Kaibigan, nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tiradview, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Pati na rin po dito sa Bataan, Zambales, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Yan. Siyempre, binabati rin po natin ang mga nakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Ang mga nakikinig sa ating pong Mega Manila, no? Dito po sa Manila, you're listening to AWR 89.1 FM. Yan, meron po tayong mga libreng libro. Yan, ito. Mga sulat ni Mark Finley, Revive Us Again. Yan. At saka yung Health and Wellness, so Secrets That Will Change Your Life. Yan. Meron rin po tayong lesson, Bible lesson, na pangalan po ay Explore. No? Ito po ay isang gabay sa pag-aaral ng Biblia, no? Para sa mga isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Yan. Maaari nyo po yung makuha sa magitan po ng pag-text sa ating pong mga numero 0917-1742777 at 0918-944-7891. Alam niyo po, madalas naririnig po natin na dapat nating kainin ang gulay, yan, prutas at mga binhi. Pero nahihirapan po tayo na baguhin yung ating pong pagkain dahil ito po ay nakasanayan natin, no? Hindi tayo madaling lumipat sa pagiging vegetarian, no? Alam niyo po ba, ayon po sa banal na kasulatan, may inihanda ang Panginoon na dapat nating kainin. No? Ito po ay mababasa po natin sa Genesis 1:30. No? Tingnan nga po natin kung ano yung sinasabi doon sa Genesis 1:30. Gayon din, sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat

bawat gumagapang sa lupa na may buhay. Ibinigay ko ang bawat luntiang halaman bilang pagkain na at nagkagayon nga. Kung titignan po natin dito sa Genesis, ipinapakita po dito sa Genesis 30 ang isang napakagandang katotohanan, no, tungkol po dun sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoon ay hindi lamang naglaan po para sa tao, kundi naglaan din po siya para sa bawat mga nilalang na may buhay. Ang buong pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos, no, inaalagaan niya ang ibon, ang hayop, ang lahat ng nabubuhay. No, galon din para sa pag-aalaga ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Pinapaalala sa atin ng pangako po na ito, ang paglalaan ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang po doon sa nilikha, pati hanggang ngayon po. No, tinitiyak ng ating Panginoon na alam niya ang dapat para sa atin. Kaya nga, kung tayo po ay inalagaan ng ating Panginoon at patuloy na inaalagaan ng Panginoon, hindi ba dapat na alagaan rin po natin yung ating pong mga pangangatawan? Huwag po natin ilagay ang mga bagay na makakasira sa ating pong mga pangangatawan. Ang inaalagaan ng ating Panginoon ang mga hayop, inaalagaan ng ating Panginoon mga ibong lumilipad, no? Lahat mo ay inaalagaan ng ating Panginoon. At tayo rin ay inaalagaan. Kung siya ay nag-aalaga sa atin, dapat tayo ay maging maingat din naman sa ating pong mga pangangatawan. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon palagi. Now, tingnan po natin sa English, no, yung ating pong text. At ito po ay, let's try to memorize, no, for the whole day. Sa Genesis 1:13. Also, to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food, and it was so. No, ang ganda po ng binibigay ng ating Panginoon. Alam nyo, ang ating Panginoon patuloy na siya po ay nangangalaga sa atin. No? At tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil tayo po ay patuloy na iniingatan, ginagabayan ng ating Panginoon, ibinibigay ang ating pong mga pangangailangan. At tayo rin naman ay kailangan na mabuhay ayon sa nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, dito po sa ating pong text, meron tayong anim na puntos na titingnan. At gagamitin po natin yung acronym na caring. Dahil ang ating Panginoon, He is caring for us. Ating pong tingnan kung ano yung mga puntos na ito. Caring, C-A-R-I-N-G. Caring. Yan. Una, yung C, creation depends on God, no? Yung nilikha ng ating Panginoon ay umaasa sa Kanya. Hindi po niya ginawa ito at basta lang pinabayaan. Ang ating Panginoon patuloy na ginagabayan niya at inaaruga ang Kanya pong mga nilikha. Okay? Letter C. So, yun. Sunod ay letter A. All creatures receive His provisions, no? Lahat ng nilalang ng ating Panginoon, sila po ay tumatanggap ng Kanya pong paglalaan, no? Hindi po basta-basta na pinabayaan, kundi sila po ay patuloy na inaalagaan ng ating Panginoon. Okay, sunod ay letter R. Remember God's daily care. Kailangan rin naman alalahanin po natin yung pang-araw-araw na pangangalaga ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Yan. At huwag po natin itong hayaan. No? Parang binabaliwala lang po natin. Letter I, infinite value in God's eyes. Meron pong walang hanggang halaga, no? Ang pagtingin sa atin ng ating Panginoon. No? Hindi ito tayo basta pinapabayaan na parang basura. Iniingatan, minamahal tayo ng ating Panginoon. And letter N, no need
is hidden from God. Wala daw pong pangangailangan ang nakatago sa ating Panginoon at hindi niya alam. Lahat po ay alam ng ating Panginoon. At ang pinakahuli doon sa ating pong acronym na caring, pang-anim na puntos, God's provision leads to Christ. No, ang paglalaan ng ating Panginoong Diyos, ito po ay umaakay sa atin para tayo po ay lubos na magtiwala. Okay? So yan po, ang ating Panginoon, He cares. No? Ang ating Panginoon ay talagang patuloy na gumagabay sa atin, nagmamahal sa atin, at umiibig sa atin. Now, isa-isayin po natin yung ating pong acronym na caring, letter C. Creation depends on God. No? Ang nilikha ng ating Panginoon, umaasa, no, sa ating Panginoong Diyos. Bawat nila lang po ng ating Panginoon ay may buhay. Okay? Nabubuhay po ito dahil sa pinapanatili ito ng ating Panginoong Diyos. Ang buhay po natin ay nakadepende sa manlilikha. Huwag po natin sabihin na dahil kayo ay nag-exercise, dahil kayo kumakain ng ayos, ay kayo mismo ang nagpapanatili ng buhay po ninyo. Hindi po, no? Ito po ay normal na gagawin po natin para maging malusog. Pero ang ating Panginoon pa rin ang nagpapanatili ng ating pong buhay. Sino po sa inyo dito, no? Kung kayo nagda-drive, na alam ninyo kung kailan kayo mawawala ng buhay. Oh, wala pong nakakaalam. So, ibig sabihin, the fact that we don't know when we will die proves and it only shows that we don't have any control about our life. Okay? So, tandaan po natin yan. Maari natin palusugin yung ating pangangatawan. Pero ang ating Panginoon lamang ang makapagpapanatili ng buhay po natin. Now, sabi po sa Psalm 104:27-28. These all wait for you, that you may give them their food in due season. Now, napakaganda na sinabi ng ating Panginoong Jesus, no? Inaalagaan ng ating Panginoon yung ibon sa parang. Kung mahalaga sa ating Panginoon ang mga ibon, ang mga halaman, ang mga hayop, how much more, no, na tayo na nilalang ng ating Panginoon sa kanyang wangis. Okay? Sabi sa Acts of 17:28, "For in Him we live and move and have our being." Sapagkat sa Kanya, no, sa ating Panginoon, tayo po ay nabubuhay, tayo po ay kumikilos, at tayo po ay umiiral. Now, itinuturo po dito sa Genesis 1:30 na ang mga hayop ay hindi po nakasumpong ng pagkain na nahiwalay sa ating Panginoong Diyos, no? Sa kanya pong paglalaan, nagmumula mismo sa ating Panginoong Diyos ang kanila pong mga provisions, no? Ang prinsipyo po na ito ay nananatiling totoo hanggang ngayon po. Yung bawat tibok ng puso po natin, yung bawat hininga natin, yung bawat pagkain, at yung bawat pagpapala po natin ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Maaring sa tingin po natin na dito sa mundo ay nakakabili po tayo ito, pero sa ating Panginoon pa rin ang nagbibigay, nagmumula yung sustenance, no? At maari tayo ay kumain ng masasarap na mga pagkain, pero tayo ay inaalagaan pa rin ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo po ay umaasa sa ating Panginoon, no, simulan po natin sa bawat araw na kilalanin po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Kilalanin natin sa Kanya nagmumula ang bawat pagpapala, no? Iwasan po natin na tayo po ay magmataas, no? Dahil po sa sarili po nating tagumpay, magtiwala po tayo ng higit kaysa sa yaman po natin at sa mga kakayahan po natin. Okay? Ang sunod po na puntos sa ating pong acronym na caring, yung letter A,
all creatures receive His provisions. No? Lahat to po ng nilalang ay tumatanggap sa pagpapala at paglalaan ng ating Panginoong Diyos. Ang pangangalaga po ng ating Panginoong Diyos umaabot sa bawat nilalang ng kanya pong ginawa. Now, sabi po sa Psalm 145:15-16, "The eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season." No? Tayo po, kapag tayo ay umasa sa ating Panginoon, ibinibigay ng ating Panginoon ang ating pong mga pagkain sa takdang panahon. Yan. Ito po ay talagang ang Diyos ang siyang mananatiling may kapangyarihan sa atin. Sabi pa sa Matthew 6:26, "Look at the birds of the air. Yet, your Heavenly Father feeds them." No? Hindi po sila nagtatrabaho, basta palipad-lipad lang po sila, pero nakakita sila ng pagkain. No? Yan ay binigay ng ating Panginoon. Ipinapakita po dito sa teksto po na ito ang paglalaan ng ating Panginoon, hindi lang po sa mga ibon. Simula pa noon kay Adan at kay Eva, no? Bawat hayop, bawat ibon, gumagapang, tumatanggap po sila ng pagkain. Ang kamay ng ating Panginoon, siya po ang nagpapagkaloob, no? Nagbibigay ng handang kaloob, no? Ang kanyang kabutihan po, no? Hindi po lamang ito umaabot sa tao, kundi doon sa buong nilikha ng ating Panginoon. Ipinapakita po yung habag at katapatan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Steps to Christ, page 85, "The great master artist has given attention to the lilies of the field, making them so beautiful that Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these." No? Kung tingnan nyo po, sino ba nakikita ng lily dito? Meron tayong nakikita ng lily, no? sa mga ilog po natin. Pag siniyasat nyo po yan, napakaganda po niyan. At binigyan po ng pagkahalintulad na kahit si Solomon, siya po yung pinakamayaman at pinakamatalinong tao, hindi po siya nakasuot ng ganong kagandang kasuotan ng pagkagawa ng ating Panginoon doon sa lili. No? Na ngayon ay makikita po natin, pero kinabukasan, ito po ay malalanta. No? Pero kahit na siya po ay nalalanta agad, ito po ay binigyan pa rin halaga ng ating Panginoon. Tayo po ay kailangang matuto, no? Na pahalagahan po natin yung kalikasan. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, no? Sa araw-araw, sa kanya pong paglaan. Tratuhin po natin yung mga pananagutan po natin sa mga hayop, sa mga nilikha ng ating Panginoon, at magtiwala po tayo, no? Na ang ating Panginoon, siya yung patuloy na nagbibigay ng lahat sa bawat isa sa atin. Okay? At ang sunod po, doon sa ating acronym na CARING, pangatlong punto sa ating pong text, no? Remember God's daily care, no? Alalahanin daw po natin yung pang-araw-araw na pangangalaga ng ating Panginoon sa bawat isa. Alam niyo po yung paglalaan ng ating Panginoong Diyos, hindi po ito paminsan-minsan. Ito po ay patuloy, no? Tuloy-tuloy po ito habang tayo po ay may buhay, no? Sabi po sa Lamentations 3:22-23, "His compassions fail not. They are new every morning," no? Yung kanya pong kahabagan ay hindi po nagkukulang. Ito daw po ay bago tuwing umaga. Kaya tayo po ay, kapag tayo ay umasa sa ating Panginoong Diyos, hindi na natin kailangan, kaya nga sinabi ni Jesus, no, "Give us this day our daily bread." Ang panalangin ng ating Panginoon actually ay ibigay ang aming makakain ngayong araw na ito. Hindi po niya sinabi na ibigay ang aming pong pagkain sa buong isang linggo o sa buong isang buwan, no? Ibig sabihin po, kailangan tayo ay umaasa sa ating Panginoon araw-araw. Sabi pa sa Psalm 68:19,
Blessed be the Lord who daily loads us with benefits. No? Kailangan po, no, sa buhay po natin, kayo po ay pumupuri sa ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo. Ang panalangin po natin ba ay, Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya mo sa darating na isang buwan. No? Tapos, pagkatas nyo manalangin, hindi na kayo mananalangin ng ilang araw. No? Hindi po. Kailangan po na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon araw-araw dahil siya po ay nagkakaloob din naman sa atin. Tayo po kasi ay kumakain tayo araw-araw. No? Yung pangako rin ng ating Panginoon dito po sa teksto natin pong pinag-aaralan, nagpapahiwatig na ang ating Panginoon ay naglalaan sa atin araw-araw. Ang ating pong bukas ay nakalaan para sa bawat isa sa atin. Pero kailangan pa rin naman na tayo po ay humingi sa ating Panginoon. No? Yung pagkain po natin, tahanan po natin, kalusugan, pamilya, yung mga pagkakataon na inihahanda ng ating Panginoon. No? Tayo po ay humingi nito sa araw-araw. Ibig sabihin, kapag tayo ay lumalakad, no? Every step of the day, every day ay kasama natin ang ating Panginoon, pinapakita na tayo po ay nagtitiwala, pinapakita na tayo po ay umaasa sa Kanya. Sa Life Sketches, page 196, ito po ang sabi, we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us. No? Kayo po ba ay nagugulumihanan sa darating na kinabukasan? Oh, wag daw po tayong matakot, ang sabi ni Ellen White, no? Ang problema lang kung makalimutan natin kung paano tayo inakay ng ating Panginoon at pinatnubayan ng ating Panginoon sa ating pong nakaraan. Alam niyo po, regular na kailangan pagnilayan po natin ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Pagtala po tayo, no? Kayo po ba ay nagbibilang ng mga blessings nyo galang sa ating Panginoon? Sabi sa isang awit, count your blessings. Name them one by one. No? Kaya kung ano ang naranasan nyo last week, isulat nyo po ito. No? Kahit ito ay simpleng bagay lamang. Dahil sa umagitan po nito, tayo po ay lalo pang lumalakas sa pananampalataya natin at yung tiwala natin sa Panginoon ay lumalago. Okay? At ang sunod po, yung number 4, infinite value in God's eyes, no? Bilis-bilis ng oras. Binabanggit po dito na ang walang hanggan ang paningin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa Matthew 10, 29 to 31, you are of more value than many sparrows, no? Higit pa daw ang ating pong halaga kaysa maraming maya. Kaya kung ang ating Panginoon, inaalagaan niyo yung maya, parang mas nakakahagat, higit tayo. Kung inaalagaan niya ang maya, tayo rin po ay talagang nangangako ang ating Panginoon na aalagaan po tayo. Sa Isaiah 43:4, you are precious in my sight. Mahalaga ka sa akin pong paningin. Now, ipinapakita po dito ang malasakit ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng may buhay. Now, ang ating Panginoon ay nabuhay dito sa mundo. Ang katotohanan po na ito ay talagang hinawakan ng ating Panginoong Jesus. Pinahalagahan niya rin ang maraming mga tao, yung mga may sakit, no? Pinahalagahan niya. Meron siyang mga lugar na pinuntahan, no? At kung tisiya sa atin nyo, pag alis ng ating Panginoon, wala ni isa doon ay may karamdaman. Dahil pinagaling ng ating Panginoon ang lahat. Kaya nga, tayo po, no, nakikita ng ating Panginoon ang bawat isa. At alam po niya ang ating pong mga pangangailangan. No? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat sa buhay po natin, no, wala tayong magagawa kung hindi po tayo iingatan ng ating Panginoon. May halaga po tayo sa Kanya. Okay? At ang panglima po, no need
is hidden from God. Wala daw pong pangangailangan ang nakatago sa ating Panginoong Diyos. Nakikita po niya ito. Alam po ng ating Panginoon ang bawat pangangailangan po natin. Kahit hindi pa natin ito sinasabi, bago pa man tayo manalangin, ang ating Panginoon alam na niya. Sabi po sa Matthew 6:8, "For your Father knows the things you have need of before you ask Him." No, nalalaman natin, Panginoong Diyos, ang mga bagay-bagay na ating pong kinakailangan bago pa man natin ito sabihin o hingin. Ang sabi pa sa Psalm 139:1-3, "O Lord, you have searched me and known me." Ang ating Panginoon, siniyasat niya ang ating pong buhay. At tayo po ay nakilala ng ating Panginoon. Ang mga hayop po ay hindi nananalangin ng formal, no, na pananalangin. Ngunit, naglalaan pa rin ang ating Panginoong Diyos para sa kanila. Ipinapakita lang po nito ang kanyang pagkaalam sa lahat ng pangangailangan ng kanyang buong nilikha. Ganap po ang kaalaman ng ating Panginoon. Alam niya rin ang ating paghihirap. Alam niya rin yung ating pong inaalala. Alam niya rin yung ating pong pinensyal na kalagayan, no? Yung bigat ng spiritual na pangailangan po natin. Ang mga pangailangan ng ating pong pamilya. Yung pakikipaglaban natin ay alam ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangan magtiwala po tayo sa Kanya. Dahil Siya ang lubos na nagbibigay sa atin ng pangangailangan po natin. Hindi po nakatago ang ating pong mga pangangailangan sa ating Panginoon. Alam niya po ito. At ang pang-anim sa ating pong acronym na CARING, God's provision leads to trust. No? Kaya nga ang layunin natin Panginoon sa kanya pong paglalaan ay para palakasin ang ating pong pananampalataya. At lalo pa tayong magtiwala sa Kanya. Sabi po sa Psalm 37:3, "Trust in the Lord and do good and feed on His faithfulness." No? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Gumawa po tayo ng mabuti. No? At tayo po ay gagantimpalaan ng ating Panginoon sa ating pong mga katapatan. Sabi po sa Philippians 4:19, "My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." No? Oh, bibigyan, tutustusan ng ating Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan ayon po sa Kanyang kayamanan, no? Sa kalwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Now, kung alam lang po natin ang kayamanan ng ating Panginoon, hindi na po tayo mag-iisip kung saan pa tayo kukuha ng ating po mga pangangailangan sa susunod na mga pagkakataon. Dahil yung mga pagkain po natin, yung ating po mga pangangailangan ay nanggagaling lahat sa ating Panginoon. Kaya kung tayo po, no, mga kaibigan, ay talagang magtitiwala sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay nito ay magtutulak po sa atin na tayo po ay lalo pa na lumapit sa Kanya. Sabi po sa Ministry of Healing, "God never leads His children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning." Alam niyo po, ang problema ay hindi po natin alam kung ano yung darating sa kinabukasan. Kaya hindi po tayo makapagdesisyon minsan at tayo po ay nagdududa. Pero kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos na siyang nakakakita ng ating pong kinabukasan o kung ano yung mangyayari sa ating pong hinaharap, mawawala po sa atin yung pagdududa. Mawawala sa atin yung takot sapagkat alam po natin kung sino ang humahawak sa atin. Kaya naman, dito po sa ating pong mga pinag-aralan, no? Tingnan po natin ulit yung ating pong acronym, CARING. C, creation depends on God, no? Ang ating pong ang nilikha ng ating Panginoon ay umaasa po sa Kanya. All creatures receive His provision. Lahat ng mga nilalang ng ating Panginoon ay tumatanggap ng Kanyang mga pagpapala. Okay? Letter R, alalahanin po daw natin, remember God's daily care, no? Alalahanin natin yung pang-araw-araw na pangangalaga ng ating Panginoon. Letter I, infinite value in God's eyes. May halaga po tayo. Ito po ay walang hanggang halaga
tayo sa ating Panginoon. Okay? And letter N, no need is hidden. Oh, walang pangangailangan ang nakatago sa ating Panginoon. At in letter G, God's provision leads to trust. Ang pag-alalaan ng ating Panginoon ay umaakay po sa atin upang magtiwala. Alam niyo po, pinapakita sa Genesis 1:30 na ang Diyos ang nangangalaga, no, sa lahat, hindi lang po sa kanyang pong nilalang, pati na rin sa bawat isa sa atin. Bago pa tayo humarap sa ating Panginoon, tayo po ay humingi, no? Tayo po ay magtalaga ng sarili natin sa Kanya dahil Siya po ang magbibigay ng lahat sa atin. Marahil may mga bagay-bagay na kayo ay inaalala, no? Yung pamilya po natin, pananalapi, kalusugan, ministeri po natin, kinabukasan. Ngayon po ay italaga natin ang ating pong mga sarili sa ating Panginoon sapagkat Siya ang lubos na nagmamahal sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo sapagkat kayo ang siyang Diyos na lubos na nagmamahal sa amin. At binubuhos nyo sa amin ang aming po mga pagpapala at mga kailangan. Kaya po, Panginoon, sa umaga po ito, muli kaming nagtatalaga sa inyo at umaasa na kayo ang gagabay sa amin. Nawa ay tumawag kaming palagi sa inyo araw-araw ng aming pong buhay. Dahil sa umagitan po nito, lumalapit ang aming pong pag-ibig at lalo pa kaming nakapagtatalaga ng lubos sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga, alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. Aw, mas magpakaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Maraya akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita, unang dating ko sa Palawan, ang gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, tatlong linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko nang tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ron Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyan ko po yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, pag 50-50 ako, walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nusigan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulang galing sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig na, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Good morning and happy Monday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kamusta po ang Lunes ninyo, mga kaibigan? Para po sa mga magulang na nakikinig, for sure, busy-busy po kayo dahil back to school season na po, ano? Para sa mga estudyanteng nakasubaybay, ayan, we will keep you in our prayers as you enter a new school year. At para po sa mga tagapakinig sa radyo, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, nawa ay patuloy nyo pong maramdaman ang mainit na pag-ibig at presensya ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo dumako sa ating

Panginoong Diyos. Sabi nga sa verse 3, kapag ako'y natatakot, sa iyo ako nagtitiwala. Ulitin ko mga kaibigan, kapag ako'y natatakot, sa iyo ako nagtitiwala. Napakasimple lang ano, pero napakalalim po ng pangako. Hindi po sinabi ni David na hindi siya natatakot, di po ba? Ang sabi niya, kapag siya'y natatakot, lumalapit po siya sa ating Panginoong Diyos. Ganito rin tayo minsan, di po ba mga kaibigan? Hindi natin kayang alisin agad ang mga bagay na nagkukos ng fear sa atin, ano? Pero pwede po natin itong dalhin sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay mas malaki po siya kaysa sa kahit anumang pong problema ang ating kinakaharap. Kaya kung may mga bumabagabag man sa inyong puso at isipan sa umagang ito, mga kaibigan, huwag niyo pong hayaan na ang takot ang mamunoy. Pagkatiwala po natin ito sa ating Panginoong Diyos, and let us remember na hindi po niya tayo kailan man iiwan. I will repeat our verse for this day, mga kaibigan. Psalms 56 verse 3, when I am afraid, I will trust in you. Kapag ako'y natatakot, sa iyo ako magtitiwala. At sa umagang ito, mga kaibigan, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. Kung kayo po ay may mga awit na nais marinig o di po kaya nais po ninyong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos. Bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang, pakinggan po natin ang awiting Daganon Ta.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting, The Ganon Ta. Ito po ay inawit ng grupong The Pilgrim's Voices. Bago po natin marinig ang unang song request sa umagang ito, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers. Kasama po natin this morning si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Chris M. De Leon at si Sister Marites Finones Darlo. Pinapabati po niya ang The Luz Family at ang Imo Central STA Church. Happy, happy Monday din kay Carmore Baliadares at kay Sister Luzi Kiabang. Thank you so much for tuning in. And we praise God na sama-sama po tayong magbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Our first song request this morning, mga kaibigan, is entitled How Beautiful. Ito po ay song request ni Chris M. De Leon. Alam niyo po, napakagandang isipin na bilang mga mananampalataya, mga kaibigan, bahagi po tayo ng isang malaking pamilya sa ating Panginoong Diyos. Magkakaiba man po tayo ng kwento, magkakaiba man tayo ng pinagdaraanan, magkakaiba man po tayo ng mga talento, ano po, pinag-iisa po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, sa 1 Corinthians 12:27, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Narito po ang awiting, How Beautiful.

That's the song How Beautiful. At ito po ay inawit ni Sister Camille Saba. Tunay ngang napakaganda mga kaibigan kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, di po ba? Kaya nawa patuloy po tayong maging pagpapala, maging suporta at pagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa isa't isa. Our next song request naman ay galing po kay Brother Carmore Baliada. He requested the song entitled Tayo Na Sa Langit. Alam nyo, minsan nakakapagod po talaga ang buhay natin dito sa mundo. Pero meron po tayong pag-asang pinangahawakan na meron pong tahanan na inihanda ng ating Panginoong Diyos para po sa ating lahat. Sabi nga sa John 14:3, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Pakinggan po natin ang awiting Tayo Na Sa Langit.

That's the song Tayo Na Sa Langit. At ito po ay inawit ni Sister Mary Mae Angeles. Our next song request naman ay galing kay Sister Lucy Quiabang. She requested the song entitled Thank You Lord. Alam niyo po, hindi madaling magsabing thank you, diba, mga kaibigan, kapag tayo po ay nasa gitna ng mga problema sa buhay. For example, kayo ay stuck ngayon sa traffic on this Monday morning. Madali bang magsabing thank you? Thank you, Lord. Pero madalas sa mga panahong iyon, mga kaibigan, mas nararanasan po natin ang lakas, ang gabay at katapatan ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga sa Romans 5:3-4, nagagalak tayo maging sa mga kapighatian sapagkat ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Narito po ang awiting, Thank You, Lord.

Ating pong narinig ang awiting, Thank You Lord. At ito po ay inawit ng pamilyang Asidores. Alam niyo mga kaibigan, it's really true na hindi po talaga natin palaging naiintindihan yung mga problemang dumarating sa ating buhay. Pero kapag binalikan po natin yung mga experiences natin, yung ating paglalakbay, makikita po talaga natin na ginamit ng ating Panginoong Diyos yung mga challenges na yun upang palakasin po ang ating mga pananampalataya. Bago po tayo magpatuloy para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, kung kayo rin po ay may mga awit na nais marinig, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our next song naman ay song request ni Citadel Castillo. She requested a song entitled Just Pray. Alam niyo kapag punong-puno po ng mga worries, anxieties ang ating puso't isipan, mga kaibigan. Minsan hindi na talaga natin alam ang gagawin. Me personally, sobrang bilis ko pong ma-overwhelm kapag sabay-sabay po yung mga bagay-bagay, di po ba, mga kaibigan? Pero may isang bagay na lagi po nating pwedeng gawin. Yan po ay manalangin. Sabi nga sa Philippians 4:6, huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman. Sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin. Narito po ang awiting Just Pray.

That's the song Just Pray. At ito po ay inawit ni Brother Rain Dumaplin. Napakaganda po ng reminder ng song na yan, mga kaibigan. Just from the title itself, ano po, Just Pray. Hindi po natin kailangan harapin mag-isa ang ating mga problema sa buhay, mga kaibigan. Dahil sa bawat sitwasyon, meron po tayong Panginoong Diyos na handang makinig at tumugon sa ating mga panalangin. Ang sunod po natin na awit na maririnig ay pinamagat ang Come Jesus Come. Alam niyo po, habang nakikita natin yung mga hamon, yung mga nangyayari po sa mundong ito, mga kaibigan, mas lalo nating inaasam yung araw ng kanyang muling pagbabalik. Isang araw na wala na pong luha, wala na pong sakit, at wala na pong paghihiwalay. Sabi nga sa Revelation 22 verse 20, oo, ako'y malapit nang dumating. Narito po ang awiting, Come Jesus Come.

Ating pong narinig ang awiting, Come Jesus Come. At ito po ay inawit ni Sister Christelle Faith Pakot. Napakagandang pag-asa ang dala ng pangakong babalik po muli ang ating Panginoong Jesus, mga kaibigan. Kaya habang tayo po ay nandito pa at naghihintay, ano, manatili po tayong tapat, puno ng pananampalataya at pag-asa. Dahil balang araw, mga kaibigan, we will see Jesus face to face. Our last song for this morning naman ay song request ni Sister Jing Gloria Martelliano, and she requested the song entitled I Love Living in Love with Jesus. Alam nyo, kapag mas nakikilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo araw-araw, mas lalo po nating nararanasan ang kapayapaan at kagalakang nagmumula po sa Kanya. At wala talagang mga katulad sa buhay na nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Di po ba, mga kaibigan? Sabi nga sa John 15 verse 9, manatili kayo sa aking pag-ibig. Narito po ang awiting, I Love Living in Love with Jesus.

That's the song I love, Living in Love with Jesus. At dito po ay inawit ng Hope Channel Singers. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama, pagsuporta at pagsubaybay dito po sa amin sa AWR 89.1 FM. Sana po ang mga awit at mga mensahe sa Biblia na ating pong narinig sa umagang ito ay naging paalala na hindi po kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Sabi nga sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala, patuloy lang po tayong manalangin at kumapit sa ating Panginoong Diyos. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At bilang pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang awiting, Ikaw ang Yaman Ko.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

demonstration. So mamaya ho, mag-abang lang kayo mga taga-subaybay, sumama ho kayo sa ating po mga gagawin na exercise. So ngayon po, sa pagpapatuloy, gusto ko lang ibigay yung ilan sa mga benepisyo po ng pag-exercise. So simula natin, Ma'am Elay, dun sa ilang parte ng ating katawan na posibleng magbebenepisyo sa exercise. Okay, so isa-isahin natin, konti lang naman to. O, sa tingin nyo, pwede nyo i-comment ito doon sa comment section natin, ano, na halimbawa ho, yung ating brain, ano kayang benepisyo ng sa brain o sa utak ng pag-e-ehersisyo? Nakikita nyo ho ba, akala nyo ho ba ang utak ay para lang sa mga pag-iisip? Yun pong paggalaw natin, yung nagkocontrol kung paano natin ito maitataas, ang ating kamay, o kaya ay maitataas ang ating paa, yan po'y parte ng ating brain. So kaya pagka ho tayo gumagalaw, automatic na e-exercise din ang ating pong utak. Okay? So ganun ho kahalaga. Kaya pagka ho pinag-usapan ng utak, syempre, pagka kayo gumalaw ng gumalaw, magigising ang ating utak. And then isa pa ho, yung mga coordination. Coordination exercise, gusto nyo ho ba ng challenge? O subukan nyo nga po. Yung isang kamay nyo, hawakan nyo yung tip ng inyong ilong. Tapos po ay dun sa isang kamay nyo,

0: Pa kayong pagsabay-sabayin, ay may problema kayo sa coordination. Okay, pwede rin po, yung isang kamay nyo nakataob, yung isa naman nakalabas yung palad, tapos alternate na gano'n. Yeah, mga alternate movements ho yan para sa ating mga coordination. So kung doon pa lang nagkaroon kayo ng konting problema, ibig sabihin, kailangan ma-exercise yung ating pong brain. So ang daming benepisyo sa utak pa lang pagka ho tayo ay gumalaw-galaw. Kaya nga yung kasabihan, di ba, galaw-galaw para hindi agad pumanaw, o kaya ay galaw-galaw para makaiwas sa stroke, totoo po yan. Kasi nga, napapaganda yung ating pong daloy ng dugo, at syempre, yung ating brain makikinabang ng maraming oxygen. So, yan po ha, isa sa mga makikinabang, isa pa ho yung ating pumbaga. Okay, di ba, marami siguro sa inyo, mabilis hingalin. Ano? So, nahihirapang huminga. Eh, pagka ho kayo ay gumalaw-galaw, eh, automatic ho yan. Yung inyong lungs, yung inyong pong, yung heart, ay talaga hong gagana yung mga yan at makikinabang kayo. So, hindi lang ho yun. Kung meron kayong problema sa chan, alam nyo ba na meron ding effect ang exercise sa chan? Okay? Kapag ka nag-exercise kayo, yung pong ating chan, syempre, babagal yung takbo ng yung pinakadaloy o yung movement ng ating chan, pero pagka kayo nagpahinga na, mas gaganda yung daloy ng yung ating mga kinain, parang mas bibilis yung ano bang tawag diyan, yung peristalsis o yung daloy ng ating chan, mas mae-exercise siya. So habang nag-exercise kayo, babagal siya. Pero pagka nagpahinga na kayo, gaganda na yung daloy ng ating chan. So ang dami, brain, baga, puso, yung pong ating tummy, at syempre yung ating din pong muscles, at yung ating mga kasukasuan. Kasi pagka gumalaw-galaw kayo, tingnan nyo ho, ano nangyayari doon sa mga joint nyo? Diba, nagagalaw. So, ibig sabihin, gumaganda ang daloy, at yung pong ating mga joints, kasama na yung mga muscles, ay siguradong makikinabang. So, isa pa lang yan sa mga benepisyo, ano, kung pag-uusapan po, ay yung parte ng ating mga katawan. Okay?
1: Ang galing, no? So, yun pala, ang pag-exercise po ay hindi lang siya isa ang naaapektuhan positively, kundi marami po. Kaya po sa ating mga umiedad dyan, huwag po kayong sit more, no? Dapat sit less po. Kailangan po nating mag-exercise. Kahit po pala, Sir Wabs, kasi ngayon, nagsisimula na naman yung maulan na panahon. Oh, oh. Ano? So, may mga exercises po na hindi natin kailangan pumunta ng gym. Oh, siyempre po, nabanggit po kanina na pwedeng pumunta ng gym. Pero paalala lang din po na huwag po kayong mag-exercise sa gym mag-isa. Ano? So, kapag nag-gym po kayo, kailangan po meron kayong alalay upang yes, maiwasan po natin ang mga injury.
0: Tama.
1: Ayan. Sir Wabs, nabanggit niyo po kanina, nakita ko na ang exercise pala talagang nagpapalakas. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag hindi pala natin na-exercise yung ating mga muscles, kapag sinimula nating mag-exercise, parang mahirap. Pero dahil dun sa nakita ni Sir na pagkakaiba ng mga pasyenteng nag-e-exercise at hindi, malaki ang pagkakaiba kasi yung mga sanay mag-exercise, kahit sa tingin ni Sir na mahirap na siya na exercise, hindi sila nahihirapan.
0: Yes.
1: Kasi po, sanay yung muscles at ibig sabihin po, malakas. So, kung nais po natin na manatili tayong malakas, no? Kahit tayo ay umiedad, ay talagang huwag nating kalimutan na parte po ng ating lifestyle ang exercise.
0: Opo. Oh, tama. At huwag nyo na hong intayin na syempre ho, elderly. Minsan hindi naman may iwasan, talaga mapapapunta tayo sa ospital eh. At ang isa ho, sa mga ipapagawa, lalo na kung syempre nagkaroon ng problema sa kasukasuan, o kaya nagkaroon ng problema sa puso, nagkaroon ng problema sa panghihina ng katawan, ay talaga hong papagalawin yung inyong mga kalamnan. Mm. Ibig sabihin, kahit ho, na hospital na kayo, lalo na nirefer ho kayo sa physical medicine o sa physical therapy, ay talagang mag-e-exercise kayo. So, ibig sabihin, inevitable ho ito sa buhay. Ano? Yung pag-e-exercise. Kailangan mag-exercise. Dahil kung hindi, Pagdating niyo sa

0: hospital, ay siguradong papa-exercisein kayo. Ano ang ibig sabihin ko rito ng exercise? Halimbawa po, yung po mga nagkaroon ng stroke, ano? Eh di ba, nanghina yung isang parte ng kanilang katawan, isang side ng katawan. So ngayon, ihahanda na naman kayo, noon, bago kayo na stroke, kaya nyong umupo, kaya nyong tumayo, kaya nyong igalaw yung inyong mga pangatawan. Pero nung na-stroke, nahirapan. So ano ang kailangan? I-therapy, i-rehabilitation. So tutulungan kayo ng mga physical therapist para gawin ulit yung mga paggalaw. Eh kung wala ho kayong exercise, mga siguro ho wala pang 5 o kaya mga 10. Siguradong pagod na kayo. Eh kung dun pa lang hindi nyo na magawa, eh how much more po yung recovery nyo? Di ba mas mabagal? Kaya napakahalaga ho yan yung exercise na iyan. Ano? At kapag ho pinag-usapan din ng exercise, isa sa mga benefits pa pala. Ano, kasi syempre, mapapapunta tayo sa ospital eh. Ingatan nyo ho yung inyong mga presyon. Okay? Ang exercise po, nakakatulong siya para mabalansi ang exercise. Kaya lang, ito po, pakinggan nyo. Ano? Kapag ka ho nag-exercise, dapat kalmadong mga klase ng galaw. Hindi ho yung persado kayo o nagpipigil kayo ng paghinga. Kasi pagka ho ang ginawa nyong exercise ay nagpipigil kayo ng paghinga, pwede ho tumaas ang inyong presyon. Pero yung pong mga simpleng mga exercises at mga kalmadong exercise, isama ko na ho yung pinakamahalaga ho sa pag-exercise, yung breathing, Ma'am Eli. Breathing exercise. So sa lahat ng exercise, lagi ko na ho itong pinauulit-ulit sa inyo, anumang klase ng exercise ang inyong mga gagawin, you start with relaxation exercise, deep breathing exercise. Kasi po ang gagawin niyan, pakakalmahin muna niyan yung inyong katawan. Okay? Kasi pagka nag-exercise kayo na mali ang inyong mga galaw, mali ang inyong paghinga, pwede yung titigas yung mga muscle, Ma'am Eli. Eh. Kaya mahalaga yun. Una, relaxation, deep breathing exercise. So, paano ba gawin yun? So, ito ang una nating i-demo, ano? So, deep breathing exercise, syempre, una, try nyo munang kumalma. Inhale, exhale. Inhale, pasok ang hangin sa ilong, konting hold, tapos dahan-dahan, relax. Okay, inhale, hold ng konti, and then exhale. Okay? So, yan po ang basic, ha? Ayan, mamaya tayo magkakaroon ng mga demo. Napakahalaga ho niyan. Lalo na kung kayo po yung ambilis, yung pintig ng puso, mabilis bumilis. Ayan. So, kailangan nyo yan. Mga relaxation po na mga exercises. Ayan. So, yan ang number one. At, ang yun nga ho, ang sabi ko, nakakababa ho ng BP ang mga pag-exercise. Okay? Yun nga lang, dapat tama ho yung inyong mga gagawing exercise. Ibig sabihin, lalo na kung elderly, hindi ho ganun kabigat yung ating mga bubuhatin, yung mga light activities lang po muna ang ating mga gagawin. So, yan po ang benefit. Pangalawa na benefit pa ng exercise, it lowers risk of fall and serious injury. So, kapag ho kayo ay madalas gumagalaw, di ba? Mamaya, bibigyan ho natin ng pansin. Ano ba yung mga dapat bigyan ng pansin sa exercise? Sasabihin natin. So, makakatulong ho yan para mabawasan yung mga fall. Kasi nga ho, pagka elderly, alam nyo naman, di ba? Madali na ho siyang, madali nang matumba. Kaya nga, gaya lang sinabi ni Ma'am Eli, pinapaalala tayo kung mag-exercise, lalo na ho yung mga nakatatanda, dapat ho laging may kasama. At yun naman po mga nakatatanda natin mga kasamahan, eh, bago ho kayo magtatayo, bago ho kayo maglalakad, bago kayo mag-exercise, siguraduhin yung nakuha nyo ang pansin ng inyong mga bantay. Ano po? Kasi nga po, napakahirap. Ang number one ho na dapat pag-ingatan kapag ka ho sa mga elderly, yun pong fall.
1: Yes.
0: Okay? Kasi nga, pagka nag-fall, alam nyo ho, ang madalas na injury dyan, yung ating mga balakang. So pag bumagsak yan, nabibreak po yung hip joint nila. Yung kasukasuhan sa balakang, so pagkaho na break yun, eh, syempre, ma-hospital. Yun nga, minsan napapalitan pa ng prosthesis o yung metal, yung kanila pong kasukasuhan. So kaya dapat bilang mga elderly po, ano, bagaman sinasabi rito na mag-exercise, kailangan din po na mag-ingat tayo. Hindi lang sila, kundi dapat yung mga kasama, siguraduhin na magiging maganda ang palibot. Wala hong mga kung ano-ano mga nakakalat. Walang kung ano-ano mga nakatapon na mga tubig o kung ano man para mag-cause ng mga dulas. Ano po, dapat walang masyadong mga obstruction. So, yan po ang isa pang napakagandang benefit ng exercise. At ang kasunod pa ho, syempre, pagka ho tayo ay nag-exercise, diba, habang tumatagal, yung ating mga binubuhat, hindi naman pabigat ng pabigat, no? Ibig sabihin, yung muscle mass po natin o yung katawan natin, sabihin natin medyo liliit. Pero kung kayo, nag-exercise kayo, at least hindi magiging mabilis yung pagliit ng inyong mga kalamnan. Advantage, Ma'am Ella, yung mga, ano, yung mga malalaki na yung katawan. Ano, kaysa dun sa mga, sabihin nating slim. Ano, kasi nga, habang tumatagal, habang sabihin natin nadadagdagan ang edad, talaga pong yung ating mass, muscle mass, ay nababawasan. So, yun Ma'am Ella.
1: Ang galing, no? So, mahalaga po, no? Laging paalala na mag-ehersisyo. So, ano po ba ang kahalagahan? Ma-prevent natin yung mga falls, injuries. Kasi kapag ka madalas tayong nag-exercise, yung balance, no, coordination ay nagagawa natin. So, kapag medyo nadudulas, kapag kabataan pa tayo, ganun eh. Mas mabilis, di ba? Sir Wabs, mas mabilis yung action natin kapag medyo nadudulas tayo. Parang mabilis tayong nakaka-recover. So, yes. Ganun din pag tayo ay nag-exercise, kahit tayo ay umedad na, at least yung risk for falls ay, ano po, mas mababa na po. Ano? Yes. Ngayon po, Sir Wabs, nais naming malaman, ano po ba yung mga exercises na kayang gawin kahit hindi na kailangan pumunta, no? Sa gym, no? Okay, mga exercises na kayang gawin kahit nasa tahanan lang.
0: Okay, sige. Napakaganda. Pero bago yan, gusto kong bigyan ng pansin yung sinabi mo. Alam mo, napakaganda nung binanggit mo na dapat medyo mabilis din yung mga galaw. Alam mo, totoo yan. Meron kasing research na nabasa ako na yung mga tao na medyo mabagal ang mga paglalakad, mas prone sila na matumba, mag-fall, kesa doon sa mga mabilis maglakad. So, ibig sabihin, yung mga pagiging alisto ng mga elderly ay mas makakatulong para ho ma-prevent yung mga fall. Okay? So, at least yun lang ang aking nakita. Ano? Napakaganda. And then, ilan pa sa mga benefit, ano? Kasi gusto namin, bigyan kayo na napakaraming benefit ng exercise para naman ma-encourage kayo. Ano po? Hindi ko alam kung saan kayo ma-encourage na exercise. Pero alam nyo ho, ako personally, hindi rin talaga ako mahilig sa exercise. Jogging, nahihirapan ako dyan. Hirap gumising na maaga. Tapos ang hirap. Ano? Pero alam mo kung anong nagpa-sikap o nagpa-motivate sa akin na mag-exercise? Yung paddle racket sports. Oh, every morning, nakakalaro ako ngayon. So, tapos, nung nag-exercise na ako ng mga racket exercise, pickleball lang, mas preferred ko eh, pinagpapawisan na ako. So, sabi ko, isa sa mga magandang benefit talaga, pag nag-exercise, di ba, pagpapawisan ka, pangalawa, hindi ito chika, Ma'am Ella, ha. Biroy mo, meron akong mga kasama sa work. Sinabi, alam mo, gumanda na yung kutis mo. Parang mas pumula daw, hindi na daw ako putla. Eh, yun yung time na nag-exercise na ako. Kaya kung gusto nyo mas madagdagan yung inyong kagandahan, ano, yung inyong mga kagwapuhan, eh, kasama dapat ang exercise. Okay po? Ayan. So, yan po ang ilan. Ito pa, yung ibang benefit ho, bago tayo mag-exercise. Siyempre, pag nag-exercise kayo, di ba, itinataas niyo yung kamay, tapos po ay na-straight yung inyong katawan, na-increase ang flexibility. Okay po? So, ibig sabihin, Yung mga galaw nyo, kasi mga elderly, minsan, pagka pinalingon namin, lingon nga po kayo sa kanan, kasama na po itong ano, balikat. Ano? Kasi nga po, kulang sa movement. So pagka ho tayo madalas gumagalaw, syempre, mag-i-increase ang ating flexibility. Okay, yung ating pong buto, pagka tayo nag-exercise, mas lalong titibay. So yung mga osteoporosis, di ba, mas magiging mabagal. Mape-prevent natin yung paglala ng osteoporosis. Okay, ano pa? It boosts self-image din daw, Mama Eli.
1: Yun na yung sinabi mo kasi, oh, Sir Wabs, na mamumula-mula.
0: O, di ba? Marami. Lalo na yung mga kababaihan, ng mga elderly, minsan ayaw nilang sabihin yung kanilang mga edad. Mm-hmm. Tapos, kunwari, edad nila ay 80 sila. Tapos ay sinabi mo na sila ay mukhang 70. O, oh, di ba? Gumaganda ang pakaramdam nila. So, kung gusto nyo ho na mas maging bata ang inyong pakaramdam, kailangan ho yung inyong postura. Kailangan may chest extension or ano man tawag doon, chest out. Ano? Yung ating mga siko, dinadala natin sa likod para mas straight yung ating pong likod. Ano? So, ayan, napakarami pa. O, oh, yung ating timbang, yung po palang cardiovascular fitness natin, yun, para lang maano talaga sila, mainganyo. Siyempre, marami sa mga medyo nakatatanda, mabilis mapagod. Eh, kasi nga, hindi tayo sanay. Ano? So, yung mga simpleng exercise lang, wag naman hong sobra-sobra, ano, at least mga 15 minutes to 45 minutes every day. 150 minutes in a week. Ayan, mga, tapos mga simple activities po para sa mga elderly ay malaking bagay na ho yan. At kung kayo, nasanay na kayo doon, siyempre, kailangan na mo-monitor din nga yung BP. Okay? So, before kung gusto nyo ho na talagang maging safe yung inyong mga pag-exercise, before kayo mag-exercise, pacheck nyo yung BP. Pacheck nyo yung pulso. So, kung yan po'y normal, okay? Pacheck nyo rin pagka nag-exercise na kayo. Huwag ho kayong matakot na makita yung BP nyo habang nag-exercise. Sasabihin, ay, ayoko pa kasi pagod ako. Mas maganda ho yung inyong BP, kung kayo nag-exercise, pa-check nyo pa rin para alam nyo kung hanggang saan yung taas na aabutin ng inyong presyon. Diba? So, wag ko kayong basta matakot. O, kung nakita nyo mataas, eh, di balikan nyo yung inyong doktor. Sabihin eh, Dok, nung nag-exercise ako, tumataas yung BP ko. Halimbawa, 120 kayo, taas nag 140. Actually, okay pa naman po yun. Ano, 140 over 90 na nag-exercise kayo, okay pa. And then, pagkatapos nyo mag-exercise, magpa-check ulit kayo. So, pagka ho yan ay bumaba na uli, nag 120 over 80 or 110 over 70, ibig sabihin, okay po yung exercise nyo. So, kung yung pong inyong BP ay tumaas na mga hanggang 160 o 180, ibig sabihin, bawal sa inyo yung ganong klase ng exercise na ginagawa nyo. Kaya, usually, magsimula tayo sa pinaka madadali na mga exercise. So, ngayon, sa exercise, dadako na tayo, Ma'am Eli. O, baka may gusto ka munang sabihin bago tayo pumunta ulit.
1: Kanina po, kasi Sir Wabs, binahagi niyo na kayo po ay hindi sanay mag-exercise. Nito, parang nauso yung pickleball. So, nakita ko doon na yung exercise pala, hindi kailangan na pilitin mo yung exercise na hindi mo gustong gawin.
0: Yun.
1: Kung mag-exercise ka, maganda din kung yung exercise na ginagawa mo ay na-enjoy mo din.
0: Yun pala.
1: Kasi kapag ka pinilit mong gawin yung bagay na ayaw mo naman talaga, magiging mabigat siya sa'yo. Ano?
0: Tama.
1: So, kagaya ni Sir Wabs, nakahanap siya ng magandang exercise na para sa kanya. Yun. So, siguro mamaya makikita natin, makakapamili kayo ng exercise na pwede nyo palang gawin at ma-enjoy niyong gawin.
0: Wow, napakaganda naman ang nabanggit mo, Ma'am Eli. Tama nga naman. Oo, kasi baka mamaya, kaya hindi tayo nagiging matagumpay sa exercise natin, ginagaya lang natin halimbawa yung ating mga kaibigan, eh hilig nila talaga mag-jogging.
1: Yes.
0: Eh ikaw, hindi mo naman hilig yung jogging. Diba? So, pickleball, tapos siguro dapat madagdagan din yan eh. Pero yun nga, balikan na natin yung sa elderly, may apat na dapat tayong bigyan ng pansin na exercise para sa mga elderly. Number one, yung strength o yung lakas. Kailangan ma-exercise natin yung makapagpapalakas sa atin. Pangalawa, bibigyan ng pansin yung flexibility o para makagalaw tayo ng mas maganda. Hindi yung hirap na hirap tayo ng paglingon pa lang, isasama pa natin yung ating katawan. Ano? And then, pangatlo, yung balance. Kasi nga, di ba, marami ang pwedeng mag-fall. At ang pang-apat, endurance. Okay? So, yan po yung ating bibigyan ng pansin. Balance, strength, flexibility, and endurance. So, ngayon, siguro po, simulan natin yung strength. Pagdating po sa strength, syempre, elderly na tayo. Hindi lang upper yung dapat na malakas sa atin. Di ba? Kailangan yung lower limbs natin ang malakas, especially yung atin pong mga tuhod. Okay? So, ang isa pong exercise na pwede natin gawin para mapalakas ang atin pong tuhod, eh syempre, kung kayo po'y nakaupo, ano? Eh, yun lang pong simpleng pagtayo. Sit to stand exercise. Yan po yung isang napakahalagang exercise, lalong-lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ano, sit to stand exercise. So, paano po ba gawin yun? Eh, syempre, kung kayo ho'y nasa upuan, okay, o idedemo na ho natin to, nasa upuan kayong ganito, ano po? Ang isa pong pwede nyong gawin, lalo na kung nahihirapan na ho kayong tumayo, yun pong ating katawan, yung ating balikat, yung ating ulo, ay ating pong iyoko. May naalala akong kanta rito eh. Lean forward, lean backward. Okay? To the left, to the right. So, yan po yung una munang dapat gawin bago kayo tumayo. Okay, mamaya, i-explain natin ano ba yung kagandahan nito. Pagka ho kasi ginawa nyo yan, nag-forward kayo, okay, mas magiging madali yung pagtayo nyo. Pag ang inyong bigat nasa unahan, okay. So, kaya naman kailangan mag-backward kayo, kasama na ho yung balance nyo. Para ma-balance yung ating ulo, yung ating katawan. And then, pagka nagpunta kayo sa left, okay, yung balance din po. Okay? And then sa right, ganun din. Kaya lean forward, lean backward, to the left, to the right. Okay, pero kung ang focus nyo ay strength o yung pagtayo, lean forward, angat ang puwet, okay, di ba? Lalo na yung mga nahihirapan po. Pero kung gagawin ito, no, mga medyo mahina, siguraduhin nyo na meron kayong kasama, ha? Huwag nyong gagawin ito na solo kayo. Pero kung kayo, alam nyong madali lang naman ito, okay, kung may mga kasama kayo, lalo na kung elderly, eh, kunin nyo yung pansin ng inyong mga kasama, ano? O kaya, hanggat maaari, lalapitan kayo. Lean forward, angat ang puwet, o hindi, madali na ho kayong makakatayo nito. Okay? Ganun lang ho kasimple. Sit to stand exercise. So, sunod nyan, upo kayo. Pag uupo naman, lean forward pa rin, yung puwet medyo patras, and then, dahan-dahan, uupo. Okay, okay. Mapapalaban yata si mama.
1: mga ilang beses po kaya, Sir Wabs,
0: kung hindi siya night, 3 to 5, okay na muna yon. Mm-hmm. Pero kung medyo gusto niyo i-challenge, hanggang 10, ayun. So, ang gagawin lang, lean forward. Ayan, para humadali, ano? Lean forward. Medyo angat ang puwet. And then, diretso nyo ng tayo. Okay, sige nga, subukan natin. Okay lang ba kay Ma'am Ella ito?
1: Okay, okay lang.
0: Ayan. Sige, limang beses. Oh, ready? Okay, oh, one. And then, sige, upo tayo. Okay, konting atras ulit. Tas buelo. Pa-forward. Two. Ayan. 3, okay, 4, oh, 5, okay, sige, analyze natin yung exercise na yan. Okay, pag yan ginawa nyo po, try nyo hawakan yung inyong tuhod. Makikita nyo yung magandang epekto niyan. Kasi, minsan, iisipin natin, sobrang dali naman yan. Pero sa iba po, syempre, hindi nila yan basta magagawa. Pero ang isang benepisyo niyan, pagka kayo tumayo uli, inyong, anong na-feel mo, Ma'am Elay, dun sa tuhod mo?
1: Ano ba?
0: sige, try mo uli. Anong na-feel mo?
1: parang nag-move po siya.
0: Nag-move. Pero yung, ano siya, malambot o mas matigas pagka tumatayo ka? Sige nga, try mo ulit.
1: Mas malambot po.
0: Malambot pagka tumaas na ganun? Okay. Sige, ulitin mo nga.
1: Mas strong siya, mas strong. Kaya niya.
0: Mas tumitigas yung muscle. Ibig sabihin po, pagka ganun, pag ginawa nyo yan, nawo-workout yung muscle nyo rito sa inyong front part ng inyong thigh. Okay? So, yan po yung isang napakaganda para tumibay yung tuhod. Eh, di ba, pagka tumayo tayo, kailangan matibay ang ating tuhod. Pagka hindi nyo kayang maidiretso yan, pagka tumiklop yan, eh, hindi magiging maganda ang ating mga lakad. So, yun po ang una, sit to stand exercise. And then, pagdating naman po, halimbawa, nakatayo na tayo, yung ating balance, ano? Ito, medyo mahirap sa iba, pero dun sa mga wala naman ho masyadong diferensya, lalo na wala namang stroke, ayan. Pwede nyo hong itaas yung inyong isang paa. Ayan. Okay, halimbawa, kanan. Ayan, tapos medyo tagalan nyo konti. Okay? Simple lang, no?
1: Okay, Simple lang, pero para sa may mga edad, no? Opo. Dahan-dahan lang.
0: Oo, yeah. Dapat may mga kasama kayo habang ginagawa nyo yan. So, ang ginagawa po nito, ayan, di ba? O, ito pa. O, kaya naman, abutin nyo yung isang tuhod nyo. Ayan, no? O, ayan, gumigewang na si Ma'am Eli. O, di ba? Ito po, parang one-leg standing activity po ito. Ayan. So, kailangan nyo po yan para lumakas yung mga muscle nyo sa inyong balakang at the same time po, yung balance nyo. Di ba? Para hindi kayo basta tutumba. Lalo na kung kayo ay naglalakad. Okay? Ayan. So, ito po yung exercise na pwede nyo ring gawin. Ayan naman po para sa inyong balance. Okay? And then, kung kayo po'y nakatayo ng ganyan, pwede po kayong humawak ng bola. Ayan. Diba? Meron pa ditong bola. Ito muna sa'yo. Maliit yung bola niya. O, kung meron po kayong bilog o any ball, try nyo lang po. Taas nyo siya, taas baba. Oh.
1: Simple lang, oh, mga lima. Kaibigan.
0: Lima hanggang sampu. Okay, pero yan po, pagka nagawa nyo ho yan, tingnan nyo yung kasukasuan nyo dito sa shoulder. Diba? Dito po sa ating kamay, sa ating spine, lahat po yan nagagalaw. So ngayon, isa pa ho, pwede nyo dalhin dito ho sa kanan, tapos sa kaliwa. O, kita nyo, yung inyong mga trunk, diba, nagagalaw? Ayan. Okay? So, ganun po. Kahit lima hanggang sampu, pwede nyo gawin yan. Ano pa isa? Pwede rin po, galing dito sa baba, papunta sa taas, pero, ayan, pumupunta kayo, direksyon, papunta sa kanan. Tapos baba, dito sa kaliwa. Ayan. Lima hanggang sampu po. Ayan, pwede nyo kami sabayan para kayo naman ay nakagalaw-galaw. Okay? Ayan. Ang purpose ho niyan, syempre, yung mga muscle natin sa ating mga tagiliran, eh, mabalat.
1: Naunat.
0: Oho, para mag-flexibility. At the same time po, kasi yun ang maganda sa exercise eh, halos lahat nahihit na. May flexibility ka na, pati balance mo. Kasi pagka hindi maganda ang balance mo sa paa, o dito sa balakang, tendency mo niyan babagsak eh. Mm-hmm. Diba? Ayan. So, dito naman sa kabilang side. Okay, sa kaliwa. Pwede nyo hong, kung nasan yung bola, doon kayo nakatingin, para yung ulo nyo, tingnan nyo yung ulo ko, na-exercise na rin. 2, 3, 4, 5. O, diba? May mga elderly tayo, baka hindi na kayo kayang mag-basketball. Mm. O, edi humawak pa rin kayo ng bola, tapos gamitin nyo to pantaas-baba. Diba? Okay. O, ito rin po, pwede naman. O, dalhin nyo sa likod, tapos dalhin sa harap. Dalhin sa likod, dalhin sa harap. O, yan naman po, flexibility para sa ating shoulder. O, yan. O, diba? Para lang kayo naglalaro. Pero, mga simpleng exercise po yan na magagawa nyo. Okay? O, ito naman, pakabila. Ayan. Maraming paraan para ho sa bola. And then, yung mga gantong maliit po na bola, pwede nyo ho yung ilagay sa inyong tuhod. Ayan. Tapos po, ayan, lalo na dun sa mga may arthritis, napakaganda nito. Mm. Sa mga may arthritis po, pag upo nyo, ayan, di ba, huwag nyo nga hayaan na malaglag yung bola. Parang iniipit nyo siya. Okay, tapos po, di ba, tatayo ulit, lean forward, angat ang puwet. Ayan. Okay? Gawin muna natin. And then, bakit, mamaya ipapaliwanag natin, bakit mahalaga itong exercise na ito. Okay? So, dapat hindi siya malaglag. Medyo iniipit po yan. Oo, yan. Iniipit. Okay. Apat. Isa na lang. Medyo maliit kasi yan, Ma'am Ella. Okay. So, ano bang kahalagahan nung exercise na yon? Alam nyo ho, marami sa mga arthritis, yung kanilang tuhod, medyo nakagano na. Ganyan sila maglakad, oh. Ayan. So, ngayon, para ma-correct po yun, yan, yung kanila po kasing itong muscle na ito, o itong bone na to, lumalabas pa ganun. So, kailangan maibalik siya paloob. Ayan. Kaya ho nilalagay dito. Okay? Para yung mga na-arthritis, halip po na pag ganun sila, maibalik yung kanila hong paglakad sa ganitong galaw. Okay? So, yun po ang isang pwedeng gawin din ng ating po mga elderly. And then, meron pa rito isa, elderly natin, mahilig sa mga paglilinis pa rin eh. Mm-hmm. Diba? Kung meron ho kayong ganito, arnis, o kung wala naman, yung pong walis tambo. Or, anumang klase ng patpat. Ayan. So, ang gagawin nyo lang po dito, eh di try nyo hong itaas. O, diba? Pagka itinaas nila yan, nagagalaw na ho itong ano nila, yung balikat nila. Saka maganda ho ito, kaya ito, akala nyo, simple-simple lang to. Bihira ang gumagawa ng mga gantong exercise. Marami nagpo-frozen shoulder. Eh kasi nga, hindi tinataas yung balikat. Ayan. So pagka ho ganyan, nape-prevent ang frozen shoulder. Tapos pagka tinaas nyo to, yung pong spine nyo, pansin nyo, medyo parang nag-chest out din kayo. Nagagalaw kasi yung ating mga tawag dyan, thoracic spine o yung spine natin dito sa mid-back natin. Okay, kaya yan po. Pwede nyo gawin to, taas-baba. Okay, pwede nyo rin tong ilagay sa likod. Ayan, no? Ganun po. Tapos, ganyan. Okay, ang purpose naman ito, para ho hindi kayo kumuba. Diba? Ayan, kasi madalas elderly natin, medyo nagiging kubado. So, pagka ito ginawa nila, medyo may straight yung kanilang likod. Ano? And then, ano pa? Pwede rin ganun. Ayan. Okay, ang purpose nito, yun nga, para mag-chest out. Okay? So, yan po yung exercise na pwede natin gawin. At, ang isa pa, siguro naman, meron kayo nito. Ayan. Yung mga dumbbells po, pwede nyo siyang itaas. Okay? Taas-baba nyo lang po yan. Ayan. Pwede rin ganun. Yung basic, di ba, sa ating biceps. Okay? Ikot-ikot. Ayan. Okay? Saka ho yung parang nagmumotor na mga ehersisyo. Okay? So, yan po yung ilan sa mga exercises na pwede nyong gawin. At kung sa lowers naman, pwede kayong gumamit ng ankle weights. So, ito pong ankle weights na to, lagay nyo lang dito sa inyong ankle, pampabigat. Okay? Tapos po nyan, di ba, dalawa yan. So, isa lang po yung nabit-bit ko eh. So, ngayon, pag nag-exercise kayo, ayan, di ba, yung ginawa natin kanina,
1: yes,
0: na exercise. May bigat yan. So, pag tinanggal nyo yan, feeling nyo, mas maitataas nyo na kasi nga may resistance na siya eh. Ayan. So, yan po. Tapos yung kaninang ganun na mga movement. Ayan. Pag ganito. Ayan. Okay. And then, heel raise. At least 20 times to eh. Para masabi na very good yung ano mo, or normal yung muscle mo sa calf. Okay, heel raise, tapos toe raise. Yan. Okay, basta pag gagawin nyo ha, maganda yan. Meron din kayong katabing lamesa man lang, o kaya malapit sa dingding. O para kung medyo ma-outbalance kayo, meron kayong masasandalan agad. Okay, basically, yun po yung ilan sa mga exercise na inyong magagawa. Ano? Para ma-address yung ating balance, yung ating strength, yung flexibility, gayon din yung ating endurance.
1: No, napakaganda mga kaibigan, no? Lalo na sa ating mga elderly, nasubukan po ninyo yung mga exercise na ibinahagi po sa atin ni Sir Wabs. Talaga namang sa una mahirap po talaga siya, ako po ha, hindi pa naman ako tumatanda, pero kapag pala yung mga muscles natin hindi natin masyadong nagagalaw na exercise, kahit hindi ka pa umiedad, ang dami mo nang mararanasang sakit at mga aray, no? Kaya ito, Sir Wabs, nakikita ko hindi lang to mahalaga ngayon eh, kasi marami na pong mga kabataan din ngayon na sedentary, na kahit 20s, 30s pa lang tayo, yung mga nararamdaman natin parang mga nararamdaman na rin ng mga 60s. Pero sa nakikita ko po, Sir Wabs, kailangan talaga may supervision, no? Hindi po kailangan na gawin niyo po to porque kaya niyo. So kailangan po may bantay, ano? At saka may nagsusupervise, kasi what if mag ano kayo yung sa dumbbell sa maliit tapos biglang nanghina na, no? Kung talagang hindi sanay, mamaya mabitawan po ninyo yung dumbbells, malaglag po sa paa niyo. So para po maiwasan natin yung mga accidents and injuries, dapat po gawin po ninyo ito na may supervision. At saka, nakikita ko, Sir Wabs, hindi kailangan na kung 10 yung kailangan mong tapusin, yung unang exercise mo ay gawin mo agad yung 10, no? Maari kasing hindi pa nila kaya, Sir Wabs, no? Talagang, kasi talagang hindi sila sanay mag-exercise. Pero kung ano lang yung kaya mo nung araw, dapat ano, kaya Sir Wabs, consistency. Ano? Mahalaga yung consistency na hindi lang po tayo, ngayon kasi nakita ko si Sir Owabel na ganito yung pinapagawa niya. Tapos bukas po ay hindi ko nagagawin. Iba na yung ano, iba na yung gawin ko kahapon lang. So, ang exercise po ay daily basis po dapat natin ginagawa para po talagang yung ating mga muscles ay masanay, no? At saka maunat ng ano, ng araw-araw po. Ayan. So, madaming benepisyo ang pag-exercise. Kaya naman, pakinggan pa po natin kung ano pa po yung mga kailangan nating mapakinggan sa kahalagahan po ng mga exercises para sa ating mga nakakatanda.
0: Amen. At ito, sinilip ko, Ma'am Ella, yung mga messages pala dun sa AMCM. So, bumati pala dun si Ma'am Linda.
1: Ayan.
0: Good morning! Ganda naman yan, Sir Wabs. Sabi ni Ma'am Linda. Ayan. At si Ma'am Ineng Makmal. Ayan. O, tingnan mo to ha. Hindi na ako nagsabi nito, Ma'am Ella.
1: Opo, opo.
0: O, bumata ka po, Sir, kaysa nung una. Nung bago ka po nag-guest dyan sa program. Ay, thank you naman po kung ganun. O, ibig sabihin, may maganda hong benepisyo ang exercise. Siyempre, hindi lang natin alam alin yung magki-click sa inyo na exercise. Hopefully, matagpuan nyo po yun. Marami eh. Lalo na itong sila, Doc Barona, di ba? Yung, ano ba yung mga walking na...
1: Opo.
0: Yung ginagawa natin sa hospital. O, di ba? Napakaganda nun. Eh, may susundan ka lang naman dun. May exercise ka na eh kung everyday mong gagawin yun. Di ba? O, ito pa, oh. Basahin na natin kasi apat lang naman to. Happy birthday to you, ka-BOH Angelo Redaha. Ayan. At ang sabi naman, yun po, sabi naman ni Ma'am Elsa Villa Gomez, maganda exerciser.
1: Ayan. Salamat po sa inyo, no? At kung may mga katanungan pa po kayo patungkol sa ating topiko sa araw na ito, may panahon pa tayo, pwede niyo pong i-comment, no? Sa ating comment section ang inyong mga katanungan, o kaya naman ay mag-message po kayo sa amin. At sa atin pong pagbabalik, mga kaibigan, ay makakapakinig po tayo ng mga concluding message mula kay Sir Wabs kung paanong sa topic na ito ay mas ma-appreciate po natin ang mag-ehersisyo. Kaya naman, sa aming pagbabalik ay atin po muli siyang mapapakinggan. Ayan. So, panoorin po muna natin ang ating We Can Help You video.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!

0: Ayan po, bago po natin pakinggan ang strong conclusion para mainganyo kayong mag-exercise, nais ko po kayong imbitahan, no? Ang aming batch 19 ng aming Lifestyles Medicine Intervention Program ay nagpapatuloy, and of course, batch 20 na po ang susunod. So, kami po ay masaya na makasama kayo kung kayo ay makaka-join via Zoom sa aming free introductory session sa June 23, Tuesday, and July 9, Thursday po yan. So, libre lang po yan. So, screenshot nyo lang po yung ating meeting ID and passcode, at pwede na po kayong pumasok sa Zoom at mapakinggan kung paano po natin malalabanan yung mga chronic diseases at ano po ang kahalagahan ng lifestyle modification. At kung kailangan nyo po ng gabay para po ma-enjoy ang buhay, kami po sa Lifestyle Medicine Department ay bukas, no, upang kayo ay tulungan sa mga bagay na ito. At ngayon po, akin po, Sir Wabs, munang babatiin itong aking pasyente, no? Si Ma'am Sherina Basandani, no? Siya po ay nanonood ngayon. Sabi niya po, ay, hello po, good morning. Nice exercises for the legs. How to stand well. Ayan, very good, sir. At sabi niya rin, hi, Miss Eli. Sabi niya po na yung siya daw at yung kanyang husband ay ginagawa yung heel raising exercises daily after every meal. Ayan. Wow. Nice. So, thank you. Good way to start the week. Ayan, salamat po ng marami, Sir Wabs, no. Talagang marami po ang mas na-open yung mind na talagang mahalaga po ang pag-exercise.
1: Amen. At mga panghuling pananalita po bago tayo matapos. Alam nyo, kami dito, ang team po namin dito sa Voice of Health, hindi ho kami magsasawa na magpaalala sa inyo na mahalaga po ang lifestyle. Kasi lifestyle is medicine, at kasama na ho yung exercise. Narito ho kami para talagang bigyan kayo ng mga magagandang pananalita to encourage each one of you na mahalaga ho ang exercise sa ating buhay. Experience po, meron akong pasyente rin. Wala, hindi na siya basta nakalakad, matinding klase yun ng arthritis, kasi hindi siya na-educate patungkol sa exercise. Mabless po tayo rito kasi nagkakaroon tayo ng idea kung paano tayo magkakaroon ng mga exercise para maiwasan ang matinding klase ng arthritis. Maiwasan yung matinding mangyayari kung na-stroke o kaya ho yung mga nagkaroon ng sakit sa puso o kung ano paman. So, kaya nawa ho, patuloy ho kayong makinig dito sa ating program sa The Voice of Health. Nasa gayon, marami ho tayong matutunan. At ang prayer po namin, nawa ho ang bawat isa sa atin ma-open ang ating mind na mahalaga ho talaga ang exercise.
0: Ayan, salamat na marami, Sir Wabs. Kaya naman sa ating pagtatapos, atin pong hilingin si Sir Wabs para po sa isang panalangin.
1: Okay, let's pray po. Loving Heavenly Father, thank you so much po sa araw na ito na inyo ipinagkaloob. Thank you na amin po mapag-usapan ng patungkol muli sa ehersisyo, lalong-lalo na para po sa aming mga mahal sa buhay na mga nakatatanda. At nawa, tulungan nyo ho ang aming mga elderly na ma-realize ang kahalagahan po ng exercise, at ingatan nyo po sila kung ito po ay kanilang gagawin. Patuloy nawa na inyong pagpalain ng lahat ng mga sumusubaybay, lalo na ho sa programang ito. At salamat sa inyo hong pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen.
0: Amen. Kaya naman po, maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Patuloy na subaybayan niyo po kami tuwing Monday, Wednesday, and Friday. Dito lamang po sa Voice of Health, tinig ng kalusugan, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine.

0: This is the Voice of Health.
1: Ito ang Adventist World Radio 1FM. O kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman kay Daniel pa rin. Daniel saw it all. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni Propeta Daniel. Dadako tayo ngayon sa Kapitulo 9. Si Daniel ay naging isang biyag mula noong pinasok ng Babylonia noong 605 BC ang Jerusalem. At kasama si Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan na naging biyag doon, naging prisoner doon. Subalit, bagamat ganon ang kanyang kalagayan, siya ngayon ay nanungkulan sa Babylonia. At nung natapos ngayon ang paghahari sa buong daigdig ng Babylonia, sumunod ang Medo-Persia. At pagkatapos ngayon, sa kabila ng siya ay isang banyaga. Siya ay galing sa Jerusalem, isang Hudyo. Siya ay nanungkulan ngayon sa lugar ng Medo-Persia. Binabanggit sa atin sa Kapitulo 9, versikulo 1 ang ganito. Nang unang taon ni Dario na anak ni Ahasueros mula sa lahi ng Media na naging hari sa kaharian ng mga taga-Kaldea. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na dapat lumipas bago magwakas ang pagkasira ng Jerusalem. Ito ay 70 taon. Kaya ngayon, ang lingkod ng Diyos na ito, kanyang ginugol ang kanyang panahon sa kanyang pananalangin sa Diyos na kanyang sinasamba at gayon din ginugol niya ang kanyang panahon sa pagtuklas ng mga propesiya na pinagkakaloob ng ating Panginoon. At gayon din kanyang natutunan na ang pangungumpisal o yung pag-amin sa mga kasalanan, ito ay isang bagay na maaring ang Diyos ay patatawarin ang taong nagkasala. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung ating aminin, ayon sa aklat na sulat ni Apostol Juan, sa kanyang aklat sa 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, ganito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya ito yung kanyang ginawa. Nakita niya ang kalagayan ng kanyang pinanggalingan at nababalitaan niya na ito ay wasak dahilan sa kanilang mga kasalanan ng kanyang bayan. Kaya nga, nais niyang matuklasan ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga panukala. At ang sabi sa Kapitulo 9, versikulo 3 at 4, ganito ang ating mababasa. Kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos, at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pag-aayuno, may damit, sako at mga abo. Kaibigan, itong sinasabing may damit, sako, ito ay isang ugali ng mga tao nung unang panahon na kapag sila'y nagsisisi, hindi lamang yung nanggagaling sa kanilang puso ang pagsisisi, kundi pa naman sila'y nagdanamit ng sako upang ipakita na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Halimbawa, itong sinasabi sa aklat ni Propeta Jonas. Ganito ang ating mababasa. Noong si Jonas ay nagbigay ng pabalita sa lugar ng Ninibe, ang wika sa ating Biblia sa Jonas Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 8 ang wika ng Biblia. At ang mga mamayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Ninibe, siya'y tumindig sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Ninibe sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag uminom ng anumang ang tao ni hayop man, ang bakahan ni kawan man, huwag silang kakain ni inom man ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanilang masamang lakad at ang karanasan na nasa kanilang mga kamay. Kaya kaibigan, ito yung ugali noon ng mga tao, kaya pag pinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan, ito yung hindi lamang nanggagaling sa kanilang puso't isipan at kanila ngayong binabanggit ang kanilang pagpapahayag ng kanilang mga kasalanan, kundi pa naman nagdadamit ng sako, tanda na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang sabi si Daniel na dumaing sa Panginoon ang wika, nag-ayuno, may damit sako at ng abo. 4. Ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos at nagpahayag ng kasalanan na sinasabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot at nag-iingat ng tipan at tapat na pag-ibig sa umiibig sa kanya at nag-iingat ng iyong mga utos. Kaya ito yung ginawa ni Daniel. Kahit nais niyang matuklasan ano ba yung programa ng Diyos, na samantalang ang kanyang iniwang lugar, ang Jerusalem, ay wasak na wasak, sirang-sira, sinunog ang templo. Mamaya ating babasahin ano ba nangyari noong ang hari ng Babylonia ay pinasok ang lugar ng Juda, particular ang Jerusalem. Kaya nga, may tatlong bahagi sa ating pag-aaral na ito. Una, Daniel gets serious about sin. Si Daniel ay kanyang nakita gaano katindi o kaseryoso ang nagawang kasalanan ng kanyang bayan. At sapagkat ngayon ang kanyang bayan ay nagkasala, sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na kanilang ninabag ang isa sa utos, ang una, at gayon din yung pangalawa ay yung pangatlong utos, ang wika ng ating Biblia. Gusto kong basahin yung sinasabi sa ating Biblia. Ayon sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 20, ating simulan sa versikulo 3, ang wika, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Ang nangyari ngayon, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto na hindi nais ng Diyos. Ang sabi pa nga kung ating pagpapatuloy, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuhin.

lang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ito kung mga binasa ko na galing sa sampung utos, ito yung nilabag ng mga nanunungkulan mula sa hari at gayon din sa mga tao doon. Ano bang nangyari? Bakit ngayon ang Diyos ay nagagalit sapagkat sila ay umihiwalay sa panukala ng Diyos, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ano sabi sa atin sa panahon ng mga hari? Ating simulan kay King Solomon. Ano bang nangyari? Siya'y nag-asawa ng napakarami at dahilan sa kanyang mga asawa, ano bang nangyari? Ano sabi sa Unuhari 11:4? Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanilang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos gaya ng sa puso ni David na kanyang ama. Ano sabi? Sapagkat siya nag-asawa ng napakarami na hindi mga Israelita, ang mga napangasawa niya, ang isang napangasawa niya ay isang taga-Egypt. Ngayon ang sabi, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat ang wika sa 5, si Solomon ay sumunod kay Astarte, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Malcham na karumaldumal ng mga Ammonita. Kaya nga, ito yung nangyari. At bago ngayon pinasok ng Babylonia ang bansang Huda, sari-sari o iba't ibang naging hari sila'y luwapastangan at kanilang sinamba ang ibang mga Diyos-Diyosan at ang iba naman ay pinapadaan pa sa apoy ang kanilang mga anak. Ang sabi nga kung ating babasahin ang aklat ng Segunda Hari, Kapitulo 24, Versikulo 9 at 10, ganito ang mababasa natin. Siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Sino ngayon ang tinutukoy ng ating Biblia? Si Jehoiakim ng Huda. Ang sabi, siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon gaya ng lahat na ginawa ng kanyang ama. Yung kanyang ama'y gumawa ng kasamaan sa harap ng ating Panginoon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at pagkatapos wala sinasabi na katwiran at ang hustisya ay hindi pinapatupad. Ang sabi pa sa Jis, ng panahong iyon ang mga lingkod ni Nabucodonosor na hari ng Babylonia ay nagsiahon sa Jerusalem at ang lungsod ay kinubkob. Hindi lang basta kinubkob ngayon ang Jerusalem sapagkat ang kanilang ginagawa ay kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ibinigay sila sa kamay ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar. At pagkatapos, meron pang isang naging hari, ang wika sa Sedekias, ganun din ang ginawa. At pagkatapos ngayon, bumagsak ang wika sa versikulo 1 ng kapitulo 25 ng Segunda Hari, bumagsak ang Jerusalem. At pagkatapos ang wika sa versikulo 8, ating simulan, ay giniba ang templo. At pagkatapos sinunog, dinala ang mamayan ng Huda sa Babylonia at kasama nga roon si Daniel. Just come to think of it, kaibigan. Ikaw na nagmamahal sa templo, ikaw ay merong pagkamamahal o pagkapatriotiko, nagmamahal sa iyong bayan, ngayon ang iniwan mong bayan ay wasak na wasak. Pati yung templo na kanilang ginagamit sa kanilang pagsamba sa tunay na Diyos, ngayon wasak na wasak. Ano pang nangyari? Yung mga kagamitan sa templo na dapat mga banal na bagay lang ang gagamitin sa mga kagamitan sa templo, inilagay ngayon sa Babylonia at pagkatapos doon uminom ng alak bago bumagsak naman ang Babylonia. Kaya nga kaibigan, ito yung nangyari ngayon. Kaya nga, ang lingkod ng ating Diyos, gayon na lamang ang kanyang kalungkutan sapagkat
ang kanyang bayan ay wasak na wasak. At ang sabi sa versikulo 12,

0: ng Kapitulo 9, sa gayoy kanyang pinagtibay ang kanyang mga salita na kanyang sinalita laban sa amin at laban sa aming mga pinuno na namuno sa amin sa pamamagitan ng pagdadala sa amin ng malaking kapahamakan, sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi pa nang nagagawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. Natatandaan natin nung inihanda at ang templo sa Jerusalem ay natapos. At pagkatapos sa ganda ng templo, umawit ng papuri ang bayan ng Diyos sapagkat napakaganda. 40 taon na ginawa ang templong ito, kaibigan. At ang Diyos ay pinagpala sila samantalang sila ay sumasamba at naglilingkod sa tunay na Diyos. Subabit noong inilihis sila ng kanilang mga puso sa pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, dito ngayon nagalit ang ating Panginoon. Kaya ngayon sila ay inilagay sa kamay ng taga Babylonia. Ano pang sabi ng ating Biblia? Kaya't inihanda ng Panginoon ang kapahamakan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang mga gawa na gayang ginawa, ngunit hindi namin tinupad ang kanyang tinig. Kanilang nilabag ang mga utos ng Diyos, yung kanyang tagubilin na huwag silang sasamba ng mga Diyos-Diyosan ay kanilang ginawa yon. Napakabuti ng ating Diyos. Binigyan sila ng warning. Subalit ngayon, ang bayan ng Diyos talamak ang kanilang sinasabing paggawa ng kasalanan. Maging ang mga hari, kung sino ang mga hari, ang sinasabing pangunguna ng Israel din doon sa ibang bahagi na ang pinakakapital ang Samaria, unang bumagsak. Pinakahuling bumagsak ngayon ang sinasabing Huda na ang sentro nito ay ang Jerusalem. Kaya nga nagalit ang ating Diyos. At sa ganitong kalagayan na nakita ngayon ni Propeta Daniel, nagsusumamo siya sa Diyos. Hindi niya sinabing dahilan sa pagkakamali nila, kaya ngayon ang bansang Huda ay wasak na wasak. Kundi sa kanyang ngayong panalangin ay isinama niya ang kanyang sarili na hindi nagsabi na, Panginoon, ako'y gumawa ng mabuti sa iyong harapan, kundi sa kanyang pangungumpisal kasama ang kanyang sarili ngayon na gumawa ng hindi tama sa harap ng ating Panginoon. Kadalasan kung minsan, kapag kayong merong gumawa ng hindi maganda, pagkatapos napahamak ngayon, sino ang ating sinisisi? Siya kasi nagkamali siya . Pero si Daniel, sinama niya ang kanyang sarili. Kaya nga, ang unang bahagi nito ay Daniel gets serious about sin. Ang pangalawa nito, Daniel prays for God's blessings to return. Ang lingkod ng Diyos ay nalalangin nawa ang pagpapala ng Diyos ay manumbalik sa kanya. Sa kanya ngayong panalangin ay nawa ang galit ng Diyos ay mawala sa kanyang bayan. Nanupat ang Diyos ay pakinggan ang kanyang panalangin. Dito natin nakikita, kaibigan, ang halaga ng panalangin sa buhay ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa Kapitulo 9, 17 hanggang 19, nais kong basahin ang bahaging ito ng ating Biblia. Kaya't ngayon, o aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin at mga pagsamo ng iyong lingkod. Alang-alang sa iyo, o Panginoon, at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong wasak na santuario. Doon sila sumasamba at inahanap nila ang kalooban ng Diyos sa santuario, sapagkat noong sabi ng Panginoon, "Let them make me a sanctuary, that I may dwell among them." Ngayon, ang santuario o yung templo ng ating Panginoon ay wasak na wasak. Kaya gayon na lamang ang kanyang kalungkutan Sabi pa sa 18, O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aking mga pagkawasak at ang lunsod na tinatawag sa iyong pangalan sapagkat hindi namin iniyaharap ang aming mga pagsamo sa harapan mo dahil sa aming mga katuwiran kundi dahil sa iyong dakilang gawa. 19. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili. O aking Diyos, huwag mong ipagpaliban sapagkat ang iyong lunsod at ang iyong sangbahayan ay tinawag sa iyong pangalan. Ang templo ay lugar ng pagsamba, subalit ito ay wasak na wasak. Kaya gayon na lamang ngayon ang pagsusumamo ng lingkod ng ating Panginoon, kanyang dinadala sa Diyos, sumisigaw ng gayon na lamang sa kanyang panalangin nawa sila'y patawarin ng Diyos na anupat ang habag ng Diyos ay kanyang dalhin sa kanyang bayan sapagkat wasak na wasak ang lunsod, lalo na ang templo. Nanubat kanyang sinabi sa Diyos ng kanyang bayan ay para sa Diyos. Ang sabi nga, He reminds God that this people and their city belongs to God. Kaya nga kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, Daniel's heart is moved by the needs of his people. Nanupat ang puso ngayon ni Daniel ay nakilos sapagkat gayon na lamang ang pangangailangan ng kanyang bayan. Nangangailangan ng revival, nangangailangan ng reformation ang kanyang bayan para ngayon sila ay manumbalik sa dati nilang kalagayan. Ang pangatlong bahagi nito, what would Daniel's example do for us? Yung naging halimbawa ni Daniel, ano ba ito para sa atin? Kaibigan, ating ngayong tingnan ang ating bayan. Kung ating titingnan ang ating paligid, maraming mga kalamidad ang nangyayari sa ating paligid. Nandiyan ang mga bagyo at gayon din nandiyan ang baha at pumapatay ang mga kalamidad na ito sa maraming mga tao, sinisira ang ating ngayong mga pinanggagalingan ng ating pagkain o yung mga pananim, mga halaman ng ating mga kapwa, nakakapanlumo. Kung ating titingnan, ito yung ating kalagayan. At ang ating bansa, sa halip mga ipabaw ngayon ang katwiran, maraming mga tao sa ating bansa ngayon ang gumagawa na hindi tama. Nandyan ang immoralidad, nandyan ang mga pagpatay sa maraming mga tao. Kaya kaibigan, hindi ba tayo na mananalangin para sa ating bansa? Nanupat ang Diyos ay manguna sa ating Pangulo, sa bawat nanunungkulan sa ating gobyerno, sila ngayon ay gagabayan ng ating Diyos. Kaibigan, ito yung ating kailangan. Ito yung halimbawa na pinagkaloob ni Daniel, alang-alang sa bayan at alang-alang sa mga mamamayan. Idalangin natin kaibigan ng ating ngayong bansa, nawa ang mga namumuno ay gabayan ng ating Diyos. Hindi sila lilihis ng landas na gusto ng Panginoon, kundi sa kanilang panunungkulan ay kanilang gawin ang nararapat upang maluwalhati ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Kaibigan, tanggapin natin ang aral, ang karanasan ni Daniel, na kung papaano siya'y ginabayan ng Diyos. Idalangin natin ngayon ang gabay ng ating Diyos upang magalak ang ating Panginoon na ating sinasamba at manguna sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy, sa mga kaibigan dito po sa ating napag-aralan. Ito po yung tumutukoy sa mga pangitain at propesiya pong ipinakita ng Diyos kay Daniel tungkol sa mga kaharian ng mundo at mga mangyayari po sa hinaharap. Sa pamamagitan po ng mga panaginip at pangitain, nakita po ni Daniel ang pagbangon at pagbagsak ng mga kaharian at ang nagpagtatagumpay po ng kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman. Dito po sa ating napag-aralan, ang Diyos po ang tunay na may kontrol sa kasaysayan po at wala siyang hindi nakikita o nalalaman. Nalaman po natin dito na dapat tayong magtiwala sa Panginoon kahit po napakagulo na ng mundo natin ngayon. Alam naman po natin yan. Sapagkat alam po ng Panginoon ang hinaharap at hawak po niya ang ating buhay. Katulad po ni Daniel, kailangan po tayong manatiling tapat, maging mapanalangin at matatag po sa pananampalataya habang tayo po ay naghihintay ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Aling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong serye ay Pag-aasawa at Biblia. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating naman pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Manila Headquarters, si Pastor Nick Francisco. Hello, Pastor Nick.
2: Salamat po. Patuloy po tayong mag-aaral ng Biblia. Narito tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang ating pag-aaralan ay si David at ang kanyang pag-aasawa. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya ngayon ay naglilingkod dito sa Central Luzon Headquarters sa Departamento ng Komunikasyon, upang patuloy niya itong pangasiwaan at maghatid ng maraming mga pag-aaral kagaya ng ganito. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Amang Diyos, dakila po, mahabagin sa lahat ang iyong kabutihan, pagpapala at kagandahang loob. Patuloy po naming si pinasasalamatan dahil kami ay patuloy na may tiyempo ng panahon at pagkakataon upang mag-aral ng iyong banal na salita. Narito po kami sa seryeng ito ng Pag-aasawa at Biblia. Patuloy po kaming samahan, gabayan at pagpalain kasama ang aming mga taga-subaybay. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay na po natin ang ating panahon kay Pastor Nick Francisco.
2: Ito po ang ating serye sa ating mga pag-aaral upang patuloy nating maunawaan ang pag-aasawa sangayon sa sinasabi ng Banal na Kasulatan. Ang Banal na Kasulatan ay kwento ng maraming mga pag-aasawa. Mayroong mga pagkakamali, mayroong mga kasiraan, mayroong mga kahinaan. Subalit sa pamamagitan nito'y nahahayag ang tunay at banal na panukala ng Diyos para sa ating pagpapamilya. At narito ang ating paksa ngayon, si David at ang kanyang pag-aasawa. Si David ay mayroong kwento ng miserableng pamilya at pag-aasawa. Subalit siya ay tinanghal na bayani ng Diyos, kinilala siya bilang isang lingkod ng Diyos, kinilala rin siya bilang anak ng Diyos. At ang kanyang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa Panginoon ay gayon na lamang na anupat siya'y naging halimbawa ng pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya atin pong dungawin ang kanyang buhay, ang kanyang simpleng buhay at ang kanyang pagpapamilya. Narito po ang pagpapakilala kay Haring David. Sa aklat ng unang Samuel 16:12, nang siya'y bata pa, nang siya ay pahiran ng langis, siya'y nagpasugo at sinabi, sinundo siya roon. Siya ay may mapupulang pisngi, magagandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis sapagkat siya na nga. Ipinakilala ng Biblia na si David ay magandang lalaki. Rosy cheeks, maganda ang mata. Ayan, at saka makisig. Ibig sabihin, talagang bagay na bagay sa kanya para sa pag-aasawa. Ang pagbibinata ni David ay idinagdag din sa unang Samuel 16:18. Sumagot ang isa sa mga kabataang lingkod, "Aking nakita ang isang anak ni Jesse na taga Bethlehem, na bihasa sa pagtugtog at isang magiting na lalaki, mandirigma, mahinahong magsalita, makisig, at ang Panginoon ay kasama niya." Napakagagandang mga pagpapakilala ito para sa isang kabataang lalaki na likas, na mayroong talento, kakayanan, at abilidad upang maging magaling at mahusay na tao. Subalit, mayroong dagdag dito na gusto kong pansinin ninyo, at ang Panginoon ay kasama niya. Kung sino man sa inyo ang mayroong asawa na lalaki o babae, ang hanapin natin ay yung ang Panginoon ay kasama niya. Kung kayo naman ay dalaga o binata at hahanap ng mapapangasawa, ang inyong hahanapin na nakalagay dito ay ang Panginoon ay kasama niya. Si David ay biktima ng early marriage. Nakasulat yan sa 1 Samuel 17:25. At sinabi ng mga Israelita sa nakitab na ba ninyo ang lalaking iyan na umaahon? Talagang umahon siya upang hamunin ang Israel. Ang tinutukoy diyan ay si Goliath na pinatay ni David nang siya'y bata pa. Ang lalaking makakapatay sa kanya ay bibigyan ng hari ng malaking kayamanan at ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae at magiging malaya sa Israel ang sangbahayan ng kanyang ama. Kaya si David, bata pa nang mapatay niya si Goliath, hindi pa siya tamang panahon para mag-asawa. Pero meron ng pangako sa kanya ng pag-aasawa at yan ay programa ng fixed marriage. Sa kwentong ito, ginagawang ganting pala ang mga babae upang maging asawa ng magagaling na mga lalaki. Broken-hearted din itong si David. Bagaman siya'y ganyan lingkod ng Diyos at makadiyos, pero si David ay nakaranas ng pagiging broken-hearted. Doon sa unang ipinangako ni Saul sa kanya ay si Merab. At ang sumunod na anak ni Saul ay si Mikal. Ito ay kay Merab. Unang Samuel 18:19. Subalit sa panahong dapat nang ibigay kay David si Merab na anak na babae ni Saul, siya ay ibinigay kay Adriel na Meholatita bilang asawa. Nang mapapangasawa na ni David si Merab, ang ginawa ni Saul, ibinigay ito sa ibang lalaki. Kaya si David ay may karanasan din ng pagiging broken-hearted. Bagaman siya ay isang magaling at mahusay na lalaki at ang Diyos ay kasama niya, nakaranas siya ng kabiguan sa pag-aasawa. Ang biyanan ni David, kilala ninyo si Haring Saul. Kaya't sinabi ng mga lingkod ni Saul ang mga salitang iyon sa pandinig ni David. At sinabi ni David, "Akala ba ninyo ay maliit na bagay ang maging manugang ng hari? Gayon ako'y isang taong dukha at walang karangalan." Ang salitang ito ni David ay nagpapahiwatig na si Haring Saul ay hindi mabuting biyanan. Dahil sa mga kwento ng kanyang karanasan ng pag-aasawa sa mga anak ni Haring Saul. At yan ay nagkatotoo. Hindi nga mabuting biyanan itong si Haring Saul. Mayroong ganyang karanasan at kwento ang Biblia sa pamamagitan ni David. Ito pa, si David ay nahiwalay kay Mikal. Napangasawa niya si Mikal, pero siya ay nahiwalay. Aklat ng Unang Samuel 19:12. Ang sabi naman diyan ay, "Kaya inihugos ni Mikal si David sa isang bintana at siya'y tumakbong palayo at tumakas." Ang paghihiwalay na ito ay sa kadahilan ng si David ay gustong patayin ni Haring Saul. Kaya siya ay ginising ni Mikal at sinabi sa kaniyang, "David, ang mga gwardiya ay nandyan sa paligid. Kapag ikaw ay hindi tumakas ngayong gabi, bukas ng umaga ay mamamatay ka." Kaya ang ginawa ni Mikal ay nagpinagdugtong-dugtong niya ang mga kumot at si David ay inihulog niya sa bintana. Iyon ay banta ng paghihiwalay kay David at kay Mikal. Dapat pala sa kwentong ito, si Mikal ay sumama na kay David sa pagtakas upang hindi sila magkahiwalay. Ganyan ang aral nito sa mga nakikinig sa atin, sa mga sumusubaybay sa atin. Kapag ka po mayroong banta ng paghihiwalay, huwag po kayong papayag. Sumama na po kayo. Babae o lalaki, kapag may banta ng paghihiwalay, huwag po kayong papayag. Binawi ni David si Mikal. Pagkaraan ng maraming mga panahon, mga may anak na sila at mayroon na silang kapwa-pamilya, nang si David ay makarating na sa luklukan ng pagkahari at mayroon ng tinataglay na kapangyarihan. Ganito ang tala, binawi ni David si Mikal. Nakasulat yan sa 2 Samuel 3:14. Nagpadala ng mga sugo si David kay Isboset, na anak ni Saul, na sinasabi, "Ibigay mo sa akin ang aking asawang si Mikal, na siyang aking pinakasalan sa halagang 100 balat na pinangtulian ng mga Pilisteo." Nang malaman ni Haring Saul na gusto ni David na mapangasawa si Mikal, pumayag siya. Pero ang sabi niya, "Magbibigay ka muna sa akin ng 100 balat ng masama o 100 balat ng ari ng lalaki na Pilisteo." At ginawa iyon ni David. Pumatay siya ng 100 lalaki na Pilisteo at kinuha niya ang balat na masama. At ito ay ibinigay niya kay Saul na natutuhog sa 1 baging. Kaya, mayroon ditong tala, si Mikal pala ang original na asawa ni David. At ito ay pinakasalan niya buwis buhay. Kaya, subalit, dito sa pagkakataong ito, pagkatapos na sila'y magkahiwalay ng mahabang panahon, ang sabi yan ay, "Ibigay mo sa akin si Mikal." Ibig sabihin, ang pangyayaring ito ay, kung ang inyong asawa, ang ating asawa ay nahiwalay sa atin, dapat pala nating bawiin. Ikaw, Ma'am Mildred, kaya mo ba na bawiin ang iyong asawa kung sakaling nagkahiwalay? Sige nga.
1: Sa ngalan ng pag-ibig, di ba? Kuya Nick, kung mahal mo eh, dapat ipaglaban mo.
2: Sa atin pong karanasan sa ganitong mga kwento ng pag-aasawa, marami po akong natagpuan na nagkahiwalay sa anumang kaparaanan, subalit nang dumating sa kanila ang pagkakataon, muli po silang nagsama at kanilang pinagsisisihan ang panahong nakaraan. Opo, kung mayroong pagkakataon na muling matayo at mabuo ang ating tahanan, ang ating pamilya, kahit po buwis buhay, ay ating gawin alang-alang sa ating kaligtasan. Tinuya ni Mikal si David. Ito naman ay nagpapatotoo na si Mikal ay hindi naging mabuting asawa para kay David. Ang kwentong ito ay nang ang kaban ng Panginoon ay ipasok sa Jerusalem at si David ay tuwang-tuwa at nagsayaw, pero siya ay hindi kinatuwaan ni Mikal. Nakasulat po yan sa 2 Samuel 6:23. Sa pagdating ng kaban ng Panginoon sa lungsod ni David, sa Jerusalem po, si Mikal na anak ni Saul ay dumungaw sa bintana at nakita si Haring David na naglululukso at nagsasasayaw sa harap ng Panginoon at kanyang hinamak siya sa kanyang puso. Itong David na ito ay hinahangaan ng lahat ng babae sa Jerusalem. Lahat po ng babae sa Jerusalem ay tuwang-tuwa kay David. Mayroon lamang 1 babae na hindi natuwa kay David. At ito ay si Mikal, ang kanyang original na asawa. Ito po ay pagpapayo at pahiwatig sa lahat ng mga lalaki na sumusubaybay sa akin. Kung kayo po ay hindi pinupuri ng inyong asawang babae,

0: purihin ang ating asawa. At lalong-lalo na kung sila ay ating pasasalamatan sa mga simpleng bagay ng paglilingkod na kanilang ginawa para sa atin. Ang matuto tayong mag-appreciate sa ating asawa, babae o lalaki, ay napakahalaga sa pagsasama ng mag-asawa. Si David at si Bathsheba. Si David ay nahulog sa pagkakasala sa ganitong pangyayari. Ikalawang Samuel 11:2. Isang dapit hapon nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari. Nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Ang kwento ng kasaysayan ng Biblia, ang tagpong ito kay David ay sinabing isang dapit hapon. Ang kwentong ito ay labis na madamdamin. Dahil sa pagkakataong ito, si David ay natisod at nadapa at nagkasala sa pamamagitan ni Bathsheba. Ang kalagayan ng ganitong tanawin ay napakahirap para sa mga lalaki. Subalit ito ay kaligayahan din ng mga lalaki, kaya nga ang tawag dito ay tukso. Sino ang may kasalanan sa kwentong ito? Si David ay may kasalanan sapagkat siya ay lalaki at sumiping kay Bathsheba at si Bathsheba ay nabuntis. At ang kanyang asawa na si Uriah ay ipinapatay ni David. Ito po ay kasalanan ng adultery, kasalanan din ng murder sapagkat hindi lang siya nangalo niya, kundi siya ay pumatay pa ng asawa ni Bathsheba upang mapagtakpan ang kanyang kasalanan. Subalit hindi natin maitatakwa sa kwentong ito, si Bathsheba ay pumayag sa ganitong kalagayan ng kwento. Ibig sabihin, may kasalanan din siya. Ako naman, ang aking sinisisi sa kwentong ito ay ang anim na naunang asawa ni David, Mildred. Anim na ang asawa niya. Pero napabayaan pa si David, nagutuman pa siya. Ang pusa, kapag yan ay nagutom, nangangapit bahay yan. Ang ibig sabihin, mga babae, huwag nating papabayaan ang ating asawang lalaki na makukulangan. Kailangan talaga niyan. Sige nga, Ma'am Mildred, ikaw nga magpaliwanag sa
1: nakita
0: mga
1: ko
0: babae.
1: Po, si David po, para sa akin naman, no, si David parang hindi siya nagsisik ng guidance pagdating sa marriage niya. Kasi ang dami niya, tapos di ba parang nagkasala pa siya kay Bathsheba, meron pa siyang ibang mga asawa. Sa panahon natin ngayon, walang umaamin, Pastor Nick, na lalaki, kahit nakikita na. Hindi, may dahilan lagi. Pero kung ikaw na nagmamahal, sa palagay ko, ma-oversee mo rin yun, buyo overlook. Ganun, Pastor Nick. Pero ngayon, nakikinig po tayo sa AWR Manila 89.1 FM.
0: Opo, unawain po nating mabuti ang kahalagahan ng pag-aasawa. Dahil kapag hindi po natin nagawa ang ating kapanagutan na may kabanalan sa ating asawa, lalaki o babae, iyan po ay resulta ng ating pagiging irresponsable. Kaya pagpalain po natin ang ating asawa, lalaki, gawin nating maligaya ang ating mga asawang babae. Mga asawang babae, gawin nating maligaya ang ating asawang lalaki. Huwag nating silang pababayaan. Dahil ang tukso ay dumadating sa panahon na hindi natin inaasahan. Ang idea ng aking kasama dito, si Ma'am Mildred, ay bakit ang mga lalaki ay nagkakaganyan? Opo, iyan ay kwento at kasaysayan na nasulat, kagaya ni David, ganun din si Haring Solomon, upang masulat sa Biblia na ang pag-aasawa ng marami ay hindi talaga maligaya. Yan lang po ang aral na natutuhan ng Israel sa mga kanilang mga ninuno, kagaya ni David. Ang pag-aasawa ng higit sa isa ay hindi maligaya saan mang pamilya dumating. Ituloy po natin, ang mga anak ni David ay pito. Pito, puro panganay. Si Amnon, anak ni Ahinoam. Nakasulat po ito sa ikalawang Samuel 3:2-5. Si Amnon ay anak ni Ahinoam. Si Chilyab, anak ni Abigail. Si Absalom ay anak ni Maaka. Si Adonias kay Haiti, si Sepatias kay Abital, si Itrem kay Egla, at si Haring Solomon ang anak ni Bathsheba. Ibig sabihin po yan, pito

0: puro panganay. At yan ay may mga miserableng kwento sapagkat pinatay ni Absalom si Amnon. At si Absalom naman ay namatay din. Ganon din si Adonias nang gusto niyang maghari. Pinatay din siya ni Solomon. Ang magkakapatid na yan ay nag-agawan sa pagkahari at sila ay nagkaroon ng hindi magandang kamatayan. Yan ang kwento ng pamilya ni David. Sa kanya namang pagtanda, may isang dalaga na nag-alaga sa kanya, Unang Hari 1:4. Ang dalaga ay napakaganda at siya ay naging tagapag-alaga ng hari at naglingkod sa kanya, ngunit hindi siya nakilala ng hari. Ang alam ng mga taong tagapayo ni David, si David pag tumabi sa maganda, sisigla, lalakas, sisipag. Pero sa pagkakataon pong ito ay hindi na, huli na. Kaya kung ako naman ang tatanungin, ang dapat talagang nag-alaga kay David sa panahon ng kanyang pagtanda ay ang mga matatanda na una niyang asawa. Sila ang tama at nakakaalam ano ang tunay na kailangan ni David. Hindi kailangan ni David ang init ng laman sa panahon ng kaniyang pagtanda. Ang kailangan ni David ay init ng pag-ibig at magmamahal ng isang tunay at mabuting asawa. Pag-asa ng pamilya. Ito ang nakasulat sa ikalawang Samuel 23:5. Hindi ba't ang aking sambahayan ay natatag ng gayon sa harapan ng Diyos? Sapagkat siya'y nakipagtipan sa akin ng isang walang hanggang tipan, maayo sa lahat ng mga bagay at matatag. Sapagkat hindi ba niya pasasaganain lahat ng aking tulong at aking nais? Sa talapong ito ng kasulatan, pag-asa ng pamilya. Alam na David na ang kanyang sangbahayan ay hindi tama at hindi sakdal sa harapan ng Diyos. Alam ni David na ang kanyang pamilya ay may kapintasan, may kahinaan, may pagkukulang. Sa lahat ng ito, ang nasabi pa rin ni David ay, hindi ba't ang aking sambahayan ay natatag ng gayon sa harapan ng Diyos? Ano ang pag-asa ng pamilya? Anuman ang kalagayan ng ating pamilya, mayroong Diyos na nagbabantay sa ating tahanan. Sa mga naunang serye ng ating pagsasalita ay, ipinakikilala natin na ang Diyos ang nagtayo at nagpundar ng pamilya. Kaya sa ating pagpapamilya ngayon ay bantayan natin, iyan pa rin ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay nakamasid sa bawat tahanan sa atin. Anuman ang kalagayan ng ating tahanan, panghawakan po natin, ang Diyos ang nakatingin sa atin. Anuman ang kakulangan, anuman ang kahinaan, anuman ang kapintasan, ang Diyos po ang maglalapat sa atin ng gamot, ng kagalingan, ng remedyo sa lahat ng mga pagkukulang natin sa ating pamilya. Tunay po na ang pamilyang ito na tinayo, na nasa harapan ng Diyos, ang sangbahayang ito na ating tinatangkilik, na binabantayan, minamasdan at iniingatan ng Diyos, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Sa lahat po ng kwentong ito, ano ang ating masasabi? Ano ang ating mapupulot? Ang tayo ay matutong magtiwala sa Panginoong Diyos. Ngayong panahong ito ay maraming kwento, iba't ibang kwento ng pagpapamilya. Pero ngayon ay naghatid ako sa inyo ng isang kwento ng pagpapamilya. Kagaya ni David, may kahinaan, may kapintasan at miserable. Subalit, pinatututuhanan ni Haring David na ang aking Diyos ay nagbabantay sa aking sambahayan. Ito ang ating sampalatayanan sa mga ginigiliw kong tagapasubaybay. Mayroon tayong Diyos sa langit na nagbabantay sa ating tahanan. Pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang programa pa po ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, grabe, yung masalimuot na pamilya ni David, napakatindi. Lahat talaga, pagka ikaw ay nagkamali, may challenges, yung sinasabi nating consequences, naranasan po talaga yan ni David. Kaya nga po napakabuti ng Panginoon, yung promises po talaga niya at yung grace and forgiveness ay hindi mawawala para maging mabuti ang ating pamilya sa panahong ito. Pastor Nick?
0: Hindi po ako nagsasawang ulit-ulitin ang kwentong ito ng pagpapamilya ni David. Simulang bata pa siya, napakaganda na ng tala ng kwento ng kanyang buhay. Subalit siya'y nagbinata at nag-asawa sa isang masalimuot at miserableng kwento ng buhay. Pero siya'y nagpatuloy sa pagtanda. Nagkaasawa siya ng marami at nagkaanak din siya ng marami. At ang kwento ay talagang buhol-buhol at masalimuot. Hanggang sa kaniyang pagtanda, iyan pa rin ang kwento ng kanyang buhay, pag-aasawa. Pag-aasawa ni David ang kanyang pagiging kabataan, ang mga asawa ni David, bawat babae, may mabuti, may hindi mabuti, gayon din ang kanyang mga anak. Ang kwento ni David ay napakaganda sa kasaysayan ng Israel, subalit ang kwento ng pamilya ni David ay totoong hindi maganda. Kung mayroong magiging magandang kwento sa buhay natin, mga taga-subaybay, baguhin po natin. Ito ay walang iba kundi ang kwento ng ating pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo'y manalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong biyaya at pagpapala na iginawad sa aming sangbahayan. Na bagaman may kahinaan, may kakulangan, meron kaming mga pasanin na mabibigat. Subalit mayroong kaming Diyos sa langit na nakatunghay at nagbabantay, nagpapala sa aming tahanan. Kaya kami po ay labis na nagpapasalamat. At sa kasaysayang ito ni David, patuloy po naming ipinagtatagubilin ang aming tahanan sapagkat kami ay iyong ipinagmamalasakit at pinapatawad. Dakilang Diyos, alalahanin po ang bawat sangbahayan na aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick. Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Ang pagiging mabuting binata ay talagang napakahalaga sa buhay ng tao. At ang pagpili rin ng mapapangasawa na tatama at aangkop sang-ayon sa ating kagustuhan at banal na panukala ng Diyos ay mahalaga rin naman. Subalit samantalang nagsasama ang mag-asawa, ay magdadaan ng mga kwento. Minsan ay hindi mabuti, minsan ay hindi maganda. Kaya patuloy po tayong mag-aral ng may kinalaman sa pag-aasawa. At ang batas ng Kristyanismo, ang batas ng Biblia, ay aking pinatututuhanan na ito ay batas sa pag-aasawa. Kaya kung mayroong aklat na dapat tayong pag-aralan ng labis-labis, lalong-lalo na sa relasyon ng pag-aasawa, ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya malaking kakulangan po sa isang mag-asawa na inaayos ang buhay, subalit hindi nag-aaral ng Biblia. Kaya kami po dito sa AWR, sa Tinig ng Pag-asa, ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo, lalo-lalo na sa mga mag-asawa, sa bawat pamilya, bawat kabataan na nagpapanukala na pumasok sa responsibilidad, sa seryosong responsibilidad ng pag-aasawa. Ang aklat po na nababagay para sa ating lahat ay walang iba kundi ang Biblia. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan, matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay, nakikinig sa atin pong programa sa mga pagkakataong ito. Mga kaibigan, saan man po kayo naroroon, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong kaibigan at ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr., ang inyong pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po sa ating pag-aaral, ang ating pong tema ay The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Welcome po, Pastor Nick.
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang akin pong makakasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, at mga kaibigan at mga kapatid, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral sa oras mong ito, tayo po muna ay mananalangin sa pangunguna po ni Pastor Nick.
2: Makapangyarihan at dakila po naming Diyos sa langit, patuloy po kaming nagtataas ng aming papuri, parangal at pagpapasalamat sa iyo dyan sa kalangitan sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng panahon at pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. At narito po kami sa programang ito ng AWR sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kami, pagpalain ng aming mga taga-susubaybay saan mang dako sila naroon. Pagkalooban kami ng ibayong karunungan at unawa liwanag sa katotohanan ng iyong banal na salita na aming patuloy na pinag-aaralan at naririnig. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayo inibitahan na manatili sa inyong pakikinig o sa inyong panonood at huwag din kalimutan na mag-follow, mag-like, mag-share sa atin pong programa ng sa gayon, mga kaibigan at mga kapatid, ay makapag-follow kayo sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook channels sa Adventist Teleradio at ang Facebook page po mismo na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Sa atin pong seryeng ito na ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay ating pag-aaralan naman ngayon ang pagsisisi ni Zacchaeus. Mayroong isang natagpuan na tao ang ating Panginoon na ang pangalan ay Zacchaeo. Siya ay isang maniningil ng buwis. Punong maniningil ng buwis. Tingnan natin ang kanyang kasaysayan at ang kanyang pagsisisi, paraan ng kanyang paglapit sa ating Panginoon. Aklat ng Lucas 19, ito ay natala sa aklat ng Lucas 19, at natala rin sa ibang mga aklat ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, kagaya ni Mateo. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Ang lugar na ito ng Jericho ay napakasikat na kasaysayan sa panahon ng Old Testament, lalo pa sa panahon na sakupin ito ni Josue na gumuho ang Jericho, na ang pader, ang wall ng Jericho, ay naguho. Sikat na kwento at kasaysayan niyang Jericho na yan. At doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeo. Siya'y isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Si Zacchaeo ay particular sa kaniyang pagiging tax collector. Pero hindi siya nanatiling ordinaryong tax collector. Nalagay diyan na siya ang chief. Siya ang puno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Bago makarating ang mga taxes sa Israel, magdadaan muna kay Zacchaeo bago niya ibigay sa Roman Empire. Kaya si Zaccheo, bagaman siya ay isang Israelita, bagaman siya ay binhi ni Abraham, siya ay naglilingkod sa gobyerno ng Romano. Sa Roman government, nagsisilbi si Zaccheo bilang punong maniningil ng buwis. Bakit kaya itong mga Israelitang ito ay pinagtitiwalaan ng gobyerno ng Roma na siyang maging maniningil ng buwis sa kanilang mga kababayan? Bakit hindi sila magpadala ng isang Romano para siyang maging tagasingil ng buwis para sa mga Israelita? Kaya iyan ay isang kahanga-hanga at nakapagtatakang kwento, bakit ang mga Israelita ay siyang mga maniningil ng buwis. At siya, si Zaccheo, ay punong maniningil ng buwis. At ito ang kaniyang karanasan ng paglapit sa ating Panginoon sa 19:3 and 4 ng Lucas. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya'y pandak. Palaging mayroong ganitong tagpo ng kwento sa Biblia sa kasaysayan ng ating Panginoon, palaging ang mga tao ay nagsisiksikan. Kagaya ng babae na humipo sa laylayan ng kaniyang damit ay nakikipagsiksikan. Kagaya ng isang bulag na lumalapit sa ating Panginoon, siya'y nagsisisigaw sapagkat siya ay bulag. At iba pang mga tao na lumalapit sa ating Panginoon ay nagsusisigaw at nagpupumilit na makalapit sa ating Panginoon. Pero ito namang si Zaccheo ay ganun din. Hindi rin siya basta makalapit. Kung ilalagay siya sa isang lugar, siya ay isang pandak. Kapag siya ay nalagay sa kalagitnaan ng mga tao, nakakanlong na siya, hindi na niya makita ang ating Panginoon. Sa talatang 4, kaya't siya ay tumakbo sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay daraan sa daang iyon. Alam ni Zaccheo yung ruta na yon. Taga roon siya at alam niya na mayroon doong isang klase ng puno ng sikomoro na pagka siya ay umakyat doon, ay makikita niya ang ating Panginoon. Napakagandang ebanghelyo ito na pabalita sa sino mang tao. Lahat sa atin ay nakakarinig ng kwento, misal o pangaral tungkol sa ating Panginoong Jesus. Sino sa atin ang tumatanaw sa ating Panginoon? Sino ang sa atin ang nakikinig na patuloy sa ating Panginoon? Si Zaccheo ay mayroong longings o kagustuhan pagnanais na makalapit sa ating Panginoon. Ang kanya lang namang gusto ay matanaw ang ating Panginoon. Pagkatapos na kanyang matanaw, ano naman kaya ang kanyang magiging karanasan? Ang ibang lumapit sa ating Panginoon ay, mahabag ka sa akin, hipuin mo ako at ako'y gagaling. Ang babaeng lumapit sa ating Panginoon ay mahipo ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit. Pero itong si Zaccheo, ang kanyang pangarap lang sa kanyang buhay ay ang makita lang ang ating Panginoon. Sana tayo rin ay mayroong ganyang pabalita sa ating sariling kalooban. Mayroon tayong ganyang pagnanais para sa ating sarili. Sana'y makita natin ng mukhaan ang ating Panginoon. Hebrews 12:2. Meron palang ganitong talata na ibinigay si San Pablo tungkol sa pagtingin, pagtanaw sa ating Panginoon. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ito daw na salaysay na ito ay ating pagmasdan ang ating Panginoon. Ititig natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Ititig natin ang ating paningin sa krus. Alalahanin natin ang ating Panginoon ay napako sa krus. Alalahanin natin na ang ating Panginoon ay naroon sa trono ng Diyos, sa kanan ng trono ng Diyos. Pagmasdan natin si Jesus. sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay tatanaw tayo sa ating Panginoon. At sa ating pagtanaw sa ating Panginoon, madedevelop sa atin ang pananampalataya, pagkakilala sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Gayon din para sa ating kaligtasan. Aklat ng Lucas 9:5. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Sakeyo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangang ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon." Nagulat si Sakeyo, marahil malayo-layo pa ang Panginoon, natatanaw na niya, hanggang sa papalapit ng papalapit, ang kanyang mata ay titig na titig sa ating Panginoon. Samantalang siya'y nakatingin sa ating Panginoon, ano kaya ang nararanasan ni Sakeyo sa kaniyang pagkatao? Gayon din tayo, kung matatanaw lang natin ang ating Panginoon at makikita lang natin ang ating Panginoon, ito ang ebanghelyo sa buhay natin ngayon. Sa ating pag-aaral na ito, ang makita natin ang ating Panginoon ay isang ebanghelyo sa buhay natin na itinuturo ng Diyos na ating maranasan. At ito ay nangyari sa literal na karanasan sa ordinaryong buhay at kwento na naranasan ni Sakeyo. Ang ating Panginoon sa kaniyang pagtanaw palapit ng palapit, subalit nang ito ay matapat na sa kanya, biglang tumingala at sinabi ang kaniyang pangalan, "Sakeyo." Ano kaya ang damdamin ng isang tao? Bigla-bigla siyang tinawag ng isang tao na ngayon lang sila nagkita ay binanggit ang kanyang pangalan. Marahil si Sakeyo ay nagtaka, bakit kilala ng Panginoon ang kaniyang pangalan? Ito ang hiwaga sa buhay ni Sakeyo. Maaring siya ay nagtaka, maaring siya ay namangha, o ano ang kaniyang inisip? Biglang tinawag ng Panginoon ang kaniyang pangalan. Ito lang ay sapat na kay Sakeyo na kaniyang maranasan. Narinig niya ang tinig ng Panginoon na tinawag ang kaniyang pangalan. Ano kaya kung makaranas din tayo ng ganito? Sa ating simple at ordinaryong buhay, ay maramdaman natin at malaman natin na tinatawag ng Diyos ang ating pangalan. Opo, kilala tayo ng Diyos sa ating pangalan. At alam niya ang lahat ng sitwasyon at karanasan ng buhay na ating kinalalagyan. Ito ang ebanghelyo sa buhay ni Sakeyo. Kilala ng Diyos ang lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa. At alam din niya ang lahat ng ating pakikipagbaka, ang lahat ng ating karanasan at pakikipagtunggali sa ibabaw ng sanglibutan ito. Anuman ang ating hanap buhay, anuman ang ating kalagayan sa buhay, anuman ang ating pinagdaraanan, alam ng Diyos na lahat ang ating karanasan. At itong si Sakeyo, nang banggitin ng Panginoon ang kaniyang pangalan at marinig niya ang tawag ng Panginoon, dumating sa isip ni Sakeyo, kilala pala ako ng Panginoon. Opo, kilala po tayo ng Diyos. Ngayon, ang assignment ni Sakeyo, nakilala niya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kaniyang pagtanaw, sa pamamagitan ng kaniyang pagtitig sa mukha ng ating Panginoon, nakilala niya ang Panginoon at ganito ang sumunod na salitaan at usapan. Aklat ng Lucas 19:6. Kaya't siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Mayroong lumapit sa ating Panginoon na lalaking mayaman. Nagmamadali siya na lumapit pagdakay dumapa at tumawag ng guro. Ito naman, si Sakeyo, magmadali ka. Siya'y nagmadaling bumaba. Natutuwa siyang tinanggap. Si Sakeyo, tinanggap ang ating Panginoon na natutuwa. Bumaba siya. Sinabi ng Biblia na si Sakeyo ay isang pandak. Nasa mataas na siyang kalagayan. Alam ni Sakeyo paano malagay sa mataas. At naabot niya ang posisyon na hindi lamang ordinaryong maniningil ng buwis, kundi chief collector, chief tax collector sa Israel. Kaya si Sakeyo ay isang taong kinikilala sa lipunan. Subalit ang mga Israelita ay mayroong bintang sa kaniya ng pagkamakasalanan. Si Sakeyo mula sa mataas na kalagayan sa punong kahoy ng sikomoro, nagbumaba siya. Si Zaccheo alam niya paano tumaas, pero alam din niya paano ang bumaba. Maraming mga tao ang alam kung paanong tumaas, pero hindi alam paano bumaba. Marami ring mga tao ang alam na nasa kalagayang mababa, pero hindi alam paano ang tumaas. Opo, sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating Panginoon, tayo ay matataas. At ang isa pa riyan, si Zaccheo ay natutuwa na tinanggap ang Panginoon. Sa panahon ng mga pangangaral at panawagan ng pagtanggap sa ating Panginoon, palaging ang mga tao ay makikita natin na lumuluha. Makikita natin ang larawan na parang sila ay napipilitan. Makikita natin ang mga tao na tinatanggap ang ating Panginoon kahit na nag-aalinlangan. Pero nasulat dito sa ebanghelyong ito sa karanasan ng Panginoon at ni Zaccheo na si Zaccheo ay natutuwa na tinanggap ang Panginoon. Nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Ang ating Panginoon sa kaniyang pagpatuloy ng paglakad ay tumuloy siya sa bahay ni Zaccheo. Samantalang sila'y naglalakad, umugong ang balita na si Zaccheo at ang ating Panginoon ay nag-uusap. Sila ay magkasabay na naglalakad sa lansangan. Ang balitang ito ay pumutok sa paligid-ligid na narinig ng mga iba pang mga maniningil ng buwis. At ang mga tao ay patuloy na nagbubulong-bulungan at nagsasalitaan. Ano ito na isang taong ito ay pumasok sa isang bahay ng taong makasalanan? Bakit kaya mayroong mga ganitong pagkakataon at karanasan ang mga tao na wala lahat na lang ng gawin ng isang tao palaging mali? Napakaraming mga puna, napakaraming pintas, napakadali lang magbigay ng mga puna, pintas o panglait sa ibang tao. Alam nila sa paligid na yon na si Zaccheo ay isang makasalanan. At pinuna nila bakit ang ating Panginoon ay pumasok sa isang bahay ng taong makasalanan. Ang aral ng mga Israelita sa kanilang kapanahunan ay kailangan sila lamang na mga banal na mga tao ang palaging magkakasama. Pero ang ating Panginoon sa kaniyang pagkadiyos, sa kaniyang pagkakatawang tao, ay patuloy na nakikisalamuha sa grupo ng mga taong makasalanan. Si Mateo ay nagtala din ng tungkol sa karanasan ni Zaccheo. At ganito naman ang nasulat sa aklat ng Mateo 9:10. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Naghanda si Zaccheo ng isang malaking handaan. Kasama ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. Si Zaccheo, ipinakikita rito na lalo siyang mas maraming mga alagad. Kasi nga, siya ay isang chief collector, tax collector. So, kaya nagdatingan ang lahat ng kanyang mga tauhan na mga maniningil din naman ng buwis. Ito ay isang mabilis na mensahe na kumalat sa kanyang mga kasamahan. Magmadali kayo na pumunta dito sa aking bahay. Alam nila paano makarating ng mabilisan sa bahay ni Zaccheo sapagkat ito ay palagi nilang ginagawa. At kung nagawa ni Zaccheo na sa isang mabilis na paraan ay maghanda ng malaking handaan para sa kanyang mga bisita na mga maniningil ng buwis, sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon, ilan lang naman ang kanyang mga alagad at ang ating Panginoon, kaunti lang sila kung ikukumpara sa mga dami ng bisita na palaging tinatanggap ni Zaccheo. Kaya nag-abot ang alagad ng ating Panginoon at ang mga alagad ni Zaccheo. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Muli, ang mga Pariseo ay umeksena. Hindi sila sa Panginoon nagtanong. Alam nila na sila ay mapapahiya sa sagot ng Panginoon. Pero sapagkat alam nila na ang mga alagad ay hindi magaling sumagot, kaya sila nilang pinepressure, sila nilang inuusig, at sila nilang nilalait. Kung talagang matuwid yung guro ninyo, eh bakit kasama ng mga maniningil ng buwis? Ganon din sila Pedro at ang iba pang mga alagad. Kilala nila na kung mayroong taong pinakamakasalanan sa kanilang lugar, ay walang iba kundi ang maniningil ng buwis. Nang maramdaman ito ni Zaccheo, ganito ang kanyang isinagot sa Lucas 19:8. Si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, "Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng apat na ulit." Ganyan ang commitment ni Zaccheo. Sa lahat ng naipundar niyang kayamanan, tatanggalin niya ang kalahati nito upang ibalik at ibayad sa mga tao na kaniyang iniisip na kaniyang nadaya at ipamimigay niya sa mga dukha. Si Zaccheo ay isang napakayamang maniningil ng buwis. 19 ng Lucas 9:10. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat si Yaman ay anak din ni Abraham." Alam ni Zaccheo paano mag-handle ng kayamanan, paano gamitin ang kayamanan sa paglilingkod sa Diyos. At iyan ay nalaman niya sa kaniyang ninuno na si Abraham. Iyan ang kwento ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa kwento ni Zaccheo ay pinapahalagahan ng Panginoon ang taong makasalanan. At ganyan din ang kwento ni Mateo. Noon, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Ang mga Pariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, "Tinanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila." Yan ang sumbat na naranasan ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon ay nagbigay ng talinhaga ng nawawalang tupa. Sabi niya sa Kapitulo 15 ng Aklat ng Lucas, "Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa, sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan." Dito'y idinidiin ng Panginoon na napakahalaga ng isang taong makasalanan sa kaharian ng Diyos. Hindi ba sabi sa pagpapatuloy, sa pag-uwi niya sa tahanan, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, "Makigala kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi." Ang Diyos ay nagpapahalaga sa mga taong kumikilala sa kanilang mga pagkakamali, kahinaan at kasalanan at kanilang pagsisisi. Gayon din ang kwento ng nawawalang pilak. Ang babae ay may 10 pilak, nawala ang isa at ito'y kanyang hinanap na mabuti. At ganun din ang kwento ng alibughang anak na ang anak na lumayo sa kaniyang ama, pagkaraan ng maraming araw siya'y bumalik na nagsisisi. Lumapit sa kaniyang ama, niyakap siya ng kaniyang ama. Ang kabataang ito na umalis ay patuloy na inaantay ng kaniyang ama. Kaya ganito ang sabi sa Lucas 15:21, "At sinabi ng anak sa kanya, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo.'" Ang kwento ng pagsisisi ni Zaccheo at ang kwento ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay patuloy na nagpapaliwanag ng panawagan ng Diyos sa lahat ng mga taong makasalanan na tayo ay matutong magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen and amen, mga kapatid. Marami pong salamat muli, Pastor Nick, sa napakagandang aral natin pong napakinggan mula po sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya po patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa. Gayun na rin po, suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at tiwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ang mananalangin sa panguna po muli ni Pastor Nick.
2: Amang Diyos, dakila po mapagpala sa lahat. Patuloy po kaming nagpapasalamat na kami ay patuloy na nakakarinig ng mga salaysay ng iyong banal na salita, na sa pamamagitan nito'y lumulutang at lumilitaw ang pabalita ng kaligtasan at ebanghelyo sa buhay namin na mga taong makasalanan. Narito po ang kwento ng karanasan ni Zaccheo, isang simpleng paraan ng pagsisisi, paraan ng pagkilala sa sariling kasalanan at gayon din ng pagkilala sa kabutihan at kagandahang loob ng aming Panginoon. Pagpalain po kaming patuloy, gayon din ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroroon, pagpalain mo po sila. Alalahanin sila sa kanilang mga pinagdaraanan sa buhay, bigyan sila ng mga kasagutan sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo po sila ng labis-labis, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
2: Ang kasaysayang ito ni Zaccheo na isang chief tax collector ay nagbigay ng halimbawa, ng simpleng halimbawa ng paanong lalapit ang isang taong makasalanan sa ating Panginoon. Sa ganitong karanasan ni Zaccheo ay nakita natin ang simpleng paraan para sa isang makasalanan na nakikilala niya na ang mayroong Diyos sa langit na napakahalaga sa kaniyang buhay. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sa anumang kalagayan at kaparaanan na maaari nating kinalalagyan, at tayo ay hindi tatanggihan ng ating Panginoon. Alam natin na ang ating Diyos ay nasa langit, at tayo ay narito sa ibabaw ng lupang ito ng pagkamakasalanan. Ang itanaw natin ang ating mga mata sa langit at ang ating pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan, ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ay isang paraan ng taus-pusong paglapit sa kaniyang luklukan, sa kanyang kamahal-mahalang luklukan sa kalangitan. At sa ganito ring paraan ay makikilala natin ang ating pagkamakasalanan at tayo ay lalapit sa Kanya. Narito rin sa ating mga nakaraang mga pag-aaral na sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo ay mayroong kalayaan at karapatan na lumapit sa ating Panginoon. Ang kasaysayang ito ni Zaccheo ay pabalita sa ating lahat, isang paraan, simpleng paraan ng paglapit sa ating Diyos. Yan po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Panginoon.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isa mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang talata sa Biblia na kung saan ay meron pong pagkaiba-iba ang pangunawa at meron pong iba-iba ang interpretasyon lalo na po at merong pagkaiba-iba ang paniniwala. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-aaralan po natin ang talata po na yan na kung saan ay meron pong issue or meron pong kumbaga kaguluhan sa talata po na yan. At dito po ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation na kung saan ay ginagamitan po natin yan. Una sa lahat, pinag-aaralan po natin yung word study. Ano? Yan po yung pinakaunang proseso sa pag-interpret. Tinitignan po natin yung word study or yung talata na yon, inihimay-himay po natin yung salita at pagkatapos po nating ma-confirm kung ano po yung ibig sabihin, i-co-confirm po natin yon sa pamamagitan po ng immediate context. Yung immediate context, yun po yung kasama doon sa talata or yung mga ilang-ilang mga verse bago yung verse na yon or yung mga susunod pa na mga verses na galing po or mula doon sa verse na meron pong issue. At pagkatapos po nating makita ang immediate context, ay i-confirm po ulit natin yan sa tinatawag po nating the wider context. At dito po sa wider context, at kapag na-confirm na po natin ito sa wider context, meaning ibig sabihin ng wider, ito po yung kabuuan ng banal na kasulatan. Kapag na-confirm po natin yan, nangangahulugan na yun po yan talaga yung kanyang ibig sabihin. Kaya dito po sa Reasoning from the Scriptures ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay interpretasyon po mula sa banal na kasulatan. Sapagkat sa pag-iinterpret po natin ay ginagamit po natin hindi ang mga outside resources, hindi ang mga scholars, kundi ginagamit din po natin yung banal na kasulatan upang i-interpret yung talata po na yon. No, kaya po dito sa Reasoning from the Scriptures ay nakakasigurado po kayo na biblical po ang ating interpretasyon at ako po ay nagagalak sapagkat kasama ko pong muli ang aking pong partner si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, partner?
1: Ayos lang, Ka-Reasoning buddy.
0: Mhm. Medyo malayo yung iyong microphone, Ka-Reasoning Glenn. Ilapit mo konti. Yeah. Ayan, thank you so much. At ganun din naman mga Ka-Reasoning, ano, ako po ay natutuwa sapagkat mababati ko na naman po kayo ng isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa po na nakikinig sa atin pong mga transistor radio na 89.1 FM, ano, at tayo po ay sa mga nakikinig po mula sa Mindoro hanggang sa Batangas, ano po, dyan din po sa Quezon, sa area po ng South Luzon, sapagkat ang atin pong frequency ay naabot po ang buong Luzon, ano. Ayan, at gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras dyan po sa Metro Manila, nandyan po ang atin pong istasyon diyan po sa Pasay. Ayan, diyan po sa Dunada, ano po, corner Dunada Street, hill, diyan po sa hill po yat. Ano, gusto po nating batiin ang atin pong mga technician po diyan. Sila Sir Leo, Sir Herbs, at saka Sir Andy sa AWR. Ayan, good afternoon po sa bawat isa sa ating diyan. At ganun din naman po, gusto po nating batiin ang mga nakikinig sa atin pong mga transistor, sa atin pong Facebook Live, I should say. Ano, gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay meron pong katanungan, ano, maaari po kayong mag-text sa numero po na ito, 0946-1753-757. Ulitin ko po, kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong mag-text o pwede po kayong tumawag. Kahit po ngayon, kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong tumawag. Kahit ongoing po ang ating discussion, ay bibigyan po natin ng pagkakataon na sagutin ang inyong katanungan. Either ito po ang katanungan na ito ay naayon sa atin pong topic. At kung meron naman po kayong gustong pag-usapan na talata, ay pwede nyo rin pong i-text sa numero po na yan at pag-uusapan po natin yung talata po na yan, ano? At atin pong i-broadcast. Ayan, maraming salamat po at ulitin ko po ang ating pong numero, 0946-1753-757. 0917-597-5757. Nagagalak po ako ano, sapagkat sa oras po na ito ay pag-uusapan po natin ang tinatawag na baptism or rebaptism, I should say. Ano? Sapagkat ang ibig sabi ang isang mananampalataya na tumanggap kay Kristo na nakaranas na ng isang bautismo, it is biblical ba o talagang kailangan ba na ito ay ma-rebaptize pa? Ano po yung mga bagay na kailangan siya na ma-rebaptize? Or ano ba ang ibig sabihin ng rebaptism? Or meron bang tinatawag na unlibaptism, ano? Unlibaptism, ito yung kapag ka gusto mong magpa-baptize ay magre-rebaptism ka. Ano po ba yung atin pong katayuan patungkol po sa rebaptism dito po sa ating pong programa? Ano, gusto ko pong basahin po sa inyo ang atin pong talata mula po sa Gawa Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 5. Ano, tignan po natin ang kwento po na ito patungkol po sa rebaptism. Ano? Sabi po rito sa verse 1, habang nasa Corinto si Apollos, pumunta si Pedro sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa makarating siya sa Epeso. May nakita siyang mga alagad doon. Tinanong niya sila, natagpuan na ba ninyo ang banal na espiritu ng sumampalataya kayo? Sumagot sila, hindi, at hindi nga namin alam na may tinatawag palang banal na espiritu. Sa verse 3, nagtanong si Pablo sa kanila, anong klaseng bautismo ang inyong napagdaanan? Sumagot sila, ang bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. Nang marinig nila ito, binautismuan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. No? So, makikita po natin po, no? Dito po sa kwento po na ito, ay makikita po natin na itong si Apostol Pablo ay nakita niya ang mga alagad. Alagad, ibig sabihin, ito rin po yung mga sumasampalataya kay Kristo. At nakita rin ni Pablo na itong mga maalagad na ito ay nangangaral din ng salita ng Diyos, kaya tinawag po silang alagad ni Pedro. At nung tinanong sila ay kung natanggap na ba nila ang banal na espiritu, ngunit ang sabi po ng mga alagad na ito ay hindi pa nila narinig ang patungkol sa banal na espiritu. Kaya tinanong sila kung anong bautismo ang kanilang natanggap, at sumagot naman sila, ang bautismo ni Juan, no? At kaya nangyari ay dahil hindi pa nila alam ang banal na espiritu, ang katotohanan tungkol sa banal na espiritu, ay binautismuhan sila ni Apostol Pablo, no? Binautismuhan sila ulit, kaya dito ay lumalabas po ano na nirebaptize po sila ni Pablo. Sabi niya ganoon, sapagkat sabi niya nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Meron ding iba naman ka-reasoning Glenn na yung bautismo daw ay sa ngalan lang ni Jesus. May mga ganon, ano? At pagka sila ay nagbabautismo, sa ngalan na lang ng ating Panginoong Jesus, ano? Ngayon, ang ididil po natin sa issue po na ito ay kung okay ba ang rebaptism, ina-accept ba yan? It is yan po ba ay biblical? Ang katuruan po ba ng reasoning from the scripture ay meron pa ring rebaptism, ano? Dito po ay nakita po natin na ang senaryo, ang kwento ng talata po na ito, ano, at atin pong himay-himayin ang talata po na ito, ang mga talata po na ito na pangungunahan ni Ka-reasoning Glenn. Pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ang tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito ay nais po naming idulog sa inyo ang amin pong pag-uusapan. Hinihingi po namin ang katalinuhan mula sa langit na maunawaan po namin ang talata na ito, lalo na po ang mga nakikinig. Gamitin mo kaming instrumento upang maipalabas At upang makita po namin ang ibig sabihin ng talata na ito at ito po ay maging pagpapala sa amin pong buhay. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yes. Ibigay ko po ang unang pagpapaliwanag. I-interpret ni Karisoning Glenn ang word study at mamaya ay kukunin ko po ang immediate context, pangalawa, at ang pangatlo ay paghahatian po namin ni Karisoning Glenn.
1: Okay. Mapagpalang oras po sa ating lahat. Yung tanong ni Ka-Reasoning Buddy kanina ay sinasabi na biblical ba ang rebaptism? Very clear naman po, magiliw naming tagapakinig, yung binasin ni Ka-Reasoning Buddy dito sa mga gawa 19:1-5. Na dito sa kwentong ito, nakita natin, napansin natin, yung mga disipulo ay napadoon sa Efeso na kung saan na-meet nila yung mga alagad ni John the Baptist. Mm-hmm. Okay? Tinignan natin. Sila ay nangangaral din patungkol kay Hesukristo.
0: Yes.
1: Okay? At nung tinanong siya ni Pablo, kung titignan natin dito, mga giliw na ating tagapakinig, kung tinanong ba sila, kanino sila nabautismuhan? At sinabi nila, sila ay binautismuhan ni John the Baptist. Okay? Dito, makikita natin na meron na silang previous na baptism. Yun ay yung baptism na ginawa ni John the Baptist, okay? Pero yung katuruan na naalam nila Pablo ay may kulang sa kanila at yun yung shinier ni Pablo ni Pablo sa kanila. Yun, Ka-Reasoning Buddy, no? Mm-hmm. At doon, naituro sa kanila yung buong katuruan ni Hesukristo. Kasi noon, yung turo sa kanila ay yung pagsisisi. At alam naman natin, yung turo ni John the Baptist ay patungkol sa pagsisisi at doon sa pananampalataya na darating yung susunod sa kanya, yun ay si Hesukristo. Yun yung kanilang tinanggap na pananampalataya yung mga disipulong yon. At hindi pala nila naunawaan, naintindihan yung more na pag-aaral patungkol kay Kristo at ganoon din sa Banal Espiritu. At nung sinabi ni Pablo sa mga disipulong ito ni John the Baptist, talagang namangha sila at gusto nilang magparibaptize. Kaya binautismuhan sila ni Pablo dito. At titignan natin dito, ka-reasoning, nung sila'y binautismuhan, naging powerful sila. Ang Banal na Espiritu ay pinuspos sila ng Banal na Espiritu.
0: Mm-hmm.
1: So mga ka-reasoning, it's very clear dito na yung rebaptism is a biblical. Kasi dito sa puntong ito, una ay binautismohan na sila. True immersion. Okay? Kung sa giliw naming tagapakinig, kung kayo po ay nabautismohan sa immersion, ibig sabihin ipaglubog sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag kayo ay nabautismuhan sa pamagitan lang ng pagwisik-wisik o kaya yung sa ulo, yung sa bata.
0: Sprinkling o kaya sprinkling. Yung mga pinupuring-puring.
1: Opo. Yun po ay hindi po yun yung tunay na nabaptism.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tinuturo sa Biblia ay paglubog doon sa tubig mismo.
0: Yes.
1: Di ba? Okay? Kung sinasabi yung rebaptism, yung ganun na kayo nabautismuhan sa pamamagitan ng sprinkling, kayo pa ay hindi pa nabautismuhan na totoo, na real, di ba? Ang tunay na baptism ay yung paglubog sa tubig, ka-reasoning, Pero dito, nakita naman natin na yung mga alagad ni John the Baptist ay nabautismuhan sa pamamagitan ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: True immersion, At yun nga, sabi ko nga kanina, sila ay nakatanggap pa ng mas maraming katuruan patungkol kay Kristo.
0: Mm-hmm.
1: At tinanggap nila ng buong puso. Okay? At yun nga, nung binautismohan sila, nagkaroon sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang sila ay masigasig sa pag-share ng gospel. At yun yung nangyari nga, Ka-Reasoning Buddy.
0: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Ka-Reasoning Glenn. So nakita po natin, mga Ka-Reasoning, ang ibig sabihin po ni Ka-Reasoning Glenn na itong mga alagad na ito, na dati nang tumanggap ng bautismo ni Juan Bautista ay dahil sapagkat ang bautismo ni Juan Bautista ay patungkol sa pagtanggap ay tumanggap ulit sila ng ikalawang bautismo. Yun naman ay bautismo ng banal na spirito. Ano, so nakita po natin mga ka-reasoning ano na malino na sinasabi rito na meron namang rebaptism. Ano, pero yung rebaptism na sinasabi doon dahil sila ay merong kakulangan sa katotohanan at meron silang kakulangan sa kaalaman, kaya naman sila ay nagpa-bautismo. Makikita po natin ano yung doon sa construction ano. So dito sa talata no, sa kung sa talata po ang pag-uusapan po natin, ano, makikita po natin na inaalaw po ang rebaptism, ano? Inaalaw po ang rebaptism in the context na kung meron pa pong mga kakulangan sa pag-aaral ay katulad nito na sila ay nabautismuhan sa pagtanggap ng banal na espiritu, ngunit sila rin ay kinakailangang mabautismuhan sa banal na espiritu. Ano, kasi magkaiba po 'yon, ano. Pero mga ka-reasoning ano kung titignan po natin, ano, dito po sa talata po na ito, sa istorya po na ito ay inaalaw po yung tinatawag po nating rebaptism. Pero meron po siyang kadahilanan. Ano? Meron po siyang kadahilanan. At alam niyo po kasi, ano, may mga pagkakataon na may mga nagtatanong, ano, okay lang ba kahit na mga ilang beses kang mabautismuhan? Parang kaya tuloy na pumunta kami sa kaisipan na meron bang tinatawag na only baptism? Ano, kaya only baptism? Talagang meron bang only baptism? Ano? At titignan po natin yan. Kasi yung pinag-aralan pa lang po natin, yung pa lang po sa talata. Ano, sa talata pa lang po. Doon sa sinasabi ni Ka-reasoning Glenn, pinaliwanag niya na talagang meron pong rebaptism talaga na nangyari. At kung titignan po natin, nabautismuhan po sila sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, na sila po ay mabautismuhan sa panibagong aral na tinuturo ni Pablo. Ayan, meron po bang connection yung aral na yon? Ano? Ngayon, titignan po natin, ano po ba yung aral na sinasabi ni Pablo? Bakit kailangan nilang ma-rebaptize? Kasi ang rebaptism po, hindi po yan basta-basta na ginagawa. Na dahil gusto mo lang magpa-rebaptize, hindi po yon. Kasi yung sitwasyon ng mga alagad na nakita, nakasalubong, na-meet ni Pablo, ay iba po yung kanilang sitwasyon. Ano? Kaya kung titignan po natin, kung tayo po ay pupunta sa immediate context, bagamat dun sa word study ni Ka-reasoning Glenn, nakita niya na talagang merong rebaptism. Iko-confirm po natin 'yon. Bakit kaya sila nag-rebaptism, ano? At alam naman po natin na yung isang bautismo ay enough na po 'yon. Ano, pero sila ay nag-rebaptize. At alam din naman po natin na kapag ka ikaw ay yung kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, halimbawa, ano? Yung kung alam niyo po yung communion, kasi ang symbol po ng communion, ito po yung pagpapasakop sa Panginoon, pakikipag-isa sa Panginoon, at ito po yung pagpapatawad din ng ating mga kasalanan. Yung po yung tinatawag natin minsan sa Tagalog, hindi ko alam kung Tagalog niya rin ay Santa Cena, ano, pero sa Ilocano po ang tawag po rito ay Santa Cena, no? Tinatawag po itong Santa Cena. It is more than enough na mapatawad po yung ating mga kasalanan, no? Pero dito nangyari ang rebaptism. Titignan po natin bakit ba nagkaroon ng rebaptism ang mga kailangan silang bautismuhan ni Pablo. Yung binasa po natin kanina mula sa unang talata, verse 1 ng chapter 19 hanggang verse 5. At dito po sa verse 6, itutuloy po natin, titignan po natin yung immediate context. Ito po yung immediate context, yung kasama pa, yung before and after na talata doon sa ating main na key text, ano? At dito sa verse 6, sabi po rito, at nang ipinatanong ni Pablo ang kanyang, at nung ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na espiritu na kapagsalita sila ng iba't ibang wikang hindi nila natutunan. Magandang topic din po ito, no, yung speaking in tongues, ano. Pero dito muna po tayo sa rebaptism. Bumaba sa kanila ang banal na espiritu na kapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan, at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. 12 lalaki silang lahat. Sa loob ng 3 buwan, patuloy ang punta nila Pablo sa sinagoga, hindi siya natatakot magsalita sa mga tao. Nakipagdiskusyon siya at ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Alam niyo po, wala pong problema sa rebaptism, ano? Pero titingnan niyo po, ano po ba, bakit si Pablo ay nag-perform ng rebaptism? Ano, bakit? Kasi merong kakulangan sa kanilang katuruan. Nung sila ay nabautismuhan sa pamamagitan ni Juan, or nabautismuhan sa katuruan ni Juan patungkol sa tubig, kasi ang bautismo sa tubig, patungkol po ito sa pagpapasakop natin po sa Panginoon. Patungkol ito sa pagbibigay ng iyong buhay sa Panginoon. Pero ang mga disipulo na nakausap ni Pablo ay meron silang kinakailangan. At ma-acquire lamang po nila ito sa pamamagitan ng bautismo. Ano po yun? Yung bautismo ng banal na spirito.
1: Amen.
0: Ano? Yun po yun. Kaya po nagkaroon ng rebaptism. It's just because meron kasing kakulangan sa mga disipulo na ito. At kailangan nila nung kapanahunang ito dahil sila ay mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi rito, nung pinatong niya, sabi niya, nakapagsilita sila ng iba't wika na hindi natututunan at may mga ipinahayag silang minsahe mula sa Diyos. Kasi po, kailangan nila yung banal na spirito na yon para po maipahayag nila ang ebanghelyo ng Panginoon. At hindi lang yon, sabi pang ganun dito, pagkatapos ng sa loob ng tatlong buwan, patuloy ang pagpunta ni Pablo sa sinagoga, hindi siya natatakot magsalita ng mga sa mga tao, nakipagdiskusyon siya at ipaniliwanag sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. So kinakailangan po nila yung banal na spirito para saan? Para magkaroon sila ng lakas ng loob, ng tapang, kasapagkat kung sila ay napuspos ng banal na spirito, pwede po nilang ipangaral at maipapangaral nila ang paghahari ng Diyos, ang kaligtasan ng walang takot. Yun po yung pinakakadahilanan kung bakit kinakailangan ng mga disipulo na ito ay mabautismuhan. Ano? Kaya po, kasi magkaiba po yun. Iba po yung banal na spirito. Iba yung katuruan na tinanggap nila doon sa bautismo ni Juan sa tubig dahil yun ay katuruan na bautismo na patungkol sa pagpapasakop, patungkol sa pagpapahayag na ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. Magkaiba rin po yung bautismo ng banal na spirito na bibigyan ka ng kapangyarihan, ng kakayahan, ng lakas ng loob na ipangaral ang salita ng Diyos.
1: Amen.
0: So nagkaroon po ng rebaptism, ano? Wala po tayong problema sa rebaptism. Kung itong rebaptism po na ito ay nagkaroon ng kakulangan doon po sa kaalaman, ano? Hindi ko sinasabi po rito na nangangahulugan, halimbawa, ang pag-aaral ngayon, Ka-Reasoning Glenn, ay tungkol sa kaligtasan, tinanggap mo si Kristo, ikaw ay nagpabautismo. Susunod, nung narinig mo ang tungkol sa aral, tungkol sa kakalagayan ng mga patay, eh nag-rebaptize ka ulit. Hindi po ganon, ano? Kasi kung yung katuruan ba na yon, halimbawa, yung katuruan tungkol sa kalalagayan ng mga namatay na, yan bang katuruan na yan ay nangangailangan ng bautismo? No, yun po isipin nyo. Hindi naman. O yung katuruan patungkol sa pagiging faithful sa Panginoon or yung katuruan patungkol sa pananalangin, ibig sabihin ba magre-rebaptize ka? Yung kung paro ba ikaw ay mananalangin kung ikaw ay narinig mo yung katotohanan tungkol sa kailangan mo palang manalangin, yun bang katuruan na yun nagre-require ng baptism? Siyempre, technically hindi po yun. So hindi po kailangan yun ng bautismo. Pero Itong sinasabi po doon sa talata na nabasa po natin, na nangailangan ito ng bautismo dahil sa katuruan ni Pablo ay kailangan nilang mabautismuhan kasi wala sila, hindi pa nila narinig at hindi pa nila tinanggap at hindi pa sila napuspos ng banal na spirito. Kaya kailangan nilang mabautismuhan para tanggapin nila yung banal na spirito. Kaya po mga ka-reasoning, ano, malinaw po ang sinasabi po rito dahil merong kakulangan sa kanilang katuruan, merong kakulangan sa kanilang kaalaman ay kailangan po nilang mabautismuhan, pero sila po ay nabautismuhan para po tanggapin nila yung banal na spirito. No, pero hindi po nangangahulugan dito, ka-reasoning Glenn, ano? Na yung kunyari, pag-uusapan natin ang ano, ang Trinity. O dahil natutunan mo bago yung Trinity, magre-rebaptize ka, hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang ibig niyang sabihin, kundi yung katuruan po kasi na tinuturo mo ay nagre-require ng pagbabautismo, kaya naman nagkaroon ng rebaptism. Yun po yung nangyari kay Pablo. Ano po? Kaya po ngayon ibibigay ko kay ka-reasoning Glenn ano ang susunod, pero gusto kong mag-initiate ng katanungan dahil wala pa po tayong nare-receive na mga katanungan dito, ano? Wala pa po tayong nare-receive na katanungan. Gusto kong mag-initiate ng katanungan. Halimbawa, ka-reasoning Buddy or ka-reasoning Glenn, ano? Merong pagkakataon na ako ay nagkasala, ano? At ngayon ay gusto kong magpabautismo para ako ay malinisan sa aking mga kasalanan. Ano? Ngayon, titignan po natin ang katayuan. Pwede ba akong mag-rebaptize? Ano? Ngayon, titignan po natin ang katayuan. Kanina, word study, sinabi ni ka-reasoning Glenn na pwede ang rebaptism. Kasi nandun lang siya sa word study. Ano? At ngayon, pagpunta ko sa immediate context, nakita ko na possible ang rebaptism kasi merong kakulangan sa katuruan, pero yung tinuro kasi, depende sa katuruan na nagre-require ng baptism. Ngayon, titignan naman po natin ang kabuuan ng katayuan ng Biblia na kung halimbawa, ka-reasoning Glenn, ako ay nagkasala at gusto kong magpabautismo para ako ay malinisan sa aking mga kasalanan. Pwede ba yon? Ayan, ano? Ayan. Ibibigay ko po ang pagkakataon, yung wider context kay ka-reasoning Glenn.
1: Okay, mapagpalang oras po sa ating lahat. So napakaganda yung tanong ni ka-reasoning Buddy, no? Kung ikaw ba ay nagkasala, ano? Mm-hmm. Na kung saan itong kasalanan ay talagang mabigat,
0: yes.
1: na kailangan mo ng rebaptism. Mm-hmm. Yun yung main na punto ni ka-reasoning Buddy, no? Kung titignan natin dito, ano yung mga prinsipyo na sinasabi sa Biblia na kailangan ng rebaptism?
0: Mm-hmm.
1: Okay? Muna, basahin muna natin sa Acts chapter 2 verse 38. Sabi mm-hmm. dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan.
0: Yun.
1: At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
0: Yan.
1: So ibig sabihin ka rin, suning body, ano? Kapag ikaw ay napalayo, di ba? Mm-hmm. Diba kapag napalayo ka sa Panginoon, ikaw ay talagang
0: mm-hmm.
1: madaming kasalanan na nagagawa mo.
0: Yes.
1: At kailangan mo ng panibagong pag-re-restart mm-hmm. sa Panginoon. At yung feeling mo ay kailangan mo makikonekta uli sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: At na-feel mo na ikaw ay napalayo napalayo sa Panginoon. At kung titignan mo, parang ikaw ay na-disconnected.
0: Yes.
1: Okay? Kasi dahil sa maraming kasalanan na iyong mm-hmm. ginawa. At sinasabi dito na kayo'y magpabautismo kapag ano? Kapag kayo ay nagkasala
0: mm-hmm.
1: ng yung talagang sobrang kasalanan na napalayo ka na sa mm-hmm. Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: At yung isa pang punto dito, kapag ginawa mo yun, ka-reasoning body, no,
0: mm-hmm.
1: may biyaya na sinasabi dito. Magkakaroon ka ng ano? Sabi dito, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
0: Yun
1: yung kagandahan kapag nagpa-rebaptize ka, ka-reasoning body, no?
0: Mm-hmm.
1: Kapag yung banal na Espiritu ay puspusin ka ng banal na Espiritu upang mm-hmm. sa gayon, yung mga gawain na ginagawa mong makasalan ay kaya mong mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo.
0: Ayan, yun
1: lang, ka-reasoning
0: Buddy. Napakaganda, no? Kasi kung makikita natin dito, so ang katayuan no, ng nakita ng aking partner si ka-reasoning Glenn ay makikita mo rito na ang bautismo ay patungkol ito sa pagkonekta sa ating Panginoon. Actually, nabasa niya kanina, sabi niya ganun doon sa Acts Gawa 2:38 na yung bautismo daw ay patungkol ito sa repentance, ano? Ito yung pagpapatawad sa ating mga pagsisisi at pagpapatawad sa ating mga kasalanan at upang tayo ay maikonekta sa atin pong Panginoon, ano? Kasi merong mga pagkakataon po ng isang tao ay nagkakasala. At kapag ang isang tao ay nagkakasala, kung minsan ay gusto niyang ibalik ang kanyang relasyon sa Panginoon at sa pamamagitan ng bautismo ay yun ang nagpapalapit sa kanya sa Panginoon. Makikita po natin ano, pero bago po 'yon, gusto ko pong basahin po sa inyo ang Roma 6 kapitulo Roma kapitulo 6 bersikulo 3 hanggang 4. Sabi po rito, patungkol po ito sa bautismo. Sabi po rito, hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Hesukristo, nangangahulugang ito na ito nakasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing nakasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So ibig sabihin po, ang bautismo na sinasabi ni Carison ng Glenn kanina, na kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan ano, at gusto mong maibalik yung iyong relasyon, nailayo ka, ang point ng Carison ng Glenn, ikaw ay nailayo sa Panginoong sa Panginoon na siguro, let's say, napakatagal na panahon ano, na ikaw ay nalayo at ngayon ikaw ay babalik sa kanya. So sinasabi ni Carison ng Glenn na maaari din naman na ikaw ay magpa-rebaptize ano? At dito sa talata na binasa po natin, ito naman yung sinasabi sa Roma 6 versikulo 3 hanggang 4, ito po yung tinatawag na spiritual renewal or recommitment, mga Carisoning ano. So maaari po ano, kung conviction po ng isang tao na siya po ay mabautismuhang muli para siya po ay mailapit sa atin pong Panginoon, wala pong problema yon. Kung yun po ay personal conviction ng isang tao. Pero ako po, ano, hindi ko sinasabing ako po, pero sa prinsipyo po, ano, no, kung titignan po natin, kung tayo po, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ano, at kung yung iniisip po natin yung kasalanan, actually, yung Santa Cena or yung communion is actually more than enough na malinisan po tayo sa atin pong mga kasalanan. Pero tandaan po natin, ano, ang atin pong relasyon sa ating Panginoon ay personal. Meron po tayong kanya-kanya na relasyon sa atin pong Panginoon at kung ito yung conviction niya para lang itong tao na ito ay mailapit sa Diyos, para lang siya ay makalapit sa Diyos at maikonnect niya muli ang kanyang buhay sa Panginoon, ay hindi po natin siya pwedeng questionin. Ano? Hindi po natin pwedeng questionin yung isang kapatid na kung siya ay nag-rebaptize. No, kung minsan ay iniisip po natin na yung isang tao kapag ka nag-rebaptize, iniisip natin ano kaya ang nagawa niyang kasalanan. Ano? Kung kasalanan lang po ang pag-uusapan, mga ka-reasoning. Ano? Yung paglapit po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan, pagsisisi sa ating mga kasalanan, paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan, kahit ano pang kasalanan ang nagawa po natin, kayang patawarin ng Panginoon yun sa pamamagitan ng panalangin lamang.
1: Amen.
0: No? Lalo na pagka nagkaroon po ng tinatawag nating Santa Cena or Communion, mas more than enough na po yun, no? More than enough. Pero alam nyo po, minsan kasi, kung minsan it is not about yung kasalanan, kundi kung minsan yung atin pong relasyon sa Panginoon na gusto po nating ibalik. Na kung minsan ay para tayo po ay maluwagan at para tayo po ay magkaroon ng kapanatagan, ano, na pinipili pong magkaroon ng rebaptism sapagkat ang rebaptism ay nagsisimbolo ng renewal commitment sa atin pong Panginoon. Kaya kung nag-decide po yung isang tao na mag-rebaptize dahil yun ang kanyang kaisipan na siya ay mailalapit sa Panginoon, hindi po rin po natin pwedeng i-question yon, ano? Pero ang rebaptism ay hindi po yan pinipilit. No, kung siya ay nabautismuhan noon at sa kanyang palagay ay marami siyang ano, nalayo siya sa Panginoon ng napakatagal at ngayon ay gusto niyang ibalik ang kanyang relasyon sa Panginoon at maibabalik niya yon, mapapanatag siya sa pamamagitan ng pagbabautismo, hindi po natin pwedeng i-question yon. Pero hindi rin po natin pwedeng i-enforce yun. Ano? Sabi ko nga po sa inyo, meron po tayong mga kanya-kanyang relasyon sa ating Panginoon. Kaya kung yun po yung decision ng atin pong mga ng atin pong kapatid na magpa-rebaptize, hindi po natin siya pwedeng ma-question kung siya po ay nag-rebaptize, ano? Dahil ito naman ay inaalaw ng Panginoon upang napakahalaga po 'yon yung pagka pinag-usapan po natin ang pakikipagrelasyon, ano? At lalo na sa atin pong Panginoon. Pero no, gusto ko pong bigyan ng warning ang bawat isa. Hindi po yung para lang magandang tignan, may bautismo, ay pipilitin na po natin yung atin pong kapatid na magbautismo. Kasi dahil kailangan natin ng may pakita na meron tayong mabautismuan, kailangan pilitin na lang natin yung mga tao na magbautismo kahit na hindi naman dapat. Parang sasabihin, o ikaw, nagkasala ko nung nakaraan, kailangan mo mag-rebaut. Hindi po ganun, ano? Huwag po nating gawin. It is a personal conviction. It is between us, between you and our God, mga ka-reasoning. Kaya po, ang rebaptism ay inaalaw po yan. Ano? Inaalaw po natin yan. Pagdating po sa sitwasyon ni Pablo nung nagkaroon ng rebaptism kasi may kakulangan sa kanilang katuruan at nung tinuro ni Pablo, yung tinuro niya ay nagre-require ng baptism, baptism of the Holy Spirit kasi kailangan po nila yun na mangaral ng salita ng Diyos. At kung ang isang tao ay nabautismuhan na at gusto niyang mag-rebaptize ulit dahil para siya ay malapit sa Panginoon, hindi rin po natin pwedeng questionin 'yon, ano? Sapagkat 'yun po ay ang kanyang conviction. Hala, no, nakita po natin, ano, mga ka-reasoning, at ito po ang rebaptism. Ito po ay biblical. Yes, ito po ay biblical. Pinapahintulutan po ba natin yung rebaptism kahit na-baptize na? Yes, pwede rin po nating ano 'yon, basta depende po 'yan sa conviction ng atin pong kapatid, ano. At ka-reasoning Glenn, at baka ikaw ay meron pang gustong sabihin ng mga panghuling panghuling pananalita bago tayo magpaalam.
1: Bibigyan ko lang ng simple illustration.

0: Panginoon.
1: Uh-huh.
0: So sa ating mga giliw naming tagapakinig, yung mga taong napariwara noong kabataan pa nila, malapit sila sa Panginoon, ano? Pero napariwara sila sa makasalanang mundo.
1: Yes.
0: At talagang totally na nawala sila sa pananampalataya.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang Panginoon ay laging kumakatok sa kanilang puso at isipan.
1: Mm-hmm.
0: At sana ang mga napakinggan nila ay magbigay sa kanila ng inspirasyon na manumbalik muli sa Panginoon, ano, ka-reasoning body,
1: mm-hmm.
0: na kailangan nilang makikonekta muli sa Panginoon upang sa gayon yung biyaya ng Banal na Espiritu ay mapaka sa kanila. Sila ay pupuspusin ng Banal na Espiritu upang sa gayon yung mga makasalanang hindi nila sinasadya ay kaya nilang mapagtagumpayan sa biyaya ng Panginoon. Yun lang ka-reasoning body.
1: Amen. Ano, thank you so much. Ano, kita po natin ano na talagang sa kaisipan ni Ka-reasoning Glenn sa kanyang pagpapaliwanag ay nakita po natin na yung rebaptism ay talagang ito po ay pag-connect, no? Pag-connecta sa atin pong Panginoon, ano? At nakita rin po natin sa pag-aaral po natin ng rebaptism, ito po ay patungkol sa pangunawa sa katotohanan. Nagkakaroon po ng rebaptism sa context ni Pablo dahil yun ay nangangailangan sa katunyang katuruan, nangangailangan ng bautismo sapagkat kailangan nilang tanggapin ang Banal na Espiritu. Ito yung kapag naunawaan po natin yung katotohanan. At pangalawa po, ano, ito po yung pananampalataya po natin kay Kristo. Kaya po tayo dumarating po sa bautismo. At pangatlo po, ano, ito po yung spiritual renewal. Yung pagbabalik po natin ng atin pong relasyon sa ating Panginoon. Kaya ito po yung sinasabi ni Ka-reasoning Glenn kanina. Kaya ang rebaptism po yan, ito po ay biblical, ano? Ito po ay pinapahintulutan una sa lahat kapag kanaunawaan po natin ang katotohanan at yung katotohanan ay nagre-require ng rebaptism at yung pananampalataya kay Kristo. Pangatlo, ano, ito yung pagbabalik ng atin pong relasyon sa atin pong Panginoong Jesus. Ano? Ito po yung rebaptism. Kaya may problema po ba sa rebaptism? Sa amin po rito sa Reasoning from the Scriptures, base po sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, wala po tayong problema sa rebaptism. Ano? Wala po tayong problema po dyan as long as na iyan ay personal conviction at hindi naman yan pinilit. Nagkakaroon lang po tayo ng problema kapag ka ang rebaptism ay pinilit lamang dahil gusto minsan na ipakita na merong nabautismuan, kung minsan ay gusto lamang ipakita na talagang marami ang nabautismuhan, minsan may report lang yung mga ganun po, ano, nakakalungkot po yung pagka ganun po yung nakikita po natin. Yan po ay tabu po yon. Wag na wag po natin gagawin yon, ano? Kung ano, nakakaano po yon, nakakatakot, ano, sapagkat ginagawa na lang na parang laro-laro or ginagawa na lang parang goal-goal na lang ang baptism. Hindi po yan ang atin pong katuruan. Eh, no? Kundi ang rebaptism, inaalaw po yan kung ito po ay personal conviction ng tao na gustong magbalik, na gustong ibalik ang kanyang relasyon sa atin pong Panginoon. Mm-hmm. Nakatulad ng ginigit kanina ni Ka-reasoning Glenn. Ayan. Maraming salamat po mga Ka-reasoning at dalangin po namin na kayo po ay natuto. Ano, sa atin pong programa, dalangin po namin na sa bawat isa po sa atin ay matagpuan po natin ang atin pong tiwala at ang atin pong kumbaga ang atin pong saktong kalalagayan at na-connect po natin ang atin pong relasyon sa ating Panginoon, ano? Kung ang rebaptism po ang solusyon para po kayo ay ma-connect na po sa ating Panginoong Jesus, ang inyong relasyon, abay, para sabihin po natin, it's a fresh start. Adi,
0: restart.
1: Wala naman pong problema yon. Ano? Kayo po ang ano yan, relasyon nyo, atin pong pakikipag, ano yan, ano? Atin pong pakikipag-relasyon yan sa atin pong Panginoon. Ayan. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pakikinig at patuloy po na pagsuporta sa programa po na ito, Reasoning from the Scriptures. At dalangin po namin na kayo po ay natuto at dalangin po namin na kayo po ay meron pong napulot na aral. Wala pong nag-text sa atin pong number. Parang hindi ata nakakabit yung atin pong number dito. But anyway, ano, sa susunod po, pwede pa po kayong kung kayo po ay meron pong gustong matutunan, gusto pong mapag-usapan na talata or gustong mapag-usapan na issue sa basta

0: Biblia lamang po, ano, ay pwede po kayong tumawag sa numero na 09 0946. Ayan, Sir Roy, asan na yung ating number? 0946. Ayan, 7 1 7 5 3 7 5 7. Kung kayo po ay may katanungan, pwede po kayong tumawag sa 0946 1 7 5 3 7 5 7, or pwede po kayong mag-text, no? Mag-text na lang po muna, ano, dahil tayo po ay mag-i-end sa programa po na ito. Ayan, maraming maraming salamat po, at kami po ay magpapaalam na dito po sa atin pong programa. Pero bago po yan, ay atin pong ibigay kay Ka-Reasoning Glenn ang panghuling panalangin.
1: Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat dahil kami po'y nakapag-aral ng iyong mga magandang salita. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat at naunawaan na kung kami po ay napalayo sa iyo at na-disconnect, at kailangan po kaming mag-rebaptism, ay naway, Panginoon, ay kung ganun, ay ganun nga ang mangyari, upang sa gayon ay ma-receive po namin yung mga biyaya ng Banal na Espiritu, upang sa gayon aming mapaglabanan ang mga temptasyon, mga kasalanan dito sa mundong ito, Panginoon.
0: Yes.
1: Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabay ng Banal na Espiritu. Sana, Panginoon, huwag niyo kaming pabayaan, at kundi ang iyong Banal na Espiritu, ang Banal ng Heles, ay laging suma amin, upang sa gayon kami ay matuwid na gumawa na nakarapat dapat sa iyong paningin, Panginoon.
0: Yes, Lord.
1: Panginoon, patawarin kami kung kami po ay nagkasala sa iyo at hindi nakabot sa iyong kaluwalhatian. Itong aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa bawat isa po sa atin na nakikinig po sa ating programa, at lalo na po sa nanonood sa Facebook Live. Salamat po, ano, sa inyo pong pagbahagi ng programa po nito, pag-click ng share button dyan. Kami po ay magpapaalam na, magkita-kita po muli tayo, MWF Monday, Wednesday, Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, dito po sa programa na Reasoning from the Scriptures.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
3: Yes, Dad and Mom are coming.
4: I wish my parents will come too.
5: The best way to spend time? It's with family.
6: Adventists care.

Sa buhay natin, marami tayong mga personal struggles. Sa buhay natin, maraming mga problema ang ating kinakaharap. At parang yung kapayapaan ay parang hindi natin maabot. Pero ang ating Panginoon, doon sa Isaiah 26:3-4, ang sabi niya, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Ang ating Panginoon ang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin sapagkat tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Ang kapayapaan ay hindi nakadepende sa mga circumstances natin, pero ito ay nanggagaling sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Hahanapin natin ngayon ang 5 ways kung saan paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kaya hintayin natin ito. Ito ang ating magiging topic sa gabing ito.

Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay God offers peace amid chaos. Sa buhay natin, marami tayong nararanasan na pagsubok. Marami tayong nararanasan na mga buhay sa buhay natin na mga kaguluhan. Pero ang ating Panginoon magbibigay sa atin ng kapayapaan. Makakaranas tayo ng kapayapaan dahil siya ang magbibigay sa atin. Pagkaman tayo nakakaranas ng mga personal struggles, mga global turmoil, o kaya naman tayo ay pabalik-balik at kabila-kabila ang ating mga nararanasan na pasakit, ang ating Panginoon sa kanyang salita, sa Isaiah 26:3-4, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Trust in the Lord forever. For the Lord Himself, is the rock eternal." Ang kapayapaan, ito ay hindi nakadepende sa mga circumstances, pero ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Makakabasa tayo ng mga scriptures, makakabasa tayo ng mga sulat sa notable theologians, especially kay Ellen White, at ito ang ating pagtutuunan ng pansin. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay umuko para po sa panalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka. Ngayon ay amin pong itinatalaga ang amin pong mga sarili sa inyo. Hinihiling namin na kayo ang siyang manguna. Hinihiling namin na ang inyong kapayapaan ang maranasan po namin. At ang presensya ninyo, wa Panginoon, ang patuloy na magbigay ng ilaw, ang patuloy na magpala sa amin, at kayo po, Panginoon, ang siyang aming maranasang kapayapaan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa buhay po natin, mga kapatid, na kinakailangan natin ang kapayapaan. Isa sa mga nais ng mga tao sa buong mundo, kahit ito ay kahit anong antas ng buhay mo, kinakailangan natin ang kapayapaan. Ang unang puntos na ating pong pagtutuunan ng pansin, sangayon doon sa salita ng ating Panginoon sa Isaiah 26:3-4 na "You will keep him with perfect peace, those whose minds are steadfast because they trust in you." Isa sa mga pagtutuunan natin, pansin, yung point one, peace comes from trusting in God's sovereignty. Ano daw po? Peace comes, ang kapayapaan ay nanggagaling sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Isaiah 26:3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Nandyan yung peace ng ating Panginoon. Paano natin makakamit ang peace ng ating Panginoon kung ang ating isipan ay nakatuon sa Kanya at tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon? So ang peace po, mga kapatid, hindi natin basta-basta makakamit ito ng sarili lamang natin. Maari siguro na iniisip natin na meron tayong peace. Katulad niyang pag may security tayo, meron tayong pera, wala na tayong pangangailangan, para akala natin wala na tayong problema. Pero hindi pa rin ba, tayo po ba ay may peace? O pag marami kang pera, ay iniisip mo pa rin na baka mamaya may magnanakaw sa pera mo o mawawala yung pera mo. Hindi po talaga totoo ang kapayapaan kapag hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga, paano makakamit yun? Kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, makakamit po natin ito. Because ang trust ay nandun sa Kanya at ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Etong si A.W. Tozer, isa pong theologian, ang sabi po niya, "A God less than sovereign could not bestow peace. True peace comes from knowing that God is in control no matter what happens." No? Now, ito po mga kapatid, ang ating Panginoon ang siyang pinanggagalingan ng kapayapaan. God is in control. Kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, siya ang may-ari ng lahat. Siya ang may hawak ng lahat. Pati yung buhay po natin, mga kapatid. Siya ang humahawak ng buhay natin. Sinong nakakaalam na bukas ay gigising pa tayo? Kanina, tayo nagpasalamat sa ating Panginoon na ginising tayo kaninang umaga. Pero ngayon, sigurado po ba tayo na tayo gigising bukas? O kung kayo ay nagbabiyahe,
ay makaka-uwi po ba kayo? O kung kayo ay mayroong mga plano sa susunod na mga pagkakataon na sa susunod na linggo o sa susunod na buwan, sigurado ba kayong mangyayari? Pero mga kapatid, kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, makakasiguro tayo na meron tayong kapayapaan. Ano man ang mangyari bukas, ano man ang mangyari sa susunod na linggo, may kapayapaan tayo sapagkat ang ating Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Now, si Jeff Bridges, no, ito naman ang sabi ni Jeff, isa pong theologian din. Trusting God is not a matter of my feelings, but of my will. Even when life seems to be falling apart, God's sovereignty is my anchor, bringing peace in the storm. No? So, yung trusting po sa ating Panginoon, hindi po ito parang feeling lang natin. But ito po yung ating pong pagbibigay ng ating desisyon na tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Na parang kahit po pa mga kapatid, na yung buhay natin parang walang kasiguraduhan o parang kung iko-compare mo yung buhay mo sa ibang mga tao, ay parang hindi ka nakakaranas ng kapayapaan. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit ano pang pasakit, problema o unos ang nararanasan natin sa ating buhay, kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, tayo ay nakakaranas ng kapayapaan. Kapag hindi ho tayo nakakakilala sa ating Panginoon, kahit pa yung ating buhay parang napakabanayad yung ating pong buhay, hindi pa rin tayo nakakatulog ng maayos sa gabi sapagkat wala tayong kapayapaan. Sabi ni Ellen White sa kanyang sulat sa Steps to Christ, page 100. Ito po ang sabi niya, "We have a God whose ear is not closed to our petitions. In His love, He gives us the assurance that He is watching over us and all things will work together for good." No? Meron po tayong kasiguruduhan mga kapatid ng ating Panginoon ay nakatingin at nagbabantay sa bawat isa sa atin. At hindi lang po mga kapatid, sa lahat ng bagay daw po pala mga kapatid, ang ating Panginoon ay gumagawa ng paraan upang maging maayos ang ating pong buhay. He is doing everything for our good. No? Yan po ang isa sa dapat nating pagtuunan ng pansin ng ating Panginoon, ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. So, ano pong lesson dito sa unang puntos na makikita po natin at pinag-uusapan natin ngayon? Peace comes from, ano daw? Trusting in God's sovereignty. No? Tayo ay nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, kailangan tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Hindi lang po basta makinig o tumingin, kundi itatalaga natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kapag nag-focus po tayo sa karakter ng ating Panginoon at hindi po ito nababago, nakakaranas po tayo ng kapayapaan. Dahil sa buhay natin, wala tayong kapayapaan, pero sa ating Panginoon, merong kapayapaan. Ang ating Panginoon ang nagmamahal sa atin, hindi po nababago yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Tayo po sa Panginoon, umaasa dahil yung buhay na nararanasan po natin, yung hininga na ating pong hinihinga, yung araw na nakikiumang, yung ulan na nararanasan po natin, yung tubig na ating iniinom, galing ito sa ating Panginoon. Now, isipin po ninyo ang isang farmer na ang kanya pong mga pananim ay umaasa lamang sa mga conditions sa weather, mga kapatid. Kapag siya po ay nag-worry kung ano yung mangyayari, ay hindi siya makakatulog sa gabi. Pero kapag siya ay nagtiwala sa ating Panginoon, na inisip niya ang ating Panginoon ang bibigay ng lahat, siya ay may control ng ulan, siya ay may control ng araw, at kapag siya ay nagtiwala sa ating Panginoon, siya ay makakaranas ng kapayapaan sa kanyang pong buhay. Kaya nga, napaka-importante po mga kapatid na tayo ay magtiwala sa sovereignty ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung pangalawang puntos mga kapatid, ito yung sinasabi, peace
comes from fixing our minds to God. No? Ang kapayapaan daw po, mga kapatid, ay nararanasan natin kapag tayo ay nakatuon, yung isipan natin ay nakatuon sa ating Panginoon. Philippians 4:8-9, ito po ang sinasabi. Whatever is true, whatever is noble, think about such things, and the God of peace will be with you. Okay? So ano daw po, mga kapatid, ano ba ang may katotohanan, ano ba yung iniisip po natin na magandang gawin sa ating pong buhay, ano yung mga bagay-bagay sa mundong ito, isipin daw po natin ito, mga kapatid. At ito ang kapayapaan na ang ating Panginoon lang siyang makapagbibigay sa atin ay makakasama po natin sa ating pong buhay. Oh, ito ay pangako ng ating Panginoon. And the God of peace will be with you. Now, hindi po pala nanggagaling ang kapayapaan sa magitan po ng ari-arian natin. Hindi ito nanggagaling sa bahay natin, kung meron tayong pera o kung ano meron tayong secure na trabaho. Hindi po yun. The peace only comes from God. Kung saan nandoon ng ating Panginoon, merong kapayapaan. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na tanggapin natin ang ating Panginoon na nandyan dahil nasa Kanya ang kapayapaan. Sabi ni C.S. Lewis, we must train our minds to dwell on eternal truths rather than fleeting fears. No? Oh, lagi daw po nating ituon, sanayin natin ang ating pong mga isipan na tumingin doon sa katotohanan ng ating Panginoon na magpasawalang hanggan kaysa tayo ay tumingin doon sa mga hirap na naranasan natin, mga pasakit na naranasan natin, lalong-lalo na no, doon sa takot na nararanasan po natin. Huwag daw po yan ang pagtuunan natin ng pansin, kundi ang pagtuunan natin ng pansin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Si Corrie ten Boom, isa pong writer din at theologian, sabi po niya, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at God, you'll be at rest. No, napakaganda po, mga kapatid, no? If you look at the world daw po, mga kapatid, wala na kayong makikita, kundi madidistress lang po kayo. Mawawalan lang kayo ng pag-asa kapag tumingin kayo sa mundo dahil napakapangit na ng mga nangyayari sa mundong ito. May mga away dito, may gera dito, may mga tao na hindi nag-iisip ng kabutihan kundi puro kasamaan. Pero pag tayo naman daw tumingin sa sarili po natin, madidepress din naman tayo dahil napakarami nating problema. Kaya nga pong sabi ni Corrie, mga kapatid, ni Corrie ten Boom, kailangan daw po tayo ay tumingin sa ating Panginoong Diyos. At kapag tayo ay tumingin sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang sabi naman ni Ellen White sa kanyang aklat na The Great Controversy, page 555. By beholding, we become changed. The mind gradually adapts itself to the subjects upon which it is allowed to dwell. Oh, yung pala po, mga kapatid. Kapag tayo ay tumingin sa ating Panginoon, unti-unti nagiging kapareho ng isipan ng ating Panginoon ang ating isipan. Kapag tayo ay tumingin sa ating Panginoong Hesus, nagiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Pero if we dwell our minds sa mga bagay-bagay na hindi maganda, mga problema natin sa buhay, kapag yan ang pinagtuunan natin ng pansin, mga kapatid, nagiging ganun din tayo. Kapag problema ang ating pong iniisip, nagiging problemado rin tayo, mga kapatid. Kaya napaka-importante, ituon natin yung mga isipan natin kung saan magiging maayos ang ating pong mga pamumuhay dahil ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. So, ano ang makukuha po natin dito? Peace comes when we discipline our minds to focus on God's Word. No? Kapag nakatingin tayo at lagi nating iniisip ang salita ng ating Panginoon, nararanasan po natin ang
peace of mind. Kapag ating inaalala yung mga promises ng ating Panginoon, ating pong nakikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag tayo ay tumingin sa karakter ng ating Panginoon, hindi natin makikita o nababawasan yung mga kaguluhan sa paligid po natin. Bakit? Ang ating Panginoon kasi, kahit pa may kaguluhan sa mundong ito, bibigyan tayo ng kapayapaan sa ating pong buhay. Minsan, ang isang parent ay overwhelmed siya ng mga responsibilities. Sa umaga kapag siya po ay gumigising at nagme-meditate sa salita ng ating Panginoon at nag-focus sa faithfulness ng ating Panginoon, unti-unti nababawasan yung mga anxieties niya, yung mga problema sa buhay at nagkakaroon ng liwanag, no? Nagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang buhay. Kaya napaka-importante po mga kapatid, let us focus on the scriptures. Dahil sa scripture ng ating Panginoon, sa mga salita ng ating Panginoon, meron tayong kapayapaan. Kapag itinuon natin ang ating isipan sa ating Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pangatlong puntos, peace comes through prayer and surrender. Binabanggit po dito sa Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God will guard your hearts and minds. No? Napakaganda po mga kapatid na binabanggit po sa atin, huwag daw po tayong problema sa kung anong bagay. At sa lahat ng mga pagkakataon, anuman ng sitwasyon, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na merong panalangin, na humihingi ng tulong sa ating Panginoon, at merong pasasalamat sa ating Panginoon. Present your requests to God. Ilagak daw po natin ang ating pong mga prayer requests sa ating Panginoon. At ang kapayapaan ng ating Panginoon ay magbibigay sa atin, sa ating puso at sa ating pong isipan ng ating Panginoon. Napaka-importante mga kapatid na let us focus on the text sa galing po sa Philippians 4:16. Huwag kayong mamroblema. Kapag kayo may problema, lumapit sa ating Panginoon. Pero minsan mo, mga kapatid, no? Saan lumalapit tayo sa ating Panginoon? Nananalangin tayo sa ating Panginoon. At kapag nananalangin na tayo sa ating Panginoon, inisip natin, sasagutin kaya ng Panginoon yung panalangin ko? Ang tagal, ang oras na nananalangin at sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, inilalagak ko yung aking pong problema sa iyo. Tapos pagkatapos nating manalangin, tumatalikod na tayo at nag-iisip tayo, sinagot kaya ng ating Panginoon yung aking panalangin? Oo, mga kapatid, huwag po, mga kapatid. Kapag tayo ay nanalangin, i-claim na natin ang sagot ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pong mga puso. Napaka-importante po, mga kapatid, na huwag tayong mag-worry. Ang sabi ni Martin Luther, pray and let God worry. Mga kapatid, prayer is the means by which we offload our burdens to God. Manalangin daw po tayo, mga kapatid. At hayaan natin ang ating Panginoon na siya'y mag-worry doon sa ating pong mga problema dahil lang panalangin. Kapag tayo daw po ay nananalangin, ay inaalis natin yung problema, yung burden sa atin at binibigay natin sa ating Panginoon. Kapag kayo po ba ay may daladala na dalahin, at habang daladala nyo yun, bigat na bigat kayo doon sa daladalahan nyo, no? Pero meron kayong kaibigan na mas malakas sa inyo, siya ay nag-gym. Kapag dala-dala ay ibinigay mo sa kanya, pinoproblema mo pa ba? Mabigat ba yan? Hindi mo na pinoproblema dahil, na-offload na, wala na sa'yo. Ibinigay mo na sa kanya. Ganun din po, mga kapatid.
kapag tayo ay nananalangin. Hayaan natin ang ating Panginoon na gumawa ng paraan. At kapag tayo ay naglagak na ng ating pong problema sa Kanya, ang ating Panginoon naman ay may promise na tayo ay sasagutin sa ating pong mga pananalangin sa magitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Now, sabi naman ni Richard Foster, in prayer, real prayer, we begin to think God's thoughts after Him, to desire the things He desires, to love the things He loves, to will the things He wills. Peace comes when we align our will with His. Hindi lang pala basta-basta manalangin, mga kapatid. At sasabihin natin, Panginoon, bahala ka na dyan sa buhay mo na yan. Bahala ka na sa problema ko na ito. Hindi lang po pala ganun. When we pray, we begin to think God's thoughts. Kapag tayo daw po ay nanalangin at nagbasa ng banal na kasulatan, ang ating isipan kailangan ay katulad na rin ng isipan ng ating Panginoon. Yung nais ng ating Panginoon, yun na rin ang ating gustong gawin. Yung pag-ibig ng ating Panginoon, kung ano yung gusto ng ating Panginoon o mahal ng ating Panginoon, yun na rin ang ating mahal. At kung ano yung nais ng Panginoon sa ating pong buhay, yun na rin yung ninanais natin. Hindi lang po pala ito, mga kapatid, na basta ibigay mo lang yung problema mo sa ating Panginoon. Kailangan rin naman na italaga mo yung sarili sa ating Panginoon. At siya ikikilos sa ating pong mga puso. Dahil kung ano yung nais ng ating Panginoon sa ating buhay, yun din naman ang gugustuhin natin. Okay? Now, hindi naman kayo hihingi ng request against the will of God. Okay? For example, meron kayong kaaway, no? Pinapanalangin, no? Sana po ay hindi na maging maganda yung buhay niya. Hindi po yun ang panalangin po natin. Ang panalangin din natin yung nais ng ating Panginoon para sa bawat isa at para sa ating pong buhay. Yan ang kailangang focus po natin. Si Ellen White, ang sabi niya sa Steps to Christ, page 93. No? Pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na ang pagkapayapaan, mga kapatid, ay nanggagaling sa Kanya. Sabi po niya dito, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. No? Kapag tayo daw po pala ang nananalangin, nakakaranas tayo ng kapayapaan dahil binubuksan po natin yung ating puso sa ating Panginoon sa nakatulad ng isang kaibigan. Kaya nga po, mga kapatid, napaka-importante na hindi lang po kayo basta-basta mananalangin, na pinipili ninyo yung inyong sasabihin. No? Di ba po, pag BFF, the best friends forever, wala pong ano yan, secret. No, hindi kayo nagbibigay ng secret, kundi lahat ng nalalaman ninyo, lahat ng iniisip ninyo, ay binibigay nyo, sinasabi nyo. Ganun din po sa prayer, mga kapatid. Sinasabi natin ang lahat ng nasa ikaibutura ng puso natin sa ating Panginoon. Because prayer is like opening our heart to God as to a friend. No? Pinapaalala sa atin, mga kapatid, na ang peace ng ating Panginoon nararanasan po natin kung yung buhay po natin ay nakaayon sa buhay ng ating Panginoon. Now, yung prayer po, anong lesson natin na makukuha dito? Yung prayer po, mga kapatid, ay hindi lang to basta humihingi ng solusyon, no? Sa mga problema ang ating kinakaharap. Kundi ito yung pag-surrender natin sa kontrol ng ating Panginoon. At hinahayaan natin yung kapayapaan ng ating Panginoon na siya ang mag-ingat sa ating pong mga puso at sa ating pong mga isipan. Okay? Maari siguro na tayo nag-struggle sa exam o mga estudyante na nandyan, o nananalangin tayo at minsan ay nag-iisip pa rin tayo. Pero kailangan rin naman, mga kapatid, na isurrender natin yung ating takot, yung ating mga kabalisahan sa ating Panginoon. Sa halip na tayo po, mga kapatid, ay nag-iisip kung baka may mangyari, kung ano ang mangyayaring masama, no? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. At tayo ay i-guide ng ating Panginoon. Siya ang magbibigay ng kapayapaan sa atin at makakaranas tayo ng kapayapaan
sa ating pong paghahanda, makakaranas tayo ng kapayapaan dahil alam natin ang ating Panginoon ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Yung pang-apat na puntos po, mga kapatid, binabanggit dito, peace comes through community and encouragement. No? O ang kapayapaan po ay nangyayari din sa kung sino yung kasama rin natin at sa mga encouragement na nararanasan po natin mula sa church members o sa mga kaibigan na nagtitiwala rin naman sa ating Panginoon. Okay? Hindi lang po ito basta community o hindi lang ito basta kaibigan, kundi mga kaibigan na meron ding tiwala sa ating Panginoon, na nananalig rin sa ating Panginoon, na nagbabasa rin ng salita ng ating Panginoon. So magitan po niyan, we become encouraged. Okay? Sa Hebrews 10:24-25, ito po ang sabi, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, encouraging one another. Okay? O dapat daw po tinitingnan po natin, mga kapatid, kung ano yung sinasabi natin. Tinitingnan din natin, iniisip din natin kung ano yung makapag-a-uplift sa mga tao na nasa paligid po natin. Towards love. Sa umagitan po ng pag-ibig ay naitataas po natin sila. Sa umagitan ng paggawa ng kabutihan, ay nai-encourage po natin sila na sila rin naman ay gumawa ng kabutihan. Kaya nga, ito sa Hebrews, pinapaalalahanan tayo ni Pablo po, mga kapatid, na kapag tayo po ay nagsasalita, huwag po sana na-discouragement ang ibinibigay po natin sa mga taong nakakapakinig sa atin. Kundi magsalita tayo ng mga salitang makapag-i-encourage po sa kanila. Na makapagbabalik sa kanila na magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating Panginoon lamang merong peace. Isa pong theologian, ang pangalan niya ay si Dietrich Bonhoeffer. No, ito po ang sabi po niya. Christianity means community through Jesus Christ and in Jesus Christ. No? Ito po, mga kapatid, ang Christianity, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay isang community po ito. No? Sa umagitan po ng ating Panginoon, through Christ and in Jesus Christ. Hindi lang po sa labas, kundi sa loob po, mga kapatid, na ang kapayapaan ay talagang dadaloy, no? Sa umagitan po ng mutual encouragement sa believers. Hindi lang po isang tao magsasalita. Kailangan makaranas ng kapayapaan sa bawat isa. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, kailangan lahat ay merong magandang relationship sa ating Panginoon. Na kung gusto nyong maging encourager, makapag-encourage ng mga tao, kailangan meron tayong dumadaloy na kapangyarihan sa ating Panginoon. Dahil kapag wala po tayong relationship sa ating Panginoon, hindi tayo magiging encouragement. No? Ang makikita po natin ay makapag-discourage sa kanila. Kaya kailangan po, mga kapatid, na tayo ay tumingin sa ating Panginoon, basahin ang banal na kasulatan para yung mga lalabas sa ating pong mga bibig, lalabas sa atin pong mga labi, ang mga salita, mga kataga ay hindi po galing sa atin, kundi galing sa banal na kasulatan na makapag-i-encourage sa bawat isa. Isa pang theologian, ang pangalan po niya ay si Henry Nouwen. Okay? Siya po ay nagsulat, ang sabi niya, when we honestly ask ourselves which people in our lives mean the most to us, we often find it is those who, instead of giving advice, solutions, or cures, have chosen rather to share our pain and touch our wounds with a warm and tender hand. In their presence, we experience true peace. No? Oh, napakaganda po, mga kapatid. Nakapag tayo daw po ay kasama po natin ng mga honest people sa ating pong buhay, sila po ay nakakapagbigay ng magandang mga advice, no? Magandang mga solutions. At sila po ay nagbibigay, mga kapatid, ng mga cure, no? Mga solusyon sa ating pong mga problema. May mga pagkakataon po, mga kapatid, na ito ay naririnig natin sa iba. Pero ang pinaka-importante po, mga kapatid,
ay yung mga tao na nagsishare sa atin, na sinishare yung pain, no? Ay hindi lang basta nagbibigay ng advice, kundi sila po ay may empathy sa atin. Yung kanila pong nararamdaman din, yung ating pong nararamdaman na mga sakit. Nararamdaman nila yung mga sugat na nararamdaman po natin. At sila ay handa na yumakap. Handa na sila ay makiisa doon sa ating pong mga problema na nararanasan. Diyan po sa mga gitan niyan, mga kapatid, nararanasan natin ang true experience of peace. Dahil ang mga tao na ito ay nakakaintindi ng ating mga karanasan. So napaka-importante po, mga kapatid, na tayo as Christians, as children of God, no? Tayo rin naman ay matuto na mag-extend ng ating po mga kamay na tumulong doon sa mga taong nangangailangan. Kung sila po ay nahihirapan, meron pa sakit sa kanila pong buhay, tayo ay kailangan mag-extend, no, ng ating po mga kamay to share the peace God has given to each and every one of us. Sa sulat po ni Ellen White sa Acts of the Apostles, ito po ang sabi niya, the church is God's appointed agency for the salvation of men. Ano daw po? The church, tayo, no, ay ahensya ng ating Panginoong Diyos upang mailigtas ang maraming mga tao. Kailangan po, mga kapatid, na tayo ay nakikiisa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung ano ang ugali ng ating Panginoon, dapat yun ang ugali natin. Kung ano ang pag-ibig na ibinuhos sa ating Panginoon, ng ating Panginoon sa atin, yun din naman ang ibuhos natin sa iba. Kung tayo po ay may kapayapaan, i-share din natin itong kapayapaan na to sa iba. Dahil sa pamamagitan po nito, mga kapatid, ang mga tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon, sila rin naman ay tatanggap sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Sa pamamagitan po ng mga panahon ng mga problema po, mga kapatid, nagiging encouragement ang mga fellow believers, no, na nagpre-remind po sa bawat isa sa atin na mayroong mga promises ang ating Panginoon, na may pag-ibig ang ating Panginoon, ng ating Panginoon may kapangyarihan upang ibalik ang kapayapaan sa ating pong buhay. Maaring meron tayong kaibigan o pamilya na kakilala po natin na sila po ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanila pong mahal sa buhay. As church community, we can go to them. We can pray for them, give them meals, no, give them words of encouragement. Kung may mga tao na mga problema, mga kaibigan po natin, lumapit po tayo sa kanila at itanong natin sa kanila kung paano tayo makakatulong. Dahil ang ating Panginoon na nagbigay sa atin ng kapayapaan ay gagamitin rin po tayo upang maging daluyan ng kapayapaan ng ibang mga tao. At sa umagitan po nito, mga kapatid, na itataas natin ang ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng ating Panginoon, and if I be lifted up, I will draw all men to me. Ganun din po, mga kapatid. Kung meron tayong relationship sa ating Panginoon, may karanasan tayo kasama ang ating Panginoon, nagmamahal tayo sa ating Panginoon, maitataas natin siya sa pamamagitan ng ating pong pagsasalita. Maitataas natin ang pangalan at maitatanyag natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagkilos. Ang ating Panginoon makikita sa ating pong buhay kapag tayo ay nagsishare ng pag-ibig natin sa iba sa kalakasan ng Banal na Espiritu. Kaya nga po, napaka-importante, no, na sa ating pong fellowship, sa ating pong mga members ng church, sa mga kaibigan po natin, patuloy nawa na maitas natin ang ating Panginoon dahil sa Kanya galing ang kapayapaan. Ang panglimang puntos, mga kapatid, peace comes from the assurance of eternal security. No? O dito sa mundong ito, maaring marami tayong mga problema.
Maaring iniisip natin na wala nang solusyon sa ating pong mga problema. Pero alalahanin po natin, mga kapatid, na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Peace comes from the assurance of eternal security. Dahil ang ating Panginoon, nangako siya na babalik po muli siya. Oh, mga kapatid, ang ating Panginoon na buhay dito sa mundo. Nakaranas siya ng problema, nakaranas siya ng pasakit. Mas higit pa nga po, mga kapatid, yung naranasan niyang hirap, maaari yung hirap naranasan ng ating Panginoon ay wala pa doon sa yung naranasan nating hirap ay wala pa sa kalingkingan nung hirap na naranasan ng ating Panginoon. Pero siya po ay nanagumpay, mga kapatid. No? Kaya nga napaka-importanting alalahanin lagi natin na siya po ay may hawak ng buhay natin. Meron siyang hawak ng eternal life at siya ay magbibigay ng eternal life na ito. Sa John 16:33, sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. No? Oh, dito daw po sa mundong ito, makakaranas tayo ng pasakit sa ating pong buhay, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang ating Panginoon ay na-overcome na niya ang mundong ito. Siya po ay nanagumpay na. No? Sa mga nararanasan natin sa mundong ito, oh, magkaroon tayo ng kapayapaan, mga kapatid. Dahil ang kapayapaan ay hindi galing sa mga bagay-bagay sa mundong ito, kundi ang kapayapaan ay galing sa relationship natin sa ating Panginoong Jesus. So, napaka-importanting alalahanin po, mga kapatid, ang kapayapaan nang gagaling hindi sa mundo, sa mga bagay dito sa mundo, ang kapayapaan ay nanggagaling sa relationship natin sa ating Panginoon. Without Jesus Christ, we don't have peace, mga kapatid. Kaya nga gusto nyong magkaroon ng peace, sa magitan ng relationship natin sa ating Panginoon, meron tayong peace. Si Augustine, isa sa mga theologian, mga kapatid, ang sabi niya, our hearts are restless until they rest in you. He understood that ultimate peace comes from knowing our eternal destiny is secure in Christ, mga kapatid. Oh, magkakaroon lang po tayo ng kapayapaan dahil kilala natin ang ating Panginoon. Because ultimate peace comes from knowing Jesus Christ. Siya lamang po, mga kapatid, ang makasasagot sa mga katanungan ng ating pong buhay. Siya lamang ang makasasagot sa mga katanungan ng kapayapaan na nais po natin. Ultimate peace comes from knowing our eternal destiny is secured in Christ. Peace. Peace. Maraming mga tao nag-aalok ng peace. Maraming nagbebenta ng mga CCTV camera. So you will have peace of mind when you sleep. O kaya naman sila ay nag-e-employ ng mga security guards. Yung iba bumibili ng mga mamahahalin na mga bahay at maglalagay sila ng mga secured na mga poste at mga kung ano-ano pang mga ilalagay nila na meron pong mga electricity para magkatulog sila ng ayos sa kanila pong bahay. Ang iba, mga kapatid, no? Sila po ay pumupunta sa isang lugar na secluded, na mahirap puntahan ng ibang mga tao, so they will have peace. Pero alalahanin po natin, ultimate peace comes from knowing Jesus Christ. O kapag hindi natin kilala ang ating Panginoon, walang ultimate peace. Hindi tayo makakaranas ng kapayapaan. So ito po, mga kapatid, binigay sa atin ng ating Panginoon. Sulat ni Ellen White sa Desire of Ages, page 680. No? Christ has made provision that His church shall be transformed body. Okay? So, ito po ay illumine
by

Bagaman maari na tayo ay may karamdaman o iniisip natin na malapit nang matapos ang ating pong buhay, huwag po tayong matakot sa kamatayan. Dahil ang ating Panginoon will be giving us eternal life. No? Ito po yung experience sa ating pong mararanasan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag po tayong mag-alala dahil ang ating Panginoon ay kasama natin. Oh, God's peace is available to every believer, mga kapatid. Kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, we might face chaos dito sa mundong ito. But trusting His sovereign, no? Fixing our minds on Him, and surrendering through prayer, leaning on community, and embracing our eternal security, we can experience the peace na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo po ay lubos na huwag tiwala sa ating Panginoon. Lubos na tayo ay magbigay ng buhay sa ating Panginoon. Embrace the peace that only God can give. If you feel trouble sa inyong puso, you're anxious, o may mga concerns kayo, ibigay natin sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil Siya ang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin.

Napaganda po mga kapatid ang ating pong pinag-aralan. Ano naman po ang magiging action natin? Meron ako po kang suggestion na 5 actions. Una, spend time in God's Word daily. Tayo po ay magtuon ng ating pong mga isipan sa ating Panginoon. Let us anchor our hearts in His truth. Pangalawa, surrender, pray with surrender. Hindi lang po tayo mananalangin, kundi ating pong ilagak ang ating pong buhay sa ating Panginoon, yung burden natin sa ating Panginoon. Pangatlo, join a community. Kung meron kayong mga problema, humanap kayo ng mga tao na nagtitiwala rin sa ating Panginoon, na sila po ay nananalangin rin, na meron po silang kapayapaan galing na binibigay sa ating Panginoon. At sila ang makakapag-encourage sa atin sa mga pagkakataon na kailangan natin ng mga kaibigan. Number 4, focus on eternal promises. No? I-remind po natin yung sarili po natin na meron tayong victory, na meron kapayapaan galing sa ating Panginoon. Ano man ang mga pangyayari. At panglima, be a peacemaker. Oh, kapag tayo ay may kapayapaan mga kapatid, tayo rin naman ay mag-share ng kapayapaan sa iba. Magiging encouragement tayo, magiging comfort tayo na nagtuturo ng mga tao patungo sa ating Panginoon. Nawa, tayo sa ating pamumuhay, gawin po natin ang 5 na ito upang tayo maging kapayapaan din at magbigay ng kapayapaan sa iba. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka sa gabi po ito. Niling po namin ang inyong patuloy na presensya na sumaamin. Kayo po, Panginoon, ang pinanggagalingan ng kapayapaan. Kayo ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa amin. O, maniwala nawa po kami at magtiwala nawa po kami sa inyo sapagkat kayo ang siyang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Sinusurrender po namin ang buhay namin sa inyo. At ang kapayapaan nawa na galing sa inyo ay lagi naming maranasan. Pagpalain po ang bawat isa sa gabing ito, buhusan ng kapayapaan dahil kayo ay may kapangyarihang magbigay ng kapayapaan sa amin. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.

0: Sir Rigel and Doc Lane, ano po ang summary natin ito, Doc at saka Sir?
1: Ano po, in summary, please do practice safe space. If you do not understand it now, you can do research sa sa internet. There are a lot of ways to create safe space for the child. Meron tayong physically creating a safe space, and then meron ding emotionally creating safe space in the home, as long as the final ano nga ba yun? Yung goal po natin is actually to allow that kid to feel safe within the home. Yan po yun.
0: Thank you, sir. And Doc Lane?
2: Yes, thank you, Sir Nigel. At mga kaibigan, sa atin po pagtatapos ngayong gabi, tandaan po natin na ang paglikha ng isang emosyonal na malusog at ligtas na tahanan para sa ating mga anak ay nagsisimula sa pagmamahal, pakikinig at pag-unawa. Ano ho? Ngunit higit sa lahat, si Kristo po ang tunay na foundation ng isang matatag at masayang pamilya. Kapag si Jesus po ang sentro ng ating tahanan, natututo tayong magmahal ng mas malalim at gabayan ng ating mga anak ng may karunungan at biyaya. Bilang pangwakas na reminder, sinasabi po sa Bible from Proverbs 22:6, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at kahit siya'y tumanda ay hindi niyo ito lilimutin. Naway patuloy po kayong maging ligtas, mapagmahal at maka-Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Lelaine Saron Alfanoso, kasama sina Pamat Leo. Magandang gabi po. God bless.
0: Maraming salamat sa lahat.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Revelation exposes the Antichrist. Ito po ang ating paksa ngayon. Ang kasaysayan ay puno ng hindi mabilang na sabuatan. Itinatago ang katotohanan at mga iskandalo. Parang katulad ng sabuatan sa politika na pinangungunahan ng mga korap na politiko. At madalas na nararamdaman ng karamihan na hindi sila pinahalagahan at sila ay ginagamit lang ng mga tiwaling leader. Sino ang pwede nating pagkatiwalaan sa panahong ito? Sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Alam po ba ninyo kung ano ang katotohanan? Si Jesucristo ay nagsabi tungkol sa katotohanan. Ating basahin sa Banal na Kasulatan sa Juan Kapitulo 8:32. Ito ang sabi ni Jesucristo. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At saan natin makikita ang katotohanan? Sa telebisyon? Sa internet? Sa radyo? O maaaring hindi sa lahat ng bagay ay makikita mo iyon? Saan nga ba natin makikita ang katotohanan? Ang kasagutan sa ating pong banal na kasulatan o Biblia. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ngunit atin po itong markahan at isulat sa ating mga notebook. Malalaman lamang natin ang katotohanan kung ito ay ating susundin. Ang Biblia ay nagpapahayag na ang demonyo ay kasabwat sa malaking pandaraya sa kasaysayan ng mundo. Ang ginagawa ng demonyo ay tinatakpan, itinatago ang katotohanan mula sa kasulatan. At may tatanong din natin ngayon, pinagtatakban ba talaga ng Diablo ang tungkol sa Antikristo para hindi ito malantad? Dahil ang Antikristo ay may malaking papel na ginagampanan sa huling panahon. Kaya maaari nating asahan na ang demonyo ay gagawa ng paraan upang mapagtakpan kung sino ang Antikristo. Makikita natin yan ngayon sa ating pag-aaral. Bigyan natin ng pansin ang babala ng Diyos na kanyang ipinahayag sa sangkatauhan tungkol sa Antikristo at Halimaw. Sabi sa aklat ng Apokalipsis, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Makikita natin ang mensahe ng unang anghel na may pagsamba sa ating manlilikha. Ating basahin ang mensahe naman ng ikalawang anghel sa talatang 8 ng Apokalipsis 14. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Ating pag-aaralan ang tungkol sa pagguho ng Babylonia sa mga susunod nating pag-aaral. Kasunod dito ang mensahe ng ikatlong anghel at makikita natin sa talatang 9 at 10 at ang ibang anghel at ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan ay tatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman siya ng kagala ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahirapan ng apoy at asopre sa harapan ng banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang unang anghel ay nagsasabing sambahin ang may likha. At ang ikatlong anghel ay nagbababala na huwag sambahin ang hayop. Ating mapapansin na tinutukoy dito ang isyo ng pagsamba. At ang unang anghel ay nagsabing sambahin ang may likha. At sa kabilang banda, ang ikatlong anghel ay nagbababala na huwag sambahin ang hayop dahil sa bagay na ito ating masusumpungan. Dahil ipinapahayag ng Diyos ang mahalagang babala sa mundo na huwag sambahin ang Antikristong Halimaw, kailangan niya itong bigyan ng linaw sa pamamagitan ng Biblia. Hindi bibigyang babala ng Diyos ang mundo na sambahin ang halimaw at tatanggap sila ng tatak at masumpungan ang galit ng Diyos at sa katapusay
sila itatapon sa dagat na gatang apoy kung hindi niya ipapahayag kung sino ang Antikristo. Dahil sa pag-ibig, ipinahayag ng Diyos sa atin kung sino ang Antikristo upang huwag tayong masumpungan na sumasamba sa Kanya at tanggapin ang Kanyang tatak at sa kauliulihan, mawala ng buhay na walang hanggan. Mamamangha tayo ngayon sa lahat ng mga palatandaan na nakatala sa Biblia kung sino ang Antikristo. Ating simulan sa pagtingin sa hayop sa Apokalipsis Kapitulo 13. Nakita ni Juan ang Antikristong hayop sa pangitain at ito ang kanyang sinabi. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan na kapusungan. At sa talatang 2, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalan. Sa talatang 3, at nakita ko ang isa sa mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilalas sa hayop. Ito ba ay tunay o literal na hayop? Hindi po. Ito ay simbolismo lamang. At alam nating ito ay simbolo ng Antikristo. Ating simulang talakayin ang katotohanan tungkol sa hayop sa Apokalipsis Kapitulo 13. Una, umahon sa dagat ayon sa Apokalipsis 13:1. Anong ibig sabihin ng umahon sa dagat ayon sa Biblia? Hindi po tayo manghuhula. Ibinigay ang sagot mula sa salita ng Diyos. Halikayo at basahin po natin sa Apokalipsis 17:15. Ito po ang nakatala. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Kaya ano ang simbolo ng tubig ayon sa Biblia? Ito ay simbolo ng tao o isang lugar na maraming tao. Tandaan, ito ang susi para maintindihan ang hula sa Biblia. Ang tubig ay sumisimbolo sa maraming tao. Ako po ba ay gumagawa ng sarili kong kaulugan? Hindi po. Ito ay nagmula sa Biblia. Hayaang natin ang Biblia ang magbigay ng kaulugan. Ikalawang pagpapakilala. Itong simbolong hayop ay binubuo ng tatlong ibang hayop. Ito ay masusumpungan natin sa unang bahagi ng talatang 2. Ang sabi, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Ikatlong bakas, ang hayop na ito ay tumanggap ng pamamahala mula sa ikaapat na hayop ang dragon. Ikaapat na bakas, ang hayop na ito ay nagkaroon ng nakamamatay na sugat ngunit naghilom sang-ayon sa Apokalipsis 13:3. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilalas sa hayop. Ang ikalimang bakas ay binigyan siya ng bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan ayon sa talatang 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At ika-anim na bakas, binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy sa loob ng 42 buwan ayon yan sa talatang 5. At ang ikapitong bakas ay ang pakikipagbaka laban sa mga banal ayon sa talatang 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. At ang ikawalong bakas ay may kapamahalaan sa buong salibutan ayon sa talatang 7. At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan, bawat bayan, bawat wika at bansa. At ang ikasiyam na bakas ay ang buong mundo na hindi sumunod sa ordero ay sasamba sa kanya ayon sa talatang 8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa kanya na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay na kordero na pinatay
buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng mga bakas na ito, ating kikilalanin kung sino ang tinutukoy sa Biblia na hayop na sumisimbolo sa Antikristo. Sa hula ng Biblia, ano ang sinisimbolohan ng mga hayop? Bilang kasagutan, pumunta tayo sa akambal na libro ng Apokalipsis. Ito ang aklat ng Daniel. Pumunta tayo sa Daniel Kapitulo 7, talatang 2 at 3. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, "May nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito ang apat na hangin ng langit ay nagsisiihip sa malaking dagat at ang apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat." Dito, nakita natin ang apat na hayop na umahon mula sa karagatan. Ito ang susi para bigyan ng sagot ang simbolo ng propesiya sa Biblia. Nakita natin sa Apokalipsis Kapitulo 17:15 na ang dagat ay simbolo ng mga tao. Nakita naman ni Daniel ang hangin na umiihip sa dagat. Sang-ayon sa Jeremias Kapitulo 49:36 at 37, ito ang nakatala. At sa Elam ay dadalin ko ang apat na hangin na mula sa apat na sulok ng langit at aking pangangalatin sila sa lahat ng hanging yaon at walang bansang hindi kararatingan ng mga tapon na mula sa Elam at aking panlulupaypayin ang Elam sa harap ng kanilang makaaway at sa harap ng nagsisiusig ng kanilang buhay at ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila. Sa mga tuwid bagay, ang aking mabangis na galit, sabi ng Panginoon, at aking ipahahabol sila sa tabak hanggang sa malipol ko sila. Ang simbolo na hangin ay tumutukoy sa giyera. Kaya yung hangin na umiip sa lugar ng mga tao na dolumitaw ang mga hayop ay nagsasabing ito ay pagbangon ng iba't ibang karian sa pamamagitan ng pakikidigma. Ano po ang ibig sabihin ng hayop sa propesya? Ayon sa Daniel Kapitulo 7:23, ang ika-apat na hayop ay magiging ika-apat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian. Gayun din ang tinutukoy sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 17. Sinasabi dito sa hula sa Biblia, ang hayop ay simbolo ng kaharian ng bansa. Tandaan ninyo kung saan ba galing ang pagpapaliwanag ng simbolo? Yaan ay nanggaling sa banal na kasulatan. Kaya ang apat na malaking hayop ay nangangahulugang apat na kaharian o bansa. Kahit ngayon, ang mga hayop ay sumisimbolo sa mga bansa. Halimbawa, ang agila ay sumisimbolo sa Amerika at ang oso sa Russia at ang kalabaw naman ay sa Pilipinas. Kaya ang mga hayop ay sumisimbolo sa mga bansa. Noon pa man, ginamit na ng Diyos ang simbolo ng mga hayop para tukuyin ang isang bansa. Ngayon, ating naiintindihan na ang hayop na Antikristo sa Apokalipsis Kapitulo 13 ay sumisimbolo sa kaharian o nasyon o bansa. Natatandaan ba ninyo yung larawan sa Daniel 2, yung apat na hayop sa Daniel 7? Ay siya ring apat na kaharian ng Daniel 2. Paulit-ulit na binabanggit sa Biblia ang kahariang ito sa Daniel. Una sa Daniel 2, gayon din sa Daniel 7 hanggang 9, at gayon din sa Daniel 11. At tuwing nababanggit iyon ay nagkakaroon ng karagdagang detalye. Tunghayan natin ang unang kaharian sa Daniel 7 talatang 4. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak na agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ito ang unang hayop. Sino ba ang unang hayop? Ang Babylonia. Kahit ngayon, pumunta ka sa Babylonia, makakita ka ng mga nakaukit na larawan ng leon na may pakpak. Ito ay simbolo ng Babylonia. Sa Daniel 2, ang gintong ulo ng imahin ay sumisimbolo sa Babylonia. At sa Daniel 7, yaon ay isang leon na may pakpak. Sang-ayon sa Habakuk Kapitulo 1 sa 1-8, ang mapakpak ay simbolo ng mabilis na tagumpay sa pakikipaglaban. Kaya
Ang Babylonia ay matagumpay na sinakop ang makilalang bansa at namuno mula 605 up to 539 BC. At nakita naman ni Daniel ang ikalawang karian at ito ay masusumpungan sa Daniel Kapitulo 7:5. At narito ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at tatlong kadyang ang nasa kanyang bibig at sa pagitan ng mga ngipin. At sinasabi na mga ito ang ganito sa kanya, "Bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Ito ang ikalawang hayop o ang ikalawang karian." Ano ang ikalawang karian na ito? Ito ay ang Medo-Persia. Pansinin ninyo itong osong ito ay may sakmal na tatlong tadyang sa kanyang bibig. Hindi partikular na ibinigay ng Biblia ang kanilang mga kahulugan. Gayunpaman, maraming mga scholar sa Biblia ang naniniwala na ang tatlong tadyang ay kumakatawan sa Lydia, Babylonia at Ehipto, ang tatlong pangunahing mga teritoryo na sinakop ng hukbo ng Medo-Persia. Ang Medo-Persia sa Daniel 2 ay pilax sa dibdib at oso sa Daniel 7. Namuno siya mula 539 up to 331 BC. Hinulaan lahat ito ng Panginoon. 2,500 years na ang nakalipas. At pumunta tayo sa ikatlong hayop. Mababasa natin ito sa Daniel, Kapitulo 7:6. Pagkatapos ito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niyo na apat na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Gaya na lamang ng isang mabagal na oso na hindi kayang pantayan ang mabilis na tumakbong leopardo, gayon ang mga sundalo ng Persya ay hindi na kayanang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mabilis na pagdaluhong ni Alexander na Dakila. Yung ikatlong hayop ay isang leopardo. At sino ang ikatlong karian? Iyan ay ang Gresya. Ito ay may apat na pakpak na nagpapaiwatig ng napakabilis na pananakop. Tinalo niya si Darius III ng Persya sa labanan sa Arbela noong 331 BC. Kaya naging pinuno ng pinakamalaking imperyo na nalaman sa mundo sa loob ng kulang 12 taon. Ito ang sinasabi ng encyclopedia tungkol kay Alexander the Great. Si Alexander ay isa sa mga pinakadakilang general sa lahat ng panahon na kinilala sa kanyang katalinuhan sa taktika at pinuno ng hukbo na napakabilis na tinahak ang pagpapalawak ng teritoryo. Sa loob ng 12 taon ay nasakop ni Alexander ang halos buong mundo mula 335 BC hanggang 324. Nagtugumpay si Alexander sa pakikipaggera sa lawak na 35,000 kilometer. Humabot siya hanggang India. Natalo ni Alexander the Great ang lahat ng kilalang karian o bansa. Ngunit hindi niya napagtagumpayan ang kanyang sarili. Siya ay nalulong sa alak. Noong mamatay na siya, tinanong ng kanyang general kung kanino mapupunta ang karian. Sinabi ni Alexander, sa pinakamalakas. Kaya naglaban-laban ang kanyang mga general at ang apat ang nagtagumpay. Ngayon, ang hayop na leopardo o ang Gresya ay may apat na ulo. Una, si Cassander ay kinuha ang kanluran. Ikalawa, si Lysimachus sa silangan. Ikatlo ay si Seleucus sa hilaga. At ikaapat ay si Ptolemy sa timog. Ganyan nahati ang imperyo ng Gresya sa pagkamatay ni Alexander. Ang apat na general ni Alexander ay mga sakim at mga ambisyosong mga tao na nais pamunuan ang buong imperyo. Ang bawat isa ay naghasa ng kanilang tabak laban sa iba at ang imperyo ay bumagsak sa masalimuot na alitan. Ayon niyan sa Alexander the Great, page 494. Ang kaguluhan at alitan ay nagpatuloy sa apat na bahagi ng imperyo hanggang sa bandang huli. Noong Hunyo 22, 168 BC, sa labanan sa Pedna, ay napahamak ang imperyo ni Alexander na Dakila. 144 na taon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Yan ay nakatala sa History
of Rome, Book 3, Chapter 10. Sa propesiyang panaginip ni Nabucodonosor, ang tansong tiyan doon sa Daniel 2 at sa Daniel 7, dito siya ay kinakatawanan ng isang leopardo na kumakatawan sa ikatlong sanlibutang imperyo, ang Gresya. Ang Gresya ay namuno mula 331 up to 168 BC. Ngunit ano naman ang tungkol sa ika-apat na mabangis na hayop na sinasabi ni Daniel na babangon sa kapangyarihan pagkatapos ng imperyo ng Griego? Ayon sa Daniel 7:7, pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ika-apat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking ngiping bakal na nanakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat ng hayop na una sa kanya. At siya may 10 sungay. Sinabi ng anghel kay Daniel na itong ika-apat na kariyang ito ay magiging kakaiba kumpara sa ibang mga karian. Ang hayop na kumakatawan dito ay tunay na magiging higit na makapangyarihan. At ito ay may malaking ngiping bakal na lumuluray sa kanyang nasisila. Dito ay inilarawan na isang malupit at mapanirang kapangyarihan. Napakahirap makasumpong ng higit pa rito ng akmang pagsasalarawan ng pagbangon ng Imperyong Romano. Ang Roma ay walang awa at malupit kaysa lahat ng mga nakaraang imperyo. Magbalik-aral tayo sa Daniel 7. Sino ang leon? Ang Babylonia. Sino ang oso? Ang Medo-Persia. Sino ang leopardo? Ang Gresya. At sino ang hayop na parang dragon na may 10 sungay? Ang Roma. Sa Daniel 2, ang Roma ay sinimbolohan ng bakal na binti. Sa Daniel 7, ang Roma ay sinimbolohan ng isang hayop na mukhang dragon na may bakal na ngipin at 10 sungay. Ang Roma ay namuno mula 168 BC hanggang 476 AD. Ang Roma ay bumagsak ng 476 AD. Pansinin ninyo ang 10 sungay ng Roma. Ano kaya ito? Sang-ayon sa Daniel Kapitulo 7:24, at tungkol sa 10 sungay mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon. Para maging hari, ikaw ay dapat may kaharian. Kaya mula sa Roma ay magkakaroon ng 10 kaharian. Noong 476 AD, ang barbarikong tribo ng Hilagang Europa ay puminsala ng malawak sa Imperyong Romano. 7 sa mahariang ito na mga bansa ay nanatili pa rin na nasa Europa ngayon. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niyo ay 3 sa unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ngunit ang pinaka nakakuha ng pansin kay Daniel ay ang maliit na sungay na itinulak ang kanyang sarili pataas na nabunot ang 3 sungay sa pakikipagpunyagi kung sino ang mangingibabaw. Sa halip na panibagong pansanlibutang imperyo ang lalabas sa tagpo ng kasaysayan sa pagbagsak noong ika-apat na imperyo, inihula ng propesiya na magkakaroon ng pagkakahati-hati ang Imperyong Romano na umantong sa pagkabuo ng 10 mas maliit na karian. Pinatunayan ng kasaysayan ang bahaging iyan ng Daniel. Sinabi ng mga mananalaysay na ang pagkakahati-hati ng Roma ay naganap ng lubos noong AD 476. Sang-ayon sa isang Ingles na mananalaysay, si Edward Elliot, sa kanyang aklat na Korah Apocalypse, ang mga sumusunod na mga barbarikong tribo ay nangalat sa Imperyong Romano mula 351 AD hanggang 476 AD. Ang sumusunod na tala ay nagbigay sa atin ng mga pangalan ng mga barbarikong tribo at kanilang modernong pangalan sa ngayon. Ang mga Alamani, Aliman, ang mga Burgundians, ang Sueso, ang Franks, ang Pranses, ang Lombards, ang Italiano, ang Saxon na ngayon ay English, ang Suevi na ngayon ay Portuguese, ang Visigoth na ngayon ay Espanyol,
at ang Herulai, Vandals at Ostrogoth, ngayon ang mga ito ay wala na. Ayon sa Daniel 7:24, at tungkol sa 10 sungay mula sa karyang ito ay 10 hari ang babangon at ang isa'y babangon kasunod nila at siya'y magiging kaiba kaysa sa mga nauna at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Kaya noong AD 493, ang Herulai ay tinamo ang kanilang masaklap na kapalaran sa tulong ni Emperador Zeno. At ang iba pang imperador, si Justiniano, ay nilipol ang Vandals noong 534 at pagkatapos ay winasak ang kapangyarihan ng mga Ostrogoth noong 538 AD. Kaya ang 3 sungay sa hula sa Daniel na nabunot sa mga ugat, sa katotohanan, ito ang nagbunsod sa pagbangon ng Iglesia ng Roma. Sa panahong ito ay gumawa si Justinian ng isang utos na nagtatalaga sa obispo o papa ng Roma bilang pinunong pangreliyon sa kanluran ng Roma. Inihula din ni Daniel na ang maliit na sungay ay magiging kakaiba sa iba pang karian. Ayon sa Daniel 7:24, at siya'y magiging kaiba kaysa sa mga una. Sa Daniel 7:24, ang hayop bang ito ay kakaiba? Tunay na ganoon nga. Ang ibang mga karian ay may kapangyarihang politikal. Ngunit ang maliit na sungay ay isang iglesia o simbahan na may taglay na kapangyarihang politikal. Ang daliri ng hula ay para bang hindi nagkakamali sa pagtuturo sa iglesia ng Roma. Noong panahon ng Middle Ages na siyang maliit na sungay ng Daniel chapter 7. Gaya na lamang na mga ipinapahayag ng mga protestanteng reformador, si Daniel ay nagbigay pa ng iba pang katangian na pagkaakilanlan sa kapangyarihan ng maliit na sungay na ito. Ang maliit na sungay ng Daniel Kapitulo 7 ay iyong kaparehong hayop ng Apokalipsis Kapitulo 13. Sila ay sumisimbolo sa Antikristo. Ang tanong, sino ang maliit na sungay na ito? Malalaman natin mula sa mga bakas sa Biblia. Unang bakas, kasama ng 10. Kaya ang maliit na sungay na ito ay lalabas sa kanlurang Europa na mula sa 10 karian na nabuo sa pagkakahati-hati ng Roma. Yan po ay sa Daniel 7:8. Ikalawa, sa kanyang pagbangon sa kapangyarihan ay binunot ng maliit na sungay ang 3 sa dating 10 karian. Ang 3 kariyang ito ay ang Herulai, Ostrogoths at Vandals. Ang 3 kariyang ito ay mga Aryan sa kanilang mga paniniwala at tumangging tanggapin ang Papa bilang puno ng Iglesia. Ayon sa Daniel 7:8. Ikatlo, sinabi ng propesiya na ang maliit na sungay na ito ay lalabas mula sa iba pang mga sungay pagkatapos na sila ay matatag. Ayon sa Daniel 7:20. Ito ay nangangahulugan na ang kariang ito ay matatatag pagkatapos ng 476 AD. Ikaapat, ang kapangyarihang ito ay magiging kakaiba sa ibang karian. Ito ay parehong pampolitika at pangrelihiyong karian. Ayon yan sa Daniel 7:24. Ikalima, uusigin ng maliit na sungay o lilipulin ang mga banal. Ako'y tumingin at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Ayon yan sa Daniel 7:21 at 25. Ang ika-anim na bakas. Ang kapangyarihang ito ay iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Sa ibang salita, ang iglesyang ito ay mag-iisip sa kanyang sarili na may kakayahan na baguhin ang panahon ng Diyos at ang kanyang mga utos. Ayon sa Daniel 7:25. Ikapito, itinuturo ng propesiya o hula na ang kapangyarihang ito ay mamamayani sa loob ng 1,260 taon. Sapagkat sinasabi ng Biblia at sila'y mga bibigay sa anyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ayon yan sa Daniel 7:25. Makikita mo sa propesiya o hulang ito na mayroon lamang isang kapangyarihan sa salibutan na bumangon sa tamang panahon at sa tamang lugar upang maganap ang lahat ng mga puntong ito.
Ito ay ang iglesia ng Romano. Ito ang kumakatawan sa Antikristo. Nais kong gawin ito na napakalinaw. Hindi ko tinutukoy ang mga tao dito, ngunit ang sistema. Ang sistema na nagpahintulot sa tradisyon na pumalit sa katotohanan. Ito ay isang kataga mula kay Pope Leo XIII na kung saan sinabi niya na kumakatawan sila sa pwesto ng Diyos dito sa lupa. Ito ay tumutukoy sa Papa at sinasabi siya ay isang pari habang panahon. Hindi na daw siya tao kundi isang alter Christos na may kapangyarihang higit pa sa may kapal. Ito na siguro ang pinakamalaking blasphemy o kapusungan pagkat sinasabi niyang higit pa siya sa makapangyarihang Diyos. Pansinin ninyo ang tinatawag na Papa sa kanyang sarili, Alter Christos. Ibig sabihin, isa pang Kristo. Alam niyo po ba kung ano sa salitang Grego ang salitang Latin na Alter Christos? Ito ay Antikristo o Another Christ. Mismong ang pangalang yan ay tinawag ng Papa sa kanyang sarili. Ito ay nanggaling sa The Catholic National, July 1895. Dito, sinasabi na ang Papa ay hindi lang kumakatawan kay Jesucristo, kundi siya mismo si Jesucristo na natatakluban ng laman. Sabi sa New Catechism, ang Papa ay isang pinuno na hindi kailanman nagkakamali. Siya ang hukom ng langit at lupa. Walang pwedeng pumaibabaw sa kanya. Siya daw mismo ang Diyos dito sa lupa. Hindi pa ba malinaw sa inyo kung ano ang turing ng Papa sa kanyang sarili na siya ay Diyos? Ito ay blasphemy o kapusungan. Sang-ayon sa The Catholic Priest, page 78, hanapin ninyo sa langit at lupa at may makikita kayong isang tao na pwedeng magpatawad sa makasalanan at magpalaya sa kanya mula sa impyerno. Ang taong yaon ay ang pare ng Romano-Katoliko. Hindi ba ang pagpapatawad sa makasalanan ay karapatan lamang ng Diyos? Dito, nalipat na sa tao ang kapangyarihan ng Diyos. Tanging kay Jesus lamang tayo pwedeng mangumpisal. Pag tayo'y nangumpisal sa kapwa-tao, ang taong yaon ay hindi pinapahintulutan sang-ayon sa Biblia ng karapatang magpatawad para sa makasalanan. Diyos lamang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Sang-ayon kay William Leakey, ang Iglesia ng Rome ay pumatay ng napakaraming inosenteng tao kaysa anumang institusyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Iglesia ng Roma ay pumatay ng higit 50 milyong tao noong kapanahunan ng Dark Ages sa tagal ng 1260 na taon. Ito ang tinatawag na Inquisition. Karamihan sa mga pinatay na ito ay mga Protestante na hindi sumang-ayon o kumilala sa Papa ng Roma. Maging si Pope Benedict XVI ay humingi ng tawad dahil sa mga krimen na ginawa ng Iglesia ng Roma sa nakalipas. Ngayon, tayo ay lumundag pasulong sa pinakarurok ng dakilang propesiya o ng hulang ito ng aklat ng Daniel, sapagkat ito ay may masayang wakas sa bayan ng Diyos. Pagkatapos na makita ang kapangyarihan sa lupa na nagpupunyagi sa pampulitika at pangreliyong pamamayani, ang pansin ni Daniel ay kagyat na natuon mula sa lupa tungo sa langit. Sabi niya, aking minasdan, hanggang sa ang mga luklukan ay nangalagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo, ang kanyang suot maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglingkod sa kanya at makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang aklat ay nangabuksan. Ayon yan sa aklat ni Daniel, Kapitulo 7, 9 at 10. Nakita ni Daniel ang Diyos Ama na dito ay tinawag na matanda sa mga araw na dumating at naupo sa maluwalhating luklukan.
Lahat ng ito ay bilang paghahanda sa pinakahuling tagpo sa pagpupunyagi para sa pamamayani sa lupang ito. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan ayon sa Daniel 7:10. Ipinakita kay Daniel ang paghatol sa langit na hinahatulan ng Diyos ang maliit na sungay na may makapangyarihan na nakipagbaka laban sa mga banal. Nakita ni Daniel ang kinalabasan ng paghatol na ito. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Yan ay sa Daniel Kapitulo 7:26. Pagkatapos niyaon ay naakita si Daniel ng isang katangi-tangi, isang napaaganda na nangyari pagkatapos ng ama ay maupo sa luklukan at ang paghatol ay nahahanda ng pasimulan. Ako'y naakita sa pagitan sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa araw at inilapit nila siya sa harap niya. Ayon yan sa Daniel Kapitulo 7:13. Sino ang tanyag na persona na ito na tinatawag na anak ng tao na dinala sa harapan ng walang hanggang hukom? Kapag tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili sa bagong tipan, ay pangkaraniwan niyang ginagamit ang titulo na anak ng tao. Bilang halimbawa, tinanong niya si Judas ang nagkanulo sa kanya, sa isang halik, baga ay ipagkakanulo mo ang anak ng tao? Ayon niya sa Lucas 22:48. Kaya itong si Kristo, yaong nakitang papalapit sa Ama noong magpapasimula na ang paghatol. Si Kristo ay dumating sa paghatol upang kumatawan sa lahat ng makasalanan na tumanggap sa Kanya bilang kanilang manananggol o tagapamagitan. Bilang abogado natin sa hukuman ay hindi kailanpaman siya natalo sa anumang kaso. Sinabi ng talata na ang aklat ay nabuksan, ang kahatulan ay nalagda, at ang mga aklat ay nangabuksan. Ayon yan sa Daniel 7:10, sa huling bahagi nito, ang mga aklat ay naglalaman ng bawat gawa sa ating buhay, maging ito man ay masama o mabuti. Kung tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon natin, kung magkagayon, kapag ang ating kaso ay madala sa harap ng Diyos, si Kristo ay lalapit at magpapahayag na siya ang ating tagapagligtas. At ang kanyang kamatayan ang siya nang mananagot sa bawat pagkakasala na nagawa natin sa araw na yaon. Sa mga talaan ng langit, ang buhay ng pagiging dalisay ang kukuha sa lugar ng buhay na makasalanan na isinakabuhayan natin. At ang tanging bagay lamang na nakikita ng Ama sa pagtingin niya sa atin ay ang tala ng dalisay na buhay ni Kristo na ibinilang sa atin, mga tala ng buhay ng Panginoon. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi dahil sa ano pamang ginawa natin, kundi bagkos ay sa kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Ginawang malinaw ng pangitain ni Daniel na ang kalalabasan ng paghatol ay isang resolusyon para sa buong suliraning ito ng pagkakasala at paghihirap. Ang paghatol ay isang mabuting balita. Pansinin kung ano ang nakita ni Daniel sa Daniel 7:14 at binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang karian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang karian ay hindi magigiba. Ayon sa Daniel 7:14, si Daniel ay nagpatuloy sa mas marami pang mabubuting balita tungkol sa kariyang ito. Sa talatang Daniel 7:27, at ang karian at ang kapangyarihan ay mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. At sa Daniel 7:27, ang bayan ng Diyos, ang kanyang mga banal, ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo sa pagtanggap sa walang hanggang kariang yaon. Sa talata naman ng Daniel 7:18,
ang mga banal ng katastaasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman. Sa mga tuwid bagay, magpakailan kailanpaman. Ayon niya sa Daniel 7:18. Ngayon ay maliwanag na tayo ay nabubuhay sa huling bahagi ng kasaysayan ng lupang ito. Ang pangitain ni Daniel ay halos magaganap ng lahat. Tanging ang paghatol na lamang ang hindi nananatiling hindi nagaganap. At sa pagkakatatag ng bayan ng Diyos at ng kanyang kaharian para sa walang hanggan. Pagkatapos ng pag-aaral natin ngayon, ito ay maari tayong maguluhan. Ang mga katunayan ng kasaysayan tungkol sa dakilang pandaraya, ang sabuatan sa loob ng libo-libong mga taon sa kasaysayan ng Iglesia, kahit na ang pagkabigla sa pagkasumpong na ang matagal nang iginagalang na tradisyon ay naihulang isang huwad, ang lahat ay maaring manukso sa atin na magtuon doon sa mga kamalian sa halip sa katotohanan. Ngunit gaya ng kabagabagan ni Daniel sa pagkasumpong sa maliit na sungay sa Daniel 7, ito ay maliwanag na ang pangkalahatang pinagtutunan niya ng pansin ay hindi ang maliit na sungay. Ito ay ang anak ng tao na dumarating sa mga alapaap upang pasimulan ang paghatol. Ito ang pagtatagumpay ni Jesus at ng kanyang tagasunod at ang kanilang pagtanggap ng kaharian. Ngayon ay dapat na panatilihin natin ang ating paningin kay Jesus. Siya yung isa na nais gayahin ng Diablo. Siya yung isa na nararapat nating sambahin sa espiritu at katotohanan. Siya yung isa na naghahangad sa pamamagitan ng paghatol na dalhin sa isang wakas ang dakilang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Siya yung isa na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ngayon, ako ay nag-iisip kung ilan sa mga narito ang nagnanais na sumama sa akin sa isang pagtatalaga. Kayo po ay sumagot sa mga tawag at tumugon sa mga panawagan at gumawa ng pagpapasya sa mga nakaraan. Ngunit ngayon, naniniwala ako na kinakailangan natin muling gumawa ng isa pang mahalagang pagpapasya. Habang tayo ay natututo pa ng karagdagang katotohanan, ay maaaring magkaroon ng tukso na kalimutan ang tama nitong konteksto. Maaari rin nating malimutan kung bakit ito mahalaga. At sa sentro ng lahat ng katotohanan, si Jesus. Maaari nating pag-aralan ang kahalagahan ng mga patay, ngunit ang nasa sentro ng katotohanan ito ay si Jesus na siyang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Maaari nating pag-aralan ang Sabat, ngunit ang nasa sentro nito ay si Jesus, ang manlalalang, siyang karapat-dapat, siyang tunay na dapat nating paglaanan ng ating pagsamba. Habang pinag-aralan natin ang ikalawang pagparito, ang paghukom o paghatol, ang bautismo at ang bawat katotohanan na madalas na ginagaya o hinuhuwad, ay mapang-uunawa natin na si Jesus ang pinakapuso at sentro ng bawat isa sa kanila. Siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Ngayon, ang pagtatalaga na hiniling ko na gawin ng bawat isa ay ang pagtatalaga na panatilihin natin ang ating pagtingin kay Jesus. Kahit na tayo ay nag-aaral at nagbabahagi ng mga katunayan, ang mga talata ng Biblia na nagtuturo ng mahalagang katotohanan ito ay panatilihin natin si Jesus sa sentro ng ating pag-aaral. Ipayag natin ang katotohanan sa ibang tao na si Jesus ang katotohanan. Ang huwad ay maaaring madaling mabunyag at mapabulaanan sa pamamagitan ng debate at argumento, ngunit ang katotohanan na kay Jesus. Ipinapakita at pinapahayag ng pusong puspos ng kanyang pag-ibig at ng kaisipan na nakatuon sa kanya. Nais ba ninyong gawin ang pagtatalagang ito ngayon? Nais mo bang sabihin, nais kong ituon ang aking paningin kay Jesus? Kung gayon ang iyong tugon, itaas mo lamang iyong kamay at sabihin, O Jesus, nais kong italaga ang buhay ko sa iyo. Nais kong ituon ang aking paningin sa iyo. At tayo ay manalangin. Mahal po naming Diyos, napag-aralan po namin kung sino ang Antikristo. Kung papaanong inaagaw ng Antikristo ang pagsamba mula sa inyo.
Ngunit salamat po sapagkat hindi po ninyo papahintulutan na ang inyong mga anak ay mahantong sa walang hanggang kasawian. Inyong inilantad ang Antikristo sa aming pag-aaral upang kami ay huwag tumanggap ng paghatol na mula sa inyo. O dakilang Diyos, pagkatapos po naming malaman na kayo po ang sentro ng kasaysayan, pagkatapos po naming malaman na kayo ang sentro ng lahat ng mga bagay, nais po naming italaga ang buhay po namin sa inyo ngayon at tanggapin ka bilang aming manunubos. Maraming salamat po, Panginoon, na tunay na iniibig mo po kami. Napakasarap po sa pakiramdam na malaman po namin hindi nyo po kami iniwan, hindi nyo po kami pinababayaan, na kayo po ang tatayo sa oras ng paghatol at ang inyong buhay ay magiging daan para malinis kami sa lahat naming karumihan. At ngayon, dakilang Diyos, tanggapin po ninyo ang aming pagtatalaga. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. Hawakan po ninyo kami hanggang sa panahon na kami maiuwi po ninyo sa inyong tahanan sa langit na bayan. Salamat po, O Diyos, sa pagtugon sa aming dalangin. Lahat pong ito hiniling namin sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyadong relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at nadetine sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no? Kampanti ka, kumbaga man, sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga, sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ang isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang na naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi syempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777. 1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Thoughtful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang mga kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat, at saan man po kayo naroon, anuman po ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo po sanang nararanasan. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa mula sa Aklat ng Apokalipsis sa Kabanatang 17, Talatang 8. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon at ngayon wala na at malapit ng umahon mula sa di matarok na kalaliman at patungo sa kapahamakan at silang mga naninirahan sa lupa na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula ng itatag ang sanlibutan ay manggigilalas kapag nakita nila ang halimaw sapagkat buhay noon ngunit ngayon wala na at darating pa. Ang hayop na binabanggit dito ay kumakatawan sa isang kapangyarihang lumalaban sa Diyos. Ang paglalarawan na naroon, wala na at muling darating ay nagpapakita ng isang kapangyarihang parang bumagsak o nawala na, ngunit muling lilitaw at magkakaroon uli ng impluensya sa huling kapanahunan. Ito rin ay isang uri ng huwad na paggaya sa Diyos. Ang Diyos ay inilalarawan bilang siya na noon, ngayon at darating. Samantala, ang hayop ay isang mapanlinlang na paggaya upang makakuha ng paghanga at pagsamba ng mga tao. Ang kalaliman naman ay kadalasang sumasagisag sa lugar ng kadiliman, kaguluhan o gawain ni Satanas. Maraming tao ang mamamangha at susunod sa sistemang ito dahil sa kapangyarihan at mga panlilinlang nito. Ngunit ang mga tapat sa Diyos ay hindi madaling madaya dahil nakatayo sila sa katotohanan ng kanyang salita. Marami ring mga bagay sa mundo ang kumukuha ng ating paghanga, atensyon at humihikayat sa atin. Ngunit ang mahalagang tanong ay, hindi nakakamangha ba ito, kundi naaayon ba ito sa sinasabi ng Biblia? Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat na aming ipinamimigay, maaari ka makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin muli ang talatang 8 ng Apokalipsis, Kabanatang 17. Yung halimaw na yon na nakita mo, buhay yon dati, pero hindi na ngayon. Lalabas siya galing sa napakalalim na hukay at mawawasak. Yung mga tao sa mundo na nung una pa lang ay hindi nakasulat ang pangalan sa libro ng buhay, maa-amaze sila pag nakita nila ang halimaw. Buhay yun dati, pero namatay na at magpapakita yon ulit. Ang Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 3 ay naglalarawan sa Scarlet Beast o matingkad na pulang halimaw na kahalintulad ng hayop mula sa dagat sa Apokalipsis, Kabanatang 13, na nakipagdigma at nagtagumpay laban sa bayan ng Diyos. Sa Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 5 hanggang 7. Ang naunang panahong iyon ng pag-uusig ay naging dahilan upang ang dalisay na babae o ang iglesia ng Diyos ay tumakas patungo sa ilang sa loob ng prophetic time na 1,260 days or years na atin ang napag-aralan sa mga nakaraan at iyon ay mula AD 538 hanggang AD 1798. Pwede mo ring basahin ang Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 13 at 14.
Bagamat nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng ecumenism, hinahanap natin ang pagkikipagkasundo at pagkakaisa ng mga reliyon. Ayaw natin ang may pagkakagulo sa loob ng Kristyanismo. Makabubuting alalahanin ng mga Protestante ang matinding pag-uusig o persecution noong nakaraan. Sapagkat ayon sa propesiya, mangyayari uli ang katulad na pag-uusig sa huling mga panahon, sa huling mga araw at mas matindi pa. Ang Scarlet Beast o ang mapulang halimaw ay inilalarawan bilang siya na naroon na tapos nawala at aahon mula sa kalaliman at mapapa sa kapahamakan. Ang tatlong bahaging pananalitang ito ay una sa lahat isang huwad na paggaya o panggagaya sa banal na pangalan ng Diyos si Yahweh na sinasabi ng Biblia na siya ngayon, noon at darating sa Apokalipsis kabanatang 1 talatang 4. At ganito naman ang sinasabi sa Apokalipsis kabanatang 1 talatang 4. Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa kanya na siyang ngayon ang nakaraan at ang darating. Sa Apokalipsis kabanatang 4 talatang 8 naman, banal ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. So, nakita natin ang panghuhuwad ni Satanas. Ang katangiang ito ng Diyos na naroon na noon, ngayon at sa hinaharap ay inaangkin din ng Scarlet Beast na iyon. Ipinapakita rin niya ang tatlong yugto ng kanyang pag-iral. Una ay ang hayop ay naroon. Ito ay umiiral noong nakaraan. Ang nauna nitong gawain ay tumagal sa loob ng prophetic time na 42 months na alam rin natin bilang 1,260 days or years sa Apokalipsis kabanatang 13 talatang 4. Pangalawa, wala na. Dahil sa kanyang nakamamatay na sugat, sangayon sa Apokalipsis kabanatang 13 talatang 3, ang hayop ay pumasok sa yugto ng parang nawala o pagkawala ng kapangyarihan nito noong 1798. Nawala ito sa pandaigdigang eksena sa loob ng ilang panahon. Ngunit hindi ito tuluyang naglaho. Naroon pa rin siya. Pangatlo, sa huli, sa paghilom ng nakamamatay na sugat nito, mababawi ng hayop ang kapangyarihan nito at muli itong kikilos ng may lubos na galit. The beast will regain its power and exert it in full satanic rage, ang sabi ng isang manunulat. Inilalarawan ng Apokalipsis, kabanatang 17, ang hayop sa Apokalipsis, kabanatang 13, talatang 1-8, sa panahon ng paghilom ng nakamamatay nitong sugat. Sa muling nabuhay na hayop na ito ay nakaupo ang patutot na babae o ang mahalay na babae o ang Babylon. Muli magkakaroon ng panandaliang pagsasanib ng relihiyon at politika gaya noong Middle Ages at muling magkakaroon ng persecution o pag-uusig sa bayan ng Diyos. Sa aklat na sinulat ni Ellen G. White, The Great Controversy, page 602, ang sabi niya, "Let opposition arise, let bigotry and intolerance again bear sway, let persecution be kindled, and the half-hearted and hypocritical will waver and yield the faith. But the true Christian will stand firm as a rock, his faith stronger, his hope brighter than in days of prosperity." Ang sabi niya, hayaang bumangon ang pagsalungat, ang pagtuligsa, ang kawalan ng pasensya at magningas ang pag-uusig at ang mga salawahan ay bumigay ang pananampalataya. Ngunit ang tunay na Kristiyano ay mananatiling matatag na gaya ng bato. Ang kanyang pananampalataya ay magiging mas matibay at ang kanyang pag-asa ay mas magiging maningning kaysa noong panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Kaibigan, anong babala ang dapat nating makuha mula sa mga salitang ito tungkol sa kung ano ang dapat maging kalagayan ng ating karanasang Kristiyano ngayon bago pa man maganap ang mga panghuling pangyayari? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777
0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa pagkakataong ito, nais kita ang anyayahan, kaibigan, na tayo ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Mahal naming Diyos na nasa mga langit, salamat sa iyo pong kabutihan at pagpapala sa amin sa araw na ito. Ginising niyo kami na may kalakasan at ang buhay ay patuloy niyo pong ipinahihiram sa amin. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagpapatibay at nagbibigay babala sa amin. Patatagin mo po ang aming pananampalataya upang manatili kaming nanghahawak sa iyong pangako sa panahon ng pagsubok at huwag matangay ng pandaraya ng sanlibutang ito ang aming pong mga puso. Hubugin mo po ang aming mga kalooban na maging tapat, mapagpakumbaba at lubos na nagtitiwala sa iyo. Tulungan mo po kaming lumakad araw-araw sa iyong katotohanan at manatiling naghahanda sa pagbabalik ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Ngayong umaga, dakilang Diyos, amin pong idinadalangin ang ilan sa amin pong mga mahal na tagapakinig na ang kanilang mahal sa buhay ay napalayo sa inyo. Kayo, Panginoon, ang gumawa ng mga kaparaanan, ang Banal na Espiritu ang kumatok sa kanilang mga puso upang sila po ay makapanambalik sa pananampalataya. Inyo rin pong alalahanin ang ilan sa aming mga tagapakinig na mayroon pong karamdaman. Inyo po sanang hipuin ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanila pong mga nahihirapang katawan upang makapanumbalik na po ang kanilang kalakasan at patuloy na makapaglingkod sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagtinig nyo sa aming panalangin, sapagkat ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang ating pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English at mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa ating pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Mapagpala pong araw sa inyong lahat. Muli po narito ang inyong lingkod, si Pastor Jose Zabat Jr. ang makakasama nyo sa ilang minuto nating talakayan. Ayan, dito pa rin sa programang May Nagmamahal Sa Iyo. Napakagandang mapakinggan ang salitang May Nagmamahal Sa Iyo. Yung bang pagising mo, biglang may magpapaalala sa iyo ng mga salita na punong-puno ng pagmamahal at inspirasyon. Kaya naman ako'y nag-aanyaya sa inyo na patuloy niyong tutukan ang programang ito. Ang ating mga programa din sa AWR, kung saan dinadala namin sa inyo ang mga awiting punong-puno ng pagmamahal at ang mga salita ng Diyos na nagbibigay inspirasyon at kalakasan sa atin pong buhay. Dito'y pinag-aaralan po natin ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang Daniel. Yan yung ating pinagbubulay-bulayan sa bawat umaga, bawat araw, ang napakahalagang aklat na ito na siyang maghahanda sa mga bansa para sa pagparito ng atin hong Panginoong Hesukristo. Ako po mga kaibigay, natutuwang makasama kayong muli sa pagkakataong ito. Nasa bahay man kayo, nasa trabaho o kay on the go, mayroon po na naman tayong nakahanay na kapanapanabik na pag-aaral para sa inyo. Kaya huwag niyong kakalimutan, gusto naming makarinig mula sa inyo ng inyong mga reaksyon o katanungan. Huwag po kayong magatubiling magpadala sa amin ng mensahe o tawagan kami sa numero na nasa screen, 0917-1742-777 or 0918-9447-891 o kayo magpadala ng message sa inyong Facebook. So, ating pasimula ng ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y muling lumalapit sa inyo. Nais naming sumalok ng karunungan mula sa inyo upang sa amin pong pagbubulay-bulay ng mga salita na sinulat ng propeta Daniel na kinasihan ng banal na espiritu, amin pong masumpungan ang inyong mabuting balita na siyang aming pangahawakan ng mga katotohanan habang kami naglalakbay sa sanlibutan ito. Naway pagkalooban ang bawat isa ng maliwanag na pagkaunawa sa mga salitang pag-aaralan namin, ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong bibigyan ng kasagutan na katanungan ay, ano ang ibig sabihin ng pagiging beast manyak? Beast manyak, ibig sabihin yung may pagkahayop. Ayan. Sabi nga noon ng Daniel 4:25, ay ganito, Daniel Kapitulo 4, ang talata'y 25. Ikaw ay palalayasin mula sa mga tao, at ang iyong tahanan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog ng langit. Pitong panahon ang lilipas sa iyo, hanggang sa iyong malaman ng katastaasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay ito sa sinumang maibigan niya. Ayan. Yan uli yung talatang ating muling pagsasalusaluhan para lubos nating maunawaan kung ano bang ibig sabihin ng tinatawag na beast manyak. Dahil dito sa talatang ito, nakikita po natin na ipinakita ng Diyos kay Haring Nabucodonosor na siya ay magiging katulad ng hayop. Kakain ng damo at mahahamugan mula sa langit. Alam niyo yung salitang beast maniac, ito po'y tinatawag na lycanthrope. Yan yung mga termino na pinagmula ng mga salitang ito. Pag sinabing lycanthrope, ito po yung isang sakit sa pag-iisip kung saan iniisip ng mga tao na sila ay mga hayop. Kaya nga doon sa Daniel 4:32, ang sabing ganoon, bakit ba itong si Haring Nabucodonosor ay nagkaroon ng pag-iisip na katulad ng hayop? Sabing ganoon, sa sandaling marinig ng nagmamataas sa sarili na hari ang hatol mula sa langit, sinabi ng Biblia, iiwanan niya yung makataong puso at mapapalitan ito ng puso ng isang hayop. Kaya ito po yung sakit sa pag-iisip kung saan naranasan nitong si Haring Nabucodonosor nang hindi niya kilalanin ang Diyos ang may kapangyarihan sa sanglibutang ito. At nanatili siya na kaya niyang panatilihin ang kanyang kaharian. Kaya nga tinamaan ng sakit na ito si Haring Nabucodonosor. Sakit sa pag-iisip kung saan ang tingin ng mga tao sa kanilang sarili ay katulad ng hayop. At kumikilos. Ito'y, alam nyo, yung sakit na to ay na nangyari kay Haring Nabucodonosor. Hindi lang siya nag-iisip o nag-aroon ng pag-iisip katulad ng hayop, pati ang kanyang pagkilos ay naging tulad ng mga hayop. Ito ho yung kilalang kondisyon sa larangan ng medisina. At may tinatawag pa na psychosis. Yan yung tinatawag na lycanthropy, yung psychosis. Itong mga terminong ito, alam ba ninyo na sa larangan ng medical, ito ho yung kombinasyon ng dalawang Hellenistikong salita na lucus na nangangahulugang lobo, alam naman natin yung lobo, yung anthropos na nangangahulugang tao para noon ay maging isang wolf mania. Sa ngayon sa pag-aaral, mayroon din daw katulad na sakit sa pag-iisip na tinatawag namang avianthropy. Kung saan iniisip ng isang tao na siya'y isang ibon. At may isa pang kondisyon na kilala bilang bone tropy kung saan inaakala niyang siya'y baka. So makikita natin dito no, sa mga pag-aaral medikal, itong mga terminong ito ay hindi siya common kundi nangyayari talaga sa isang tao. Pero mga kaibigan, hindi dahil sa nakakuha itong si Haring Nabucodonosor ng sakit ng katulad nito, kundi ito ay bunga ng kanyang pagiging mapagmataas. Kaya nga, ang Haring Nabucodonosor, dahil sa kanyang pagmamataas na hindi kayang gapiin ng kahit sino man ang kanyang kaharian at hindi niya matanggap na babagsak ang kanyang kaharian, ang kanyang asal ay naging parang isang hayop. Naranasan ni Nabucodonosor ang isang panaginip na binigyang kahulugan ni Daniel na naghahayag na sasapitin ng hari. Mawawalan ng katinuan ang Haring Nabucodonosor at mamumuhay siya na parang hayop sa loob ng 7 taon. Ito ay bunga ng kanyang pagmamataas at kabiguan na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos nakapagsasabi sa atin sa pamamagitan ng nature, ng kanyang mga salita, o di kaya ng mga taong kanyang sinusugo para lamang bigyan tayo ng babala o sa maaring sapitin natin sa ating buhay na kung ano man yung katayuan mo ngayon, yan ay hindi pang matagalan. Maaring mawala sa iyo at nais tayo ng Diyos na manatiling nagpapakumbaba na siya ang may control ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito na dapat nating paniwalaan. Pansinin ninyo, sa loob ng 7 taon, si Haring Nabucodonosor ang sabi sa Patriarchs and Kings 520 ay isang nagkaroon ng isang pagkamangha sa lahat ng kanyang nasasakupan na sa loob ng 7 taon siya ay naging mababa sa harap ng buong mundo. Natupad po yung hula. Ho? Kung paano yung hinula ng propeta Daniel doon sa Daniel 2 sa panaginip ng hari na isang napakalaking rebulto at doon sa Daniel 4 na muli siyang nanaginip tungkol sa kanyang tuluyang pagbagsak ay nagkaroon din po ng katuparan dahil ang Haring Nabucodonosor ay tinaboy mula sa lipunan at doon nawala ng pag-iisip at namuhay na parang hayop sa ilang. Ang tawag dyan ay nawalan siya ng wisyo. Pero pagkaraan ng 7 taon, nanumbalik sa katinuan ang Haring Nabucodonosor. Kinilala niya yung kapangyarihan at awtoridad ng Diyos. Pinuri niya ang Diyos at kinilala niya ang kanyang dating pagmamataas. At dito'y tinampok ang kaganapang ito tungkol sa kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagkilala sa mga limitasyon ng kapangyarihan ng tao sa harap ng banal na kapangyarihan. So mga kaibigan, habang ang banal na Espiritu ay tinatawagan tayo, huwag nating pananatilihin ang pagmamataas. Yung bang ginigrib yung Holy Spirit dahilan sa maaring ayaw mo masabihan ka ng ibang mga tao, o bakit ba bigla na lang nagbago yan ng pananampalataya, ng sekta na kinaaniban? Minsan, ayaw nating mapintasan ng tao dahil kahit alam natin yung katotohanan. Mga kaibigan, dito ipinakita sa atin yung kahalagahan ng pagpapakumbaba na kaya nating i-give up ang lahat ng bagay para kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos na babago sa atin hong mga buhay. Alam ninyo, ang kasaysayan ng pagbagsak ni Haring Nebuchadnezzar ay nagbibigay ng mahalagang aral sa atin. Itinatampok nito yung panganib ng pagmamataas at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. At ang makapangyarihang otoridad ng Diyos sa lahat ng kapangyarihan sa lupa, yung kanyang karanasan na binibigyang diin ang idea na ang makalupang kalwalatian at mga tagumpay, yan ay lilipas din. Habang ang tunay na pagtatagumpay nagmumula sa pagkilala, sa otoridad at biyaya ng Diyos. Kaya tayo, mga kaibigan at mga kapatid, pinapaalalahanan na kung tayo man ay leader sa church, leader sa pamayanan, leader sa lipunan, ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pangingibabaw sa iba. Hindi ko mo ikaw yung leader, kinakailangan ay lahat ay yuyukod sa iyo. Hindi po yun yung tunay na pamumuno. Kundi ang sabing ganoon, ang tunay na pamumuno, ito'y pumapatungkol sa paglilingkod sa Diyos at sa iba ng may pagpapakumbaba at biyaya. Kaya pinakikita nito ang kagandahang loob ng Diyos. At ang posibilidad ng pagpapanibago at pagpapatawad maging sa mga naligaw sa kanyang landas. Yan yung mayroon na yan yung mayroong pawang katotohanan na taglay na tayo inaakay ng Diyos sa paraan kung paano tayo magtatagumpay. Hindi sa pamamagitan ng katigasan ng ulo, ng pagmamataas, kundi sa pamamagitan ng pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos. Alam ba ninyo na mentras kayong lumalapit sa Diyos, lalo ninyong natutuklasan ang kalagayan ng inyong sarili. Ang kalagayan ng ating mga sarili, lalo nating nakikita ang pagiging makasalanan natin habang lumalapit tayo sa Diyos at nadarama natin na kailangan natin ang kanyang biyaya sa atin pong mga buhay. Kaya nga sa pagkakataong ito, gusto ko kayong akayin. O anuman ang inyong katayuan ngayon, kilalanin natin ang Diyos na siya ang makapangyarihan sa lahat, na ang kanyang kagandahang loob ay gagawin niyang possible. O ang kanyang kagandahang loob ay padarama niya sa atin para tayo'y magkaroon ng isang panibagong buhay. Ang kanyang pagpapatawad ay kanyang ipagkakaloob dahil kinikilala natin siya bilang Panginoon na namamahala sa atin pong mga buhay. Yan. Mayroon na naman tayong natutuhan mula sa ating patuloy na pinag-aaralang aklat ng Daniel. Kaya bago tayo matapos, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Binigyan niyo po kaming muli ng mga prinsipyo na dapat naming panghawakan mula sa sulat ng Propeta Daniel. Nawa sana, Panginoon, gabayan niyo kami na may-apply namin ito sa aming mga buhay, ng aming mga sarili, lubos naming mailapit sa inyo sa pamamagitan ng paggawa ng Banal na Espiritu. Maranasan namin ang isang bagong buhay, puno ng kapayapaan, puspos ng pag-ibig at kagalakan. At ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, kanilang maramdaman sa araw-araw ang inyong pakikisama at paggabay sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, kung meron mang mga may karamdaman na inyong hipuin, ipadama sa kanila ang inyong pagmamahal at kapangyarihan na sila'y gagaling sa pamamagitan ng pananampalataya nila. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga, ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, nais ko kayong anyayahan para bukas sa isang bago na naman nating pag-aaral na napatuloy nating pinag-aaralan ang aklat ng Daniel. Ito po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing muli sa inyo, may nagmamahal sa iyo.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba na ang isang buhay na puno ng panalangin ay buhay na laging nakasandal sa karunungan at lakas ng Diyos sa bawat araw? Sa pamamagitan po ng pananalangin natin, mga kaibigan, natututo po tayong magtiwala sa Panginoon sa oras ng problema, magpasalamat sa oras ng pagpapala, at humingi ng gabay sa bawat desisyon ng atin pong gagawin. Ang tao pong merong, let's say, prayerful life, ayan, ay magkakaroon po ng kapayapaan sa puso, katatagan sa gitna ng pagsubok at mas malalim na relasyon sa Diyos na siyang tunay po na pinagmumulan ng pag-asa at direksyon sa buhay. Alam niyo po mga kaibigan, ito po yung magandang ma-establish ano, sa bawat isa sa atin, dahil kung minsan sa mga buhay natin sa umaga pa lang, no, pagkagising natin sa umaga ay nagpe-prepare na tayo agad para pumasok sa trabaho, o di kaya naman pagsilbihan agad ang ating anak at pamilya. So ayan yung nawawala. So ito po yung maganda talagang ma-establish po natin. Magkaroon po tayo ng quiet time kasama ang Panginoon sa araw-araw. Sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, mga kaibigan, speaking of prayerful life, ang women of worth daw po ay, syempre, merong prayerful life. Kasama si Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Dadako na po tayo sa bahaging buhay pamilya. At syempre, makakasama pa rin po natin si Ma'am Ai. Ma'am Ai, good morning po. Patuloy niyang tatalakayin sa atin ang tungkol sa kung paano tayo, mga babae, magiging... Wow! Women of worth. Kahapon po ay pinayuhan tayo na gumugol ng mga mahalagang sandali na matatahimik na sandali, ano?

0: Let's spend quiet time with God. Sapagkat ang isang honorable na babae ay mayroong mga panahon na nakikipag-ugnayan, ano, kasama ang Panginoon, nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa Panginoon. So ngayon po ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa prayer. Mas papalalimin natin ang discussion tungkol dito sa quiet time with God. At pag-uusapan natin ang tungkol sa panalangin. Ano ba ang halaga nitong panalangin sa ating mga buhay? Lalo na't hindi naman natin nakikita ang kausap natin o pagkaminsan ay parang hindi naman ito nagiging yung parang tangible para sa ating mga buhay. So yan po ay tutulungan tayo ni Ma'am Ai na mas maunawaan at mas makita natin ang halaga ng panalangin sa ating mga buhay para tayo ay patuloy na maging wow. Ma'am Ai?
1: Yes, Melo. Thank you very much. Wow na wow po tayo sa araw na ito at binabati po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay. Alam niyo po, every time na meron tayong ganito, unang-una pong nabibless kami.
0: Yes, ano, totoo yan, ma'am.
1: Talagang habang pinag-aaralan nga po namin ang aming isi-share sa inyo ay unang-una talaga kaming nabibless. At dahil nabless po kami, we want to share kung ano po yung amin pong naranasan din. At alam ko naman po na ito ay nararanasan ng bawat isa. Kagaya ng sinabi ni Melo, ito po ang panahon para mas lalo nating bigyang pansin. Ang isang, sabi po ng isang author, prayer is talked about more than anything else, mm-hmm. but practiced less more than
0: that's sad.
1: Yeah, than anything else, 'di ba? Lagi natin pinag-uusapan yung tungkol sa prayer. Laging pinag-uusapan, para bang very common na, mm-hmm, but mm-hmm. sa pagdating sa practice o yung application,
0: doon tayo nagkukulang,
1: di ba?
0: So I think itong topic na to, ma'am, talagang it speaks then to me personally at maganda ring reminder kagaya nung mga previous topic, talagang na-challenge ako kasi syempre gusto ko maging wow.
1: Now talking about prayer, alam mo ba, Melo, nung meron akong isang article na nabasa noong 1952, si Albert Einstein, mm-hmm. ay nag-lecture siya sa Princeton University, and he was asked by a doctoral student this question: what is there left in the world for original mm-hmm. dissertation research? Sabi niya, kasi kumbaga ang dami ng pinag-aralan mm-hmm. ng mga doctoral students ay gusto nilang malaman kung ano ba yung maganda pang pag-aralan. Ano mo, surprisingly and very confident, no, sabi ni Albert Einstein, he answered this doctoral student and he said, find out about prayer.
0: Wow, imagine niyo, ma'am,
1: wow.
0: Si Einstein ay isa na sa marunong na tao. Kumbaga, bakit niya kakailanganin itong prayer? Matalino siya, pantas, mm-hmm. kumbaga.
1: Talagang humanga ako nung mm-hmm. binabasa ko po yung article na ito. Sabi ko, wow, di ba? Wow, kaya tayo po, maganda din na ma-develop talaga sa atin yung ating prayerful life dahil ito po ay kasama sa ating pagiging maka-Diyos.
0: Amen.
1: Yung connection natin sa ating Panginoon. So kanina sinabi ko nga po that prayer is talked about more than anything else but less practiced than anything else. Kumusta po ang inyong prayerful life o ang inyong, yung inyong karanasan sa prayer? When you are in anxiety or mm-hmm. in deep sorrow, where do you go to ventilate your sentiments?
0: Mm-hmm.
1: Or when you are very joyful, sobrang saya niyo po, where do you go to share yung mga blessings na ibinibigay? Di ba tayo, nagsishare tayo sa mga kaibigan natin, gaano kaya yung time na ginugugol naman natin para tayo po ay lumapit sa ating Panginoon para doon natin ibigay, di ba, yung lahat ng ating mga nasa sa loob. At marami po tayong mga challenges and crisis. This is the best time to come to the Lord in prayer.
0: Minsan, ma'am, ang nakakalungkot po bago tayo lumapit minsan sa Panginoon, nauna pa nating i-share sa ating mga wall, Facebook wall, mm-hmm. yung ating mga blessings at maging yung ating mga request or mga nais matanggap, kahilingan, ganon.
1: I think this is not the first time na marinig mm-hmm. talaga naman ninyo ang tungkol sa prayer dahil nga po kahit anong religion kayo kabilang, ang prayer po ay ini-encourage, di po ba, ng ating mga simbahan para po ma-develop yung connection talaga natin sa ating Panginoon. Kasi ito yung panahon talaga para ikaw ay, di ba yung sinabi natin, a quiet time with God. mahirap naman na mag-spend ka ng quiet time with God kung talagang hindi ka mag-uusal ng iyong mga saloobin. At ang mabuti sa ating Panginoon ay sinasabi nga po niya, 'di ba, sa Matthew 11:28, "Come unto me those of you who are heavily burdened and I will give you rest." At ang sabi pa po sa Isaiah is, "Come and let us reason together." So the Lord is always inviting us po to come to Him kasi po He is very ready to welcome us. Yan po yung assurance na anumang katayuan natin sa buhay, mayaman, mahirap, o anumang status meron tayo, nag-aral o hindi, talagang pare-pareho po ang invitation po ng ating Panginoon na talagang tayo ay pumunta sa Kanya in prayer. So gusto po nating unahin yon. Gusto nating i-assure ang lahat po ng ating mga taga-subaybay na ang Panginoon po, wini-welcome po tayo. At hindi po, may mga tao kasing nagsasabi na, saka na lang ako magpipray pag mabait na ako. Hindi po mangyayari yon na magiging mabait tayo nang hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon. So, anumang meron tayo, anumang kalagayan po natin, lumapit pa tayo sa ating Panginoon. At ang banal na kasulatan po, marami pong mababasa tayo about yung invitation ng Panginoon at pangako niya na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, Kanya pong diringgin ang atin pong mga panalangin sang-ayon po sa Kanyang kalooban.
0: Amen.
1: Yan. Sabi po sa James 5 verse 16, "The effective fervent prayer of a righteous man avails much." Lalo tigit kung tayo po ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon, dahilan din po sa Kanyang tulong sa atin, ay talagang tayo po ay diringgin niya, makikinig ang ating Panginoon sa atin. Pero Melo, ang
0: Ma'am, nabanggit dito yung effective at fervent prayer. Paano po ba ito, or paano ba itong effective at fervent prayer?
1: Yeah, so yun ay sasagot doon sa tanong na when is prayer effective?
0: Oh yeah, yeah.
1: Yeah, when is prayer effective? So, the effective prayer of course is the prayer offered in faith and humility.
0: Mm-hmm.
1: Nandun yung keywords, faith and humility. Bakit po? Marami po kasi ang mga nagpipray na sasabihin nila, hindi naman sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin. Maaring may kulang po sa ating pananampalataya. Kasi maalala po natin sa banal na kasulatan, marami pong miracles na ginawa, di ba, ang ating Panginoon, Jesus, nung nandito po siya sa lupa. And para merong ano po commonality, Melo, dun sa makikita natin. Kasi the Lord performs miracles and He also answers prayer in response to the faith of an individual.
0: Amen.
1: So, nandun yung faith.
0: Faith factor.
1: Mm-hmm. Pag sinabi natin faith, talagang total surrender, no doubt. Minsan, di ba, naranasan ko din yun na nag-pray ako sa Panginoon, pero after ng prayer, nag-question ako, ano kaya? Sasagutin kaya yung panalangin? Mm-hmm. Meron din ba kayong karanasan ganun, mga kaibigan, di ba?
0: Yes, ma'am.
1: So, yun. So, mahalaga yung faith and humility. Ano ba yung pagkakaunawa mo, Melo, sa humility?
0: Ma'am, pag sinabi natin humility sa aking pangunawa, talagang kinikilala mo na sa sarili mo ay wala kang kakayanan. Kaya umaasa ka fully sa magagawa ng Panginoon sa akin or sa atin.
1: Eksakto, no? Yung zero ka.
0: Yun.
1: Paglapit mo sa Panginoon, wala kang ipagmamalaki, talagang zero ka. Kaya nga, yung prayer na, "Fill my cup, Lord."
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala ka eh, di ba? Sabi nga ni David, "Create in me a clean heart, O God." Kasi ang puso natin ay hindi malinis eh.
0: Yun ang natural na puso po natin.
1: Mm-hmm.
0: Eh.
1: Likas ng tao yun. Na tayo ay makasalanan. At ang isa, okay, so you pray from a kailangan prepared yung ating puso. Pagka nandun yung humility, nandun yung faith natin, talagang pag lumapit tayo sa ating Panginoon, nandun yung total surrender, Panginoon, talagang yung bang 100% na ikaw ay nananampalataya na kaya ka lumapit sa Panginoon dahil siya talaga ang kukuhanan mo ng solusyon kung sa iyong mga problema. Minsan kasi po, siguro wag nating entertainin o i-welcome yung isipan na parang magbubulong sa atin na wag ka na mag-pray kasi ikaw naman ay makasalanan. Yan po ang isang temptation ng kaaway. Ayaw ng kaaway po na tayo lalapit sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit na ang ano mo, ang 'di ba, ang kasalanan mo ay katulad ng isang maruming basahan, pag lumapit ka sa akin na may pananampalataya ay lilinisin ko ang buhay mo. Yan. So, ang isa pang ano ay kapag lumapit po tayo sa ating Panginoon, nandun yung humility natin. At sa humility ay nandun po yung paghingi po natin ng kapatawaran. May isang segment po tayo dun sa forgiveness. So, hindi na po namin masyadong elaborate. Uh-huh. Ano, Melo? Pero nandun yung element ng yung forgiveness, yung... Alam mo, di ba tayo humihiling po tayo sa Panginoon na patawarin niyo po kami, ako Panginoon, sa kasalanan
0: paghingi
1: ko.
0: Paghingi ng tawad at pagpapatawad. So mga kaibigan, abangan po natin
1: yes.
0: yan.
1: Yes, oo. So, isa pa, yung ang fervent prayer kasi ay yung persistent talaga.
0: Mm-hmm. Pag sinabi mong persistent, makulit ba? Ganun po ba yon?
1: Yung marubdob. Ah. Ano, marubdob talaga na yung... Desidido ka talaga, yung intentional talaga yung iyong pananalangin. Na hindi yung parang aksidente lang na nakapanalangin ka tapos hindi mo na yung finalo up. Ano? Pag sinabi natin persistent, talagang fina-follow up mo, minomonitor, Lord, ano na po, inilalapit ko sa inyo palagi.
0: Kasi sa palagay ko, ma'am, gusto rin ng Panginoon siguro na ganun tayo sa Kanya. Ano
1: oo,
0: po,
1: kasi yung... ang Panginoon kasi malambing eh.
0: Oo, yun, parang naglalambing tayo
1: yeah,
0: sa
1: parang
0: Kanya.
1: Parang isang ano, isang tatay na gusto niya, di ba yung mga tatay nga, lalo na yung mga seniors, gusto nila yung anak nila laging dadalo sa
0: yes.
1: kanila, di ba? Eh ganun din lalo yung Panginoon, gusto niya yung connection dahil mahal po tayo ng Panginoon. Oo natin. Kaya ang gusto niya yung tayo talaga ilalapit sa Kanya dahil alam po niya na kapag tayo po ay malayo sa Kanya, magiging malapit po tayo sa mga tukso. Okay, ang isa pang tanong is when is the time to pray? Or when is the best time to pray? Or when is the time to pray? Ang sasagot po niyan ay ang 1 Thessalonians 5:17. Ang sabi po doon ay pray without ceasing.
0: Mahirap yata yan, ma'am. Yeah,
1: pray ano without ceasing.
0: Pag walang sinabing, hinto, walang tigil? 24/7 po ba yan?
1: O, kasi di ba meron ka tayong kasabihan na prayer is the breath of the soul.
0: Uh-huh.
1: So, not necessarily, ikaw ay laging nakaluhod at nasa formal form, yung formal talaga ng kahit ng prayer. Kung hindi, kahit naglalaba ka, parang kumbaga yung isip mo ay nakaano sa Panginoon.
0: Nakatuon sa Panginoon.
1: Kahit yung tanungin mo ng sarili mo na, ito bang ginagawa ko? Will I glorify God sa ginagawa kong ito? So that's also a form of communicating with God. So when is the time to pray? Every moment of your life, because prayer is the breath of the soul. Mga nanay na mga nakaka-relate kayo, 'di ba? O kahit mga kabataan, nag-aaral kayo. At saka yung panalangin, Melo, is not only gagawin natin ito kapag may kailangan tayo. Kailangan po maging balanse po ang ating panalangin. At sa huling bahagi na is kung at ano mabilis ang oras po eh kasi maganda sana na makapag-discuss pa tayo. But anyway, we can also yung touch itong prayer na ito sa mga susunod. Yung Melo
0: yes,
1: na lang, yung tungkol sa acts of prayer.
0: Okay, ma'am. Sige
1: oo,
0: po.
1: Yung kasi kung persistent tayo sa... Minsan kasi hindi nila alam kung paano talaga mag-pray.
0: Mag-pray, yes
1: yeah.
0: pa.
1: Parang may format po yan na ibinigay. At itong format na ito ay hango po ito dun sa prayer ng ating Panginoon, Jesus, doon sa Garden of Gethsemane, di ba? So yung ACTS is an acronym. A is for adoration. Yung adoration is kikilalanin mo ang Panginoon, luluwalhatiin natin siya. Yun ang first part, nakikilalanin mo na ikaw ay nananampalataya sa Kanya at pinupuri
0: okay.
1: natin siya. Letter C is confession.
0: Confession.
1: Mm-mm. So yung confession, Melo, naman is ito yung paghingi natin, ipinapahayag natin, di ba?
0: Uh-huh.
1: Ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang natin sa ating Panginoon. Letter T is thanksgiving, mahalagang ano bahagi ng panalangin. Dito po minsan tayo nagkukulang, ano? Parang mas marami yung letter S na huli, na supplication. Okay? Yung mga hiling, parang mas marami yung hiling. Uh-huh. Parang opening pa lang, Lord, hiling, hinihiling ko po. No, nawala yung adoration. So uulitin ko po, acts means adoration, confession, thanksgiving and supplication. Ito po yung bahagi ng atin pong pananalangin sa Panginoon at kapag ito po ay lagi nating nagagawa, magiging habit na po natin. Alam ko kayo mga kaibigan, meron kayong mga magagandang mga karanasan pagdating sa prayer. Kulang lang ang oras natin, Melo, no? Para mag-share tayo ng mga answered prayer natin.
0: Ako, maganda yan.
1: Yeah, huling bahagi na lang. Gusto ko lang pong sabihin sa ating mga nanay o kahit sa tatay, ano? na hindi lang pang babae po itong
0: itong topic na to.
1: Topic na to para po lahat sa atin to. Don't forget to share your answered prayers to your children.
0: Oh, wow.
1: Yung mga answered prayer ng Panginoon, don't keep that sa iyong sarili lang. I-share natin po sa ating mga anak.
0: Oy, gusto ko yan, ma'am.
1: Oo, at effective yan. Maganda. Lalong nagiging mayaman yung ating karanasan.
0: Nako, alam ko pong marami pa kayong gustong idagdag tungkol sa prayer o panalangin. Lumapit tayo po sa Panginoon. Ugaliin natin ito. Ano po, hindi ito laging madali dahil minsan ay naka-focus agad tayo sa ating mga gagawin. Pero ma-observe po natin siguro. I-try po natin. Sama-sama natin itong subukan. Ako din po ay kasama ninyo na sisikaping maging kaugalian na simula natin ang araw natin na isinusurrender sa Panginoon ang lahat at inaanyayahan siya na pangunahan tayo. At tingnan po natin, i-share natin sa mga susunod kung ano ang magiging resulta.
2: Maraming maraming salamat po, Ma'am Melo and Ma'am Ay. Naku, tama talaga no, yung mga tinalakay natin ngayong umaga na isa rin itong reminder para sa atin, katulad nga po na nabanggit ko kanina na ito po ay madalas natin na pag-usapan pero we don't practice this enough. So bago po magsimula ang ating mga araw, ilagak na po natin lahat ng gagawin natin, lahat ng worries natin sa Panginoon. Ano po, magkaroon po tayo ng quiet time kasama ang Panginoon dahil dito po sa paraang ito tayo po ay magiging woman of worth. Kung kayo pa may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Thank you so much po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang atin pong paksa ay pinamagatang Walking Safely in the Danger Trail. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa pabalita ni Apostol Pablo sa Aklat ng Kolosas. Nakita natin at nabasa natin na meron silang pananampalataya. Sila po'y nag-iibigan sa bawat isa. Meron silang pagkakaisa sa pananampalataya. Subalit sa isang kilusan o sa anumang kalagayan ng mga kaanib ng iglesia, ay palaging nagkakaroon ngayon ng mga hamon sapagkat gusto ni Satanas na kanyang guluin ang iglesia. Kaya nga, si Apostol Pablo ay sumusulat sa iglesia ng Kolosas para magbigay ng babala. Ang sabi nga sa versikulo 1 ng kapitulo 2, ang wika, sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagkisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat na hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan. Gayon lamang ang concern ng lingkod ng Diyos na ito, sapagkat sa kanyang pagsulat ay merong babala, sapagkat kanyang sinasabi na siya'y nagsisikap alang-alang sa kanila. At gayon din sa versikulo 4, kanyang binabanggit ang isang babala. Ang wika niya sa versikulo 4, ito'y sinabi kong upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Merong pumapasok sa iglesia at sila ay nagbibigay ng maling aral. Sila ay nandadaya sa mga mananampalataya. Ganon talaga ang gawain ni Satanas na kanyang dinadaya ang mga mananampalataya, lalo na yung mga nagtuturo ng banal na kasulatan. Maaring hindi lahat ay mali, may tama, pero kung minsan kapag hindi ka nag-aaral ng Biblia o ng salita ng ating Diyos, hindi mo ngayon mabibigyan ng pagkakaiba ang tama at hindi tama. Kaya nga, merong babala ngayon ang lingkod ng ating Diyos. At sa versikulo 8, ang wika niya, kaya kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Kaya nga sa versikulo 8 ito, ang isang salita na ating ngayong mabigyan ng pansin ay beware, mag-ingat kayo. Sapagkat ang sabi nga sa ibang bahagi ng Biblia, Satanas ay naghahanap ng kanyang masisila. Sapagkat nais niya ang mga lingkod ng Diyos ay mapunta sa kanyang panig at mawala ngayon sa pananampalataya. Napakasakit kung minsan na ikaw ay nakita mong nadaya ka. Sa halip na ikaw ay mapabuti, subalit ngayon nakita mo maling aral pala ang dumating sa iyo at ikaw ay nadaya. Ngayon, ang sabi sa versikulo 6, ating bigyan ng pansin, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ano sabi sa atin? Kung papaano tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus na Panginoon, ang wika ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Kaibigan, ang buhay mananampalataya, ito ay isang journey, ito ay isang paglalakbay na bilang Kristiyano. At para ikaw ay manatili sa katotohanan sa salita ng ating Panginoon, kinakailangan ikaw ay manatili sa aral at gayon din sa paglalakbay kung papaano mo tinanggap ang ating Panginoon. Kaya ito ay isang seryosong bagay na dapat nating pansinin na ang ating tinanggap na aral na tayo ay mangag-ibigan sa bawat isa. Ang sabi nga ng ating Biblia, ito yung nangyari. Samantalang ngayon, ang iglesia ng ating Panginoon ay bago pa. Pero meron nang maling aral na pumapasok sa iglesia. Kaya sa iglesia ng Epeso, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pabalita sa aklat ng Apokalipsis 2:1 hanggang 8. At sa anghel ng iglesia sa Epeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa, ang patitiyaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan. Hindi ka napagod. Ngunit, ang wika ng ating Panginoon, ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya nga, ang solusyon nito ang wika, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Kaibigan, ating ngayong bigyan ng ilustrasyon. Ang dalawang kabataan na nagmamahalan, ang sabi nila kung bakit sila nagpakasal sapagkat sila nagmamahalan. Subalit ko sa katagalan ng panahon, tila bagay yung pagmamahal na yon ay nawawala sa bawat isa. Ito yung nangyari ngayon sa iglesia, lalo na particular sa iglesia ng Epeso. Ang sabi ng Panginoon, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Sabi nga natin na first love never dies. Pero ang sabi rito, iniwan mo yung unang pag-ibig. Nawawala yung unang pag-ibig na yon. Yung matamis na pag-ibig ay tila baga nawawala. Kaya nga sa conversion ay dapat nating isipin bakit tinanggap natin si Kristo. Nakita ba natin ang kanyang pagkapala, ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang kindness, ang kagandang loob, nakita natin ang likas ng ating Panginoon. Subalit ngayon, merong babala. Magingat tayo. Baka yung mga dumarating ay maling aral ang dala. Kaya nga, merong isang istorya, merong mag-asawa ang nagpunta sa pastor at sila'y umihingi ng payo sapagkat ang sabi, Pastor, kahit anong gawin namin, talagang hindi kayo magkakasundo. Samantalang kami ay nagsasama, kami ay palaging nag-aaway. At ang sabi ng pastor ay ganito, sa lalaki, kapatid na asawang lalaki, ang wika niya, sa loob ng 2 linggo, huwag kang mag-isip ng anuman. Ang isipin mo, bakit minahal mo at pinakasalan mo ang iyong asawa. Wala kang ibang isipin kundi yung ano ang nangyari, bakit ngayon ang iyong asawa noong kayo ay nagpakasal noong petsang yon ay sinabi mong minamahal mo siya at siya ang lahat sa buhay mo na bilang siya ang asawang babae. At pagkatapos ang sabi ngayon ng pastor sa babae, kapatid na misis, ang wika niya, iyong isipin, bakit ka nagpakasal sa kanya? Huwag ka munang mag-isip ng mga negatibong bagay, kundi yung mga positibo, isipin mo yung mga dahilan bakit ka nagpakasal sa kanya. Kaibigan, pagkaraan ngayon ng 2 linggo, nagpunta ngayon sa pastor ang mag-asawang ito. At ang sabi nila sa pastor, "Pastor, kami ay hindi na maghihiwalay. Sapagkat ang aming pasya noong aming inisip kung bakit kami ay nagpakasal, yun ang aming inisip. Araw-araw, gabit-araw, yun ang aming inisip. At noong kang ngayon, ang mga bagay na dahilan kung bakit kami ay naging mag-asawa, na rin yung ngayon sa aming isipan ang mga bagay na ito. Kaya ang aming pasya ngayon, kami ay hindi na mag-iwalay." Kaibigan, kung minsan at madalas sa mga nagmamahalan kung bakit nag-aaway, kung bakit nagkakaroon ng sigalot, ay sapagkat yung mga dating bagay ay kanilang nililimot. Huwag nating kalimutan yung mga dating bagay kung bakit tayo ay naging mga Kristiyano, kung bakit tinanggap natin si Kristo. Ano ba yung ating nakilala sa ating Panginoon? Nakita ba natin na siya ay nagmamahal sa atin? Nakita ba natin ng ating Panginoon ay namatay para sa atin? Kanyang ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At kapag tayo ay nagkakaroon ng alinglangan, ng doubt sa pag-ibig ng Diyos, kaibigan, ating ngayong tingnan ang krus ng Kalbaryo. Na kung papaano nagdusa ang ating Panginoon sa bundok ng Kalbaryo niyon samantalang siya'y nakabayubay sa krus, ating ngayong isipin ang bagay na yon. Kaya nga, kaibigan, yung mga tao ngayon na sa halip na sila ay magpapatawaran, sa halip na sila ay kalimutan nila yung mali sa bawat isa, ang natatanim sa kanilang isipan ay yung mga mali. Sapagkat kapag tumingin ka sa mali, ang asawa mo kapag tinginan mo at ang inahanap mo ay mali, marami kang makikita. Ang sabi nga ng ating Biblia, "Love covereth all things." Kapag minamahal mo ang isang tao, yung kanyang kapintasan ay hindi mo na nakikita. Kaya nga, ang sabi sa atin, alalahanin natin yung mga bagay nung una. Sa ating conversion, bakit tayo ngayon nagpabinyag? Bakit tayo tumanggap kay Kristo? Bakit tayo ngayon nagkaroon ng isang tipanan sa ating Diyos? Ano man ang mangyari sa ating buhay, tayo ay susunod sa ating Panginoon. Kaya nga, lalakad tayo sa katotohanan kung papaano tinanggap natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas sa ating mga buhay. Ano pang sabi sa atin sa versikulo 7 ng kapitulo 2? Ang wika, "Nakaugat at nakatayo sa kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat." Kaibigan, wala tayong maaring ipagkaloob sa Diyos, kundi pasalamatan siya. Nais din ng ating Panginoon na pasalamatan siya. Wala tayong maibigay in return. Katulad yung 10 ketungin, sila ay pinagaling ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo sa lupang ito. Subalit nung sila ngayon ay gumaling, isa lamang ang nagbalik upang pasalamatan ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, "Nasaan yung siyam?" Nais din ng ating Panginoon na pasalamatan natin siya sapagkat wala tayong maaring ipagkaloob sa kanya. Ano kaya, kaibigan? Meron kang ginawang bagay na mabuti sa iyong kapitbahay o kaya sa iyong kamag-anak? At pagkatapos na tinanggap ang iyong pinagkaloob, hindi man nagpasalamat, hindi man lumingon para ikaw ay pasalamatan, ano ang iyong damdamin? Ang ating Panginoong Hesus, wala tayong maaring ipagkaloob sa kanya kundi pasalamatan natin siya sa kanyang mga kabutihan sa atin, kaibigan. Sapagkat sa araw-araw kanyang pinapasikat ang araw upang tayo ay magkaroon ng sikat ng araw, magkaroon tayo ng liwanag. Ano kaya kung ang araw ay hindi sumikat sa umaga at pagkatapos ay puro madilim? Ano ang ating ngayong isipin? Katulad ng aking naging kaklase na taga Finland na ako'y nag-aaral sa master, siya ay nasa isang bansa, 6 na buwan ang araw ay hindi lumulubog at 6 na buwan wala ang araw. Pero alam nila gabi, alam nila kung araw. Kaya sabi sa akin, wala kaming problema. Pero sa ating bansa, pasalamat tayo, napakabuti ng ating Diyos. Nanupat sa araw-araw, sa umaga, kanyang pinapasikat ang araw, kailangan natin ang sikat ng araw, ang sabi nga, para tayo magkaroon ng vitamin D. Ang ating mga pananim, kailangan ang sikat ng araw. Ano kaya kung hindi na umuulan? Walang patubig sa ating mga palayan at gayon din sa ating mga halaman. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya kung hindi na pagkakaloob ng ating Diyos ang hangin at ilang minuto lang nakapagka tayo ay walang sariwang hangin na ating malalanghap ay maaring tayo ay mamatay? Kaya ang mga bagay na ito ay mga libre na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia na nagugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. Nang nais ni Apostol Pablo, anuman ang mangyari, hindi tayo matitinag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Na katulad ni Martin Luther, noong kanyang ipinako yung 95 Theses sa Wittenberg Church upang kanyang hamunin ang Papa sa kanyang panahon. At sapagkat walang matibay na dahilan at mga katugunan sa kanyang 95 Theses, ang sabi niya, hindi siya maaring tatalikod sa kanyang paniniwala na righteousness by faith. Ang sabi niya, here I stand. Kaya nga, ang isang taong mananampalataya, anuman yung unos, anuman yung bagyo sa kanyang buhay, siya ay hindi natitinag sapagkat alam niya ang kanyang pananampalataya ay nakaangkor sa ating Panginoon. Kaibigan, merong binabanggit nga ang ating Biblia, 2 klaseng tao. Yung isang tao ay kanyang itinayo ang kanyang bahay sa may buhanginan. At nung dumating ngayon ang bagyo at ang malakas na ulan at nagkaroon ng baha, tinangay ang kanyang bahay ng baha. Subalit yung tao ngayon, kanyang itinayo ang kanyang bahay sa may bato. Dumating man ang unos, dumating man ang bagyo, dumating man ngayon ang baha, nakatayo pa rin ang kanyang bahay. Ganon din ang isang tao na kapag naka-anchor tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, ano man ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, kaibigan, hindi tayo matitinag. Nakatulad ng mga Kristiyanong una, maraming pinagpapatay. Maraming mga Kristiyano ang pinakain sa mga leon. Maraming mga Kristiyano ang pinabilanggo. Subalit, sila ay hindi natinag sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Rooted and built up in Him. Nagugat tayo sa ating Panginoon. Ang sabi ng mga nag-aaral sa mga punong kahoy sa bundok, papaano at bakit ang mga punong kahoy sa bundok ay nanatiling nakatayo? Na marahil kung minsan ang mga sanga ay nababali, pero yung kanyang puno ay nananatili na ito ay nakatanim sa lupa, sa bundok. Ang sabi, kung gusto mong malaman gaano kalalim ang pagkabaon sa lupa ng punong kahoy na yon sa bundok, tingnan mo yung taas ng punong kahoy na yon. Nang ibig sabihin na kapag tayo ay nakatanim ng malalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, anuman ang dumarating na bagyo sa ating mga buhay, na kapag tumataas ang ating relasyon sa ating Panginoon na tayo ay nananatiling hindi natitinag sa pananampalataya sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Ang lahat ng ating pangangailangan ay ating matatagpuan sa ating Panginoon. Tayo ay lalakad na matibay sa ating Panginoong Jesus. Merong dumating ngayon na aral sa kanila. At ito ay nakatala sa segunda ng kapitulo, yung kapitulo 2, versikulo ating simulan sa 13 hanggang 17. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Napinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntunin sa lungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating ngunit ang katawan ay kay Kristo. Kaya sabi nila, wala ng Sabat, wala ng bawal na pagkain sapagkat pinawi na ng ating Panginoon. Kaibigan, tandaan natin ang nakatala sa Biblia, ang wika, handwriting, mga sinasabing ordinansa. At ang mga ito ay napabigay ng ating Panginoon sa bansang Israel, ang mga ito ay mga ceremonial law. Ang tanong, ilan bang klaseng Sabat ang binabanggit ng ating Biblia? Kung ating ngayong babasahin, kaibigan, ang banal na kasulatan ayon sa Levitico Kapitulo 23, ating makikita rito yung kapistahan ng pag-aani ayon sa versikulo 14 hanggang 22, ating ngayong makikita rito yung pista ng mga trumpeta, versikulo 23 hanggang 25. Kaya nga maraming mga kapistahan na binabanggit. At meron pa ngang binabanggit sa 32 ng kapitulo 23 ng Levitico, ito ay magiging ganap na kapahingaan sa inyo at kayo'y magpapakumbaba sa 9 na araw ng buwan sa hapon mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong Sabat. Anong binabanggit? Inyong Sabat. At meron pang binabanggit sa kapitulo 25 ng Levitico, ito ay Sabat ng lupain, kaibigan, kung ating bibigyan ng pansin. Nanupat sa ayon sa versikulo 1 hanggang versikulo 5, ito ay Sabat ng lupain. Subalit merong binabanggit sa kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11, isa sa mga 10 utos, walang iba kundi ang sabi, aking Sabat. So yung Sabat ng mga Hudyo, inyong Sabat. Yung Sabat ng lupain ay Sabat ng lupain. Pero ang sabi sa ika-apat na utos ay, anong wika? Aking Sabat. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng Hebreo, kapitulo 4, versikulo 4 ng wika, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw at nagpahinga ang Diyos ng 7 araw sa lahat ng kanyang mga gawa. So ang binabanggit tungkol sa 7 araw. Ngayon, versikulo 9, kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. Iba't ibang klaseng Sabat, inyong Sabat, Sabat ng lupain, aking Sabat, ang wika na 10 utos, ito yung sinasabing may natitira pangang Sabat sa bayan ng Diyos. At kung inalis na ng ating Diyos yung 10 utos, ang sabi nga ng ating Biblia na binanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 7, Versikulo 7 ang wika, ano ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag na huwag mangyari. Gayunmay, hindi ko sana nakikilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Ito ay binabanggit sa kasama sa 10 utos. At ang sabi pa nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma Kapitulo 3, Versikulo 31, kung gayon, pinapawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi minagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya nga, yung maling aral ay pumasok sa iglesia. At ang aral ngayon, sapagkat ang sabi ay pinawalang bisa na ng ating Diyos, nilalahat nila ang Sabat. Merong natitirang Sabat sa bayan ng Diyos. Pero hindi naman pinapansin nila na yung araw ng Linggo na kanilang kapahingaan, hindi nakikita ito ay gawa ng tao. Pero yung ikapitong araw, ito ay Sabat ng ating Panginoon, nang sabi ng Biblia, may natitira pang ang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Kaya kaibigan, merong babala ang lingkod ng ating Panginoon. Ito rin ay isang babala sa atin na huwag tayong manampalataya sa gawa at sa ginawa ng tao na pangingilin, kundi yung pangingilin na binigay ng ating Diyos ikapitong araw. At itong binabanggit ay mga ceremonial law na hindi na dapat ngayon sundin ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon na kapag ka ang ating pananampalataya ay naka-angkor sa ating Panginoon, hindi tayo matitinag anuman ang darating na mga aral, at sapagkat alam natin ang salita ng Diyos, ating masasabi ayon sa kasulatan ng Diyos, ito ang sinasabi. Ito yung tamang paniniwala. Kaibigan, bago natin idalangin ang ating mga pasanin sa ating Panginoon, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Pilipos 4, 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po namin Diyos. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Kayo po ang nagbibigay ng tamang aral sa amin. Kayo po ang nagbibigay ng mga pagpapala upang kami ay manghawak na matibay sa pananampalataya, sapagkat ang aming Diyos ang nagbigay. Pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang pag-aaral sa banal na kasulatan. Ingatan po siya, Panginoon, nanupat magtiwala sa inyong mga pangako. At kami naman, O Diyos, sa araw-araw ay pasalamatan po namin kayo, sapagkat napakabuti po niyo sa amin na bilang inyong mga anak. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong pinagkaloob ng mga pagpapala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan ngayong umaga. Mga kaibigan, dito po napagtanto natin or nalaman natin na ang buhay po ay puno ng mapanganib na daan. Tulad po ng tukso, takot, mga mali nating desisyon sa buhay at mga pagsubok. Ngunit ligtas tayong makakalakad kapag ang Diyos ang ating gabay. Ang tunay po na seguridad o security ay hindi nakasalalay sa ating mga sariling lakas kundi sa pagsunod, pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na patuloy po na umaakay sa atin sa tamang landas. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang magandang araw po. Ang bati ko sa bawat isa. Sana po ay tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Salamat sa Panginoon sapagkat ang umagang ito ay ipinagkaloob muli sa atin upang atin pong masilayan at makita ang kabutihan ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay. At ngayon pong umaga, ako'y naniniwala muli na meron pong sariwang pangako ang inihanda ng Panginoon, opo, para sa iyo, para sa bawat isa sa atin na tuwing umaga

Umuupo sa morning mana. Salamat Panginoon sapagkat patuloy po ninyong pinapanagana ang aming buhay. Hindi lamang sa mga material kundi lalong higit sa mga makalangit na mga katotohanan na nagsisilbing kalakasan, kapangyarihan at inspirasyon sa amin pong buhay araw-araw. Kaya nga't ngayon pong umaga, tayo ay dadako muli sa panibagong paksa na atin pong pag-aaral. Subalit bago po natin simulan, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po na sa umagang ito muli po ninyo kaming inakay upang kayo ay katagpuin, upang pakinggan ang inyong tinig at matuto sa inyong banal na salita. Ipagkaloob nawa po ninyo sa amin ang pag-unawa at pagtanggap sa katotohanan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang pag-aaral po natin, ano ho, na ito ay masusumpungan sa Santiago 1 talatang 12 hanggang 18, na ito naman po ay may kinalaman sa atin bilang mga mananampalataya at sa pagharap natin ng mga tukso sa atin pong buhay. Alam po ninyo, ito ay napakalaking mga hamon sa buhay po ng isang mananampalataya kung paano harapin ang mga tuksong dumarating sa atin pong buhay. Lalong-lalo na siguro doon sa mga bagong hikayat o di kaya ay bagong mananampalataya. Subalit salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon sapagkat ang banal na Biblia, lalong-lalo na sa Aklat ni Santiago, ay ipinakita sa atin ang mga bagay na kung atin pong susundin ay magiging mananagumpay tayo sa pagharap ng mga tukso sa buhay ng bawat isa na dumarating sa atin araw-araw. Alam po ninyo, meron pong mga kataga, tatlong kataga ang nais idiin ni Santiago sa atin mga kapatid na makakatulong ng malaki sa atin upang tayo ay makatayong matatag, naninindigan, na hindi tayo natitinag sa kung anuman ang mga ibinabato, sa kung anuman ang mga tukso na atin pong inaharap sa atin. Ang una ay a promise to those who endure temptations. Meron pong pangako sa kanila na ano ho, na napaglabanan ang mga tukso. Pangalawa, meron din pong babala na sana hindi tayo magkamali na isisi natin kung saan nanggaling ang alin ang mga tuksong ito. At ang ikatlo, dapat po natin maintindihan kung papaano ang kasalanan ay nadidevelop. Kaya nga't atin na pong simulan ang atin pong pag-aaral sa akin pong pagbasa ng talatang 12 ng Santiago 1, ito ho ang pasimula. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano daw po? Mapalad. Alam po ninyo, ang Grego, ang salitang mapalad ay hindi lamang yung magiging sagana ang buhay mo sa pagpapala. Ang pagiging mapalad dito ay masaya ang kanyang puso, panatag ang kanyang kalooban, ang kanyang isipan. Yan po yung ibig sabihin, ano ho, ng pagiging blessed. Maging anuman ang sitwasyon ng kanyang kapaligiran, siya po ay masaya, siya po ay mapalad. Kaya ang Panginoon, napakasagana ng kanyang biyaya na patuloy na ipinapagkaloob sa kanila. Ano po? Ang sabi po dito ay ano ho, sa patuloy na talata, na kung tayo po ay tumayo ng matibay o mapaglabanan natin ang tukso, ay ang sabi po diyan, ang pangako, ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan, sapagkat siya na magbibigay nito sa atin ng putong ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Sang-ayon sa Titus 1 talatang 2, hindi siya nagsisinungaling. At ang pangakong ito ay kanyang ibibigay sa kanila na nagpatunay, nagpatibay ng kanilang pag-ibig sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang pakikipagbaka sa mga ano ho, sa mga tuksong ito na dumarating sa kanilang buhay. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon.
Pangalawa, na kataga mga minamahal ko mga kapatid, upang tayo ay maging mananagumpay, ay ano ho? Yung babala. Ano ang binabanggit ng talatang 13? When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mga nangyayari sa ating buhay, huwag nating isisi sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay banal, matuwid ang Panginoon, hindi siya napapatukso sa masama at hindi rin siya tumutukso sa tao na gumawa ng masama. Ang ganitong kaisipan ay dumadaya lamang po sa atin mga minamahal ko mga kapatid, na sana'y huwag natin paglaruan sa ating isipan, na isisi natin sa Panginoon kung bakit tayo natukso, isisi natin sa Panginoon kung bakit tayo nahulog sa pagkakasala. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, walang hangarin ang Panginoon kundi makita ang bawat kaanib ng iglesia na nagtatagumpay sa kanyang buhay, sa lahat ng larangan ng kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya. Oh my, ang Panginoon, mga minamahal kong kaibigan, ang pinanggagalingan ng kabutihan at hindi ang kasamaan. Ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay galing po sa atin pong Panginoon. Kalooban ng Panginoon na dalhin ang bawat isa sa atin mga kapatid sa salita ng katotohanan, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon, upang tayo ay kanyang akayin, upang ialok sa atin ang isang panibagong buhay na atin lamang pong makakamtan yan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban sa atin pong buhay. Oh my, mga minamahal kong mga kapatid, ang nais po ng langit na makita sa iyo at sa akin bilang kaanib ng iglesia ay tayo ay maging unang mga bunga, the cream of the crop ng lahat ng kanyang nilikha. Nalaman natin na may pangako ang Panginoon sa kanila na magtatagumpay. Narito naman ang babala sa atin, sa mga mananampalataya, na huwag natin isisi ang lahat sa ating Panginoon kung bakit ito ang pinagdadaanan natin. Ikatlo, ay dapat po natin malaman at maintindihan kung papaano nadidevelop, lumalago ang kasalanan. Sang-ayon po sa talatang 14 at 15, ang sabi po diyan, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Ang unang stage na dapat po natin maintindihan sa patuloy na pag-develop ng kasalanan ay walang iba kundi ang tukso. Ano ho? Meron pong dalawang bagay upang masabi po natin na ito ay tukso. Una, naroon yung desire, yung lust, yung pagnanasa ng ating laman. Pangalawa, naroon yung enticement o yung panghihimok. Ibig sabihin ay meron pong opportunity o pagkakataon o di kaya encouragement na ano, para lamang masatisfy, matugunan yung nasa ng atin pong laman. Ang tawag po diyan ay ano ho, temptation. Ibig sabihin sa mathematics, desire plus opportunity equals temptation. But I would like to tell you, ang temptasyon ay hindi pa po kasalanan, mga minamahal ko mga kapatid. Halimbawa, ay ito po, nangangailangan ako ng pera, may kinakailangan akong pagbayaran, subalit hindi ko alam kung saan ako pupunta, wala akong kapera-pera. Meron pong pera akong nakita doon sa lamesa ng isa sa aking mga kamanggagawa. Wala naman pong tao sa paligid, walang nakakakita. Subalit ang perang iyon ay kailangan ko para mabayaran ko yung alin, yung aking pagkakautang o di kaya obligasyon. Nariyan ang nasa, nariyan ang pagkakataon. Subalit,
Subalit, tandaan po ninyo, hindi pa ho yan kasalanan, mga kapatid ko. Maliban na aking isuko, ibigay ang aking sarili. Nakunin ko yung alin, yung perang yun, dahil yun ang nasa ng aking laman. Diyan pa lang po pumapasok ang kasalanan, na ito ho ang ikalawang stage ng paglago o pag-develop ng alin, ng kasalanan. Una, temptation. Ikalawa ay ang ano ho? Ang kasalanan mismo. Tulang ang temptasyon ang nagtutulak sa atin sa kasalanan upang atin pong isuko, tayo ay bumigay, kunin natin ang perang yan at tayo ay umalis na walang paalam sa may-ari, ang tawag po dyan ay kasalanan. Ano ko? Kung atin pong dadalhin ulit sa mathematics, ang ibig sabihin po ng kasalanan ay desire, opportunity plus action is equals to sin. Ang ikatlong stage ng paglago ng kasalanan na dapat po natin maintindihan ay walang iba kundi ang alin? Ang bunga ng isang kasalanan na hindi nahingi ng tawad. Ang bunga ay kaparusahan at ang bunga ay walang iba kundi ang kamatayan. Ang kamatayan, mga kapatid, ay ano? Ang spiritual na pakikipaghiwalay natin sa atin pong Panginoon. Dahil nakagawa tayo ng kasalanan, ibig sabihin ay naputol yung atin pong relasyon. Humiwalay tayo sa atin pong Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan, sangayon po sa aklat ng Roma 6:23, ay kamatayan. Ano ho? At ang kamatayan niyaan, sangayon sa aklat ng Apokalipsis 21 talatang 8, ang kabayaran ay walang iba kundi ang kaparusahan. Para maintindihan po natin ang equation, mga kapatid, nariyan ang desire plus opportunity plus action plus no forgiveness is equivalent to punishment. Ano? Kaparusahan. Ulitin ko. Nariyan ang nasa, nariyan ang oportunidad, tayo ay bumigay sa tukso na siyang naging kasalanan, hindi natin hiningi ng tawad, ang kaparusahan, ang kabayaran ng lahat ng bagay na yan, mga kapatid ko. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang kasalanan, ang Satanas, ano ho, will have overcome if we receive this final what? Final punishment. Matutuwa sila kapag ating matanggap ang huling kaparusahan na ito. Subalit ang pagkaunawa natin sa development ng kasalanan, kung paano ito nadidevelop, ay tinutulungan ang bawat mananampalataya. Opo, ikaw at ako, na maintindihan ang ating katatayuan upang atin pong mapagtagumpayan, mapaglabanan ang posibleng tukso na inilalagay ng kaaway sa atin pong harapan. Alam po ninyo, araw-araw tayo ay umaharap sa mga tukso. Araw-araw tayo ay umaharap sa mga alok ng sanlibutan ng kaaway ng Panginoon na walang iba kundi si Satanas. At ang kanyang tinutukso ay walang iba kundi ang bawat kaanib ng iglesia. Sila na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Sila na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Subalit kaibigan, minamahal ko mga kapatid, walang hangarin ang Panginoon kung bakit naparito siya sa lupa upang ipakita sa atin na kung paano siya nagtagumpay sa kabila ng mga kanyang mga pinagdaanan, sa kabila ng tukso na kanyang naranasan. Ikaw at ako, ang bawat mananampalataya na patuloy na mananalig at mga hawak sa kanyang kapangyarihan ay magiging mananagumpay din sa mata ng tao at lalong higit sa mata ng Diyos. Yan ang hangarin ng Panginoon sa iglesia. Yan ang hangarin ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Yan ang hangarin ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Bakit hindi natin idalangin sa Panginoon na tayo ay kanyang tulungan araw-araw, na tayo ay kanyang patuloy na udyukan sa magitan ng banal na Espiritu, na ang mga bagay na ito na nangyayari sa atin pong buhay at sa ating harapan ay palatandaan lamang na sa ating sarili hindi natin kaya. Subalit kung tayo ay kakapit
sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Opo, kaibigan, ikaw at ako ay magiging mananagumpay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Salamat sapagkat tinawag po ninyo kami sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sapagkat binago po ninyo ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ay nangako na hindi nyo kami pababayaan bagkus inyo kaming tutulungan upang amin pong mapaglabanan, mapagtagumpayan ang mga tukso na inilalagay ng kaaway sa amin pong harapan. Panginoon, tulungan po ninyo kami na maging sensitive sa udyok ng banal na Espiritu upang kami ay hindi masinsay, maligaw ng aming landas, bagkus maakay kami araw-araw, papalapit sa inyo at magtiwala sa inyong kapangyarihan. Sa pamagitan po ng inyong biyaya, kami ay magiging mananagumpay sapagkat kayo ang unang nagtagumpay para sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.